Coffee Mix. Ayos! Dayon, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, nagapabakod inis ang resistensya kontra masakit. Ang blood sugar level naton ma-control naton. Ang mga bukol-bukol naton sa kalawasan, mabuligan niya kita. Ang aton mga katropa nga heart, naga-healthy. Ang aton sirigaturog, naga-hamuok. Ang mudo nato, nagadami, di kita buringot, iniminito ng aton siring ulo. Kaya gina-enhance niya ang happy hormones sa aton siring alawas kag sa aton nga brain. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga ingrediente niya, ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag ang superfood nga spirulina. And of course, mga katropa, nami nga food supplement sa mga yadtong naga-jita, naga-paniwang. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Ang isa ka blister pack, isa ka entry, ha? Pwede mangin from purchase sa Santo na Next FM, libu-libong pa premium. Kag premium D3 soft gel capsule. May malunggay oil, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 nagpapabakod sa resistensya kontra masakit. Parehos ang nagligan ng pandemya, isa ra ni ka ginarekomendar sa aton, ha? Sa aton nga mga health experts, ang vitamin D3. Ridya mga katropa sa premium D3 soft gel capsule, may vitamin D3. Kag gindugangan pagid kang premium virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses, panguntra infection. May malunggay oil nga nagatugro o nagahatag mga katropa sang aton siring vitamina ka mineral sa lawas ta. Ayos, amo ni nga nagabakod ang resistensya kontra balatian, kontra infection. Premium D3 soft gel capsule. Kag of course, may turbo dietary food supplement for men kita nga pwede man ninyo mangin proof of purchase sa Santo na Next FM, libu-libong pa premium. Sa blister pack niya, darawa dyan ka kapsula. Ayos, isa dyan entry na yung empty blister pack ninyo. Tinami ni sa turbo dietary food supplement for men. Lalaki sineng inoma. Mga mister, kita sinong inom. Kung mainom mo ini, isa ka kapsula mga katropa, bao, at least mga 30 minutos antes mag-epekto ini. At ipagusto ka na. Pero kung sa trabaho mo, daway ka ni ginakapoy. Nga pag uli mo sa balay mo, pwede mo pahimuon mga katropa, Disney Princess, si langga-langga mo dyan. Diba? Pwede mo ginambalan nga, langga! Amo-amo ka na, pwede mo ginambalan, amo na. Itsahan mo dayon kang Clear Skin Herbal Soap, kang Santon Plus Herbal Soap la. Hambalon mo nga, langga! Disney Princess ka subong ha? Huwag ka na sa ibang Brown, parigos ka lang! Hindi ka na paribin ka to, pamot ka lang ang mga Brown mo! Oh, grabe no? Pero required ka niya katropa nga dyan, ring mo ng limog. Kung nakaturbo ka, required ka niya mo ng limog mo. Hindi, guro ah. Hindi ah. Di pag tugro mo dyan, kapag hatag mo na kang Clear Skin Herbal Soap o Santon Plus Herbal Soap sa kailangga-langga mo, kag ang balon mo nga, mapahamot lang to, maparigos to. Ay sus, kanami siguro sa pamatsyag nilangga-langga mo. Yun ang balon mo rin, akong bahala din sang tanan, sulod sang paribalay. Anong gusto mo nga, daple? Anong gusto mo nga, sudan? Mapasabaw kita. O, amo ka na. Bukanami din yun. Sus, gambal siguro sa langga-langga mo. Bow! Langga-langga mo ginunan ko langga, no? Sige, kay maniben ko rin, marigos ko rin gamit ang Clear Skin Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Soap. Kay parang akon nga panit, humukumok, puti-puti, kag wala buo-buo. Doon pagkatapos, kay naka Santon Plus Herbal Soap ako, ang iro ko hamot. Kag may antibacterial properties niya. O, te, kundi pagwa niya to sa banyo, sos, mambal niya si mister. Sige! Makaon! Tari mapasabaw talangga! Di ko ninami. Pwede niya pag ganing masayihon pagkatapos pagpuhunay-hunay nila. Masayihon niya pagin. Si misis niya gamit ang Santron Plus Herbal Oil. Di ba? Katrupang dyan, Ray. Pwede gin. Ambala niya dahil kung makapuhunay-hunay na ka mo. Ambala si misis, langga-langga mo. Langga! Hindi total Disney Princess kasubong. Hapa! Hapa! Diyan ka bukol-bukol nga diyaw. No? Pus-on ko ni. Ari kay... Kwanon ko ni. Tumukon ko ni. Oh. Hikapikapon ko ni ng gabukol-bukol nga kang tumukon. Di ba? Ari?

0: jangka bukul-bukul ngeja. Tum ukun kuja. Tiga agai-agai ni selangga ni mo, mambali agai-agai pro segi-segi-segi-segi. Nabit-nabit, agai-agai-agai, sakit-sakit pro nabit-nabit. Diba? Gak mo amo kita si langga-langga mo siguro. Kay kanami kita pusun yung mga gabukul-bukul lang daw hangin-hangin. Ang stress muscle mo, masakit pero kung mapusa katropang dyan, Ray, kanami-nami doon sa pamatsyag mo. Nasakitan ka pero doon nanamian ka bila katropang dyan, Ray, no? Hindi bila? Oh. Tiguri ka nami dayon ang pamatsyag ni Miss. Banyusan mo sang Santon Plus Herbal Oil. Ay sus! Tiguri doon Disney Princess kidga ang dating ni Langga-Langga mo. Kag ang nami sina pagkatapos, di ba hala na lang ni si Langga-Langga? No? Kung premiuhan niya ka? Oh, mambal ni si Langga-Langga mo, bodo ka nami sang akon nga langga ha, kadyaho. Aber kay premiuhan ta dya. No, pagtindog niya katropang dyan, Ray, ang alima niyo bila katropang dyan, Ray, bila gahumlad, bila kagatan ay, dayon nagapatiko-tiko, bila pakanto, di bila sa... sa lawas niyo bila katropang dyan, Ray, ang sinyas. Oh. Dayon gahuloy-huloy ang mata niya katropang dyan, Ray, dun gaamat-amat isol pakanto sa may... sa may kwarto, bila katropang dyan, Ray. Tibala na lang kamuto ah. Kung ano ang sugpon, abangan. Puwerte. Da, teamuran, kung nakaturbo ka. Kag ang empty sachet kang turbo mo, pwede mo pagamiton bilang proof of purchase sa Santo na XFM, libu-libong pa-premyo. Para kada simana, mga katropa, kada biyernes, may 3,000 pesos ka kung magabutan ka. Sa grand draw naton, 50,000, 30,000, 20,000, kag subungman mga katropa, pulo ang magadaog sang tag 5,000. Ayos? Sige. Pagbalik naton mga katropa, report ni katropang Dan Frederick Torillo, buloon tabla. Luwag na mamanaan mga katropa, kung paano nahimo ni sang 12 anyos nga bata, nga ginlangoy niya, halin dito sa tunga-tunga kang kalalauran, mga katropa, sa tunga-tunga kang isla kang bat-batan, kang subungman mararison. Amo na karayo? Ginlangoy niya, kapin-anom kauras. Hasta nakalabot dito sa isla kang bat-batan sa ila sining islang ginapulian. Kag nakapangayos ang bulig, agod masalbar ang tatlo niya kaupo dito sa nagkulob nga baruto. Na motor bangka. Grabe. Tanan nga ini mga katropa nga sakay na rescue. Bangod sa siyam, sa 12 anyos nga bata nga babaye nga ini. Nga maisog mga katropa nga naglangoy pakadto sa higad agod nga makapangayo sang tabang. Ang oras na sa 8:08.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane, at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zantone Gold Coffee Mix.
8: Po si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ko si Joanne Diergos, 43 anyo sang barangay MV Chanova Haro, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
6: Magtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
26: Oh.
25: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
26: Aray ko!
27: XFM.
28: Katropa mo!
29: Exciting!
30: Mga katropa, exciting!

0: oras, mga katropa, alas 8:17. Balik din sa aton kapag pangalagad. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Kag sa mga nagapakananay. Sa bata sang iban nga hindi Manila, no? Di ba? May mga muna katropang dyan, Ray, no? Happy Mother's Day, no? Sa tanan nga mga nanay na to. Kay nanay dyan, no? Si nanay Edita Labrillaso. Happy Mother's Day, no? Kag subong man sa akon bayaw si Gina. Happy Mother's Day. Kag sa akon nagtaliwan man nga magurang, no? Si Cora. Of course, sa akon nga ex-girlfriend, Happy Mother's Day. Sige. Kag kay Mama Nitz, Happy Mother's Day. Kay Auntie Diding, no? Happy Mother's Day. Kag kay Liza, Happy Mother's Day. Kag sa tanan nga mga nanay, nga hindi naton ma-mentionar, Happy Mother's Day, no? Kadyagid nga adlaw. Lauman mo ni katropang dyan, Ray, nga mabuta gawa dyang mga karanaan siguro subong. Kahapon, nag-trutambay, tadi nagkapi-kapi katropang dyan, Ray, bila sa festive. Duro ang mga nagabit-bit nga mga kabataan, mga pamatanon, sang bulak. Ambal ko gani, may ano sa rumanaw or may ano subong? Gali kay para sa Mother's Day, katropang dyan, Ray. Amaling nga duro kagabi, kita naton may mga nagabinit-bit ng mga bulak. Ambal ko na, ginahatag nila ni sa ilang nubya. Gali katropang dyan, Ray. Preparasyon gali sa anda nga mga nanay. Kay Mother's Day, subong adlaw. Ayos. Ambal ko, may concert ang Cup of Joe sa may Iloilo Convention Center kagabi. Amo na yung katropan dyan, Ray. Lugar takon ko uli sa balay. Kagahon. Kagahon na. Kay bangod. Nagsugat patakon sa akon nga darwa ka mga chikiting sa nga naglantaw ka concert ka Cup of Joe. Ba, maluoy ka o. Ang ticket katropang dyan, Ray, bimokon ka san o ginbaligya. Last year pa katropang dyan, Ray. Last year pa. Super tikmal mahal sang ticket, no? Pero itong last year pang baligyaan na ang ticket. Diri sa may front game na katropang dyan, Ray. Tag 6-9. Uy ka. 6,900. Wow. Sige. Anyway, no, sa aton nga mga tagpalamati, no, ti mga kabataan, gin mga pamatan-on ang kalabanan nga naglantaw. Kag subong man damo ang mga pamatan-on man nga kwa na. Nabilong sa ano gani ang inyong generation katropang dyan, Ray. Gen Z, no? Gen Z. Nga mga gaobra na sa gobyerno, gaobra sa private, kang iban mga katropa, mga estudyante, bow damo-damo ginang nag-addo mga katropa sa concert kang Cup of Joe. Bisan mahal-mahal ang ticket, bow kadamo ang naglantaw. Buta-buta man ang Iloilo Convention Center mga katropa. Sa naglantaw sa sining konsyerto mga katropa kang banda nga Cup of Joe. Sige. Check talyo ko kay katropang Dan Frederic Torillo na sa XFM Antique. Kay bulo naton mga katropa ang report. May kagtanan ini sa sining bata bala nga 12 anyos nga ginlangoy na ang sa sulod sang 6 ka oras. Ang dagat matapos nagkulob, no, sa tunga sang lawod ang ila mga katropa nga motorbangka. Oh grabe. So nakapangayubulig, no, kaga nasalbar ini nga duha ka mga or ang tatlo ka iban pagid nga mga upod niya. nga mga may edad-edad na, no? Sa siring bangka nga nagakulob ngini dito sa may tunga sang lawod. Ama akon mo ang darwa ka mga tigulang nga may edad-edad ng mga babayi katropang John Ray. Dito na sa may libertad antike nakalabot. Kaya ma akon mo kun why nakalangoy ang bata ngini kundi ni apukon sila katropang John Ray. Pasibra kun dito na nakalabot sa may West Philippines siguro. Di ba? Kiti padto ang huyog kang balod dito. Check ta mga katropa sa linya naton si katropang Dan Frederick Torillo sang XFM Antique.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Dan.
2: Katropang Emerson, no plan. Gina-propose doon ka ang isa sa management office kang probinsya. Kapasidenggan at kutus anyo.
0: Katropang Dan.
2: Katropang Emerson.
0: Dali lang anay katropang Dan, no? Kay tam-an ka gautod-utod ang imo nga kuan nga signal. Alam mo katropang John Ray sa atong matag permati, pigaw ang signal kung cellphone dito sa may dito sa may Antique. Isang dira mismo sa may San Jose. Pangita ka katropang Dan kang mayad nga location dahil pagkatapos hindi ka maghulag-hulag na. Hindi ka na maghulag-hulag, kinanglan daw istatwa ka da. Hindi ka na maghulag-hulag, hindi ka na magburbalikid sa chicks lang ang mga gwapa kung may maglabay katropang Dan. Steady ka lang, no? Hindi ka magbalikid doon sa mga chicks nga nagalabay ng mga sexy. Okay? Kinanglan daw, kuan ka na istatwa ka. Pag establish ni mo kang nami nga signal, hindi ka na katropang Dan magburbalikid pa bisan ano pa da ang maglabay stupad mo. Ayos? Kay para tayo yun ang signal naton kay pigaw gin nga da ng signal da sa San Jose Antique. Oh, maluoy ka, oh. Mobile data mo to, imo. Hindi po pwede gamiton. Piriliod lang ang area dito nga magamit mong mobile data mo gani. Nga ako nga, why nako ga-load-load sa mobile data sa globe ko kay white signal per me. Ay, maando lang, oo. Sige, standby. Okay, ara na si Katropang Dan. Katropang Dan.
2: Ginaproponer
0: Gautol-utol yun yung tropang Dan. Hindi ka magkwan, hindi mo pag-speakerphone ang kwan mo, ang imong cellphone. Hindi lang pag-speakerphone, basta naka-speakerphone ka. Para sige, okay. Be, balik.
2: Okay. Kina-proponer karon ka tropang Merson kang provincial disaster risk reduction and management office kang provincial Kantike nga padenggan ang darayawon nga ginhimo kang 12 anyos nga bata nga naglangoy kang haros 6 ka oras agad lamang makapangayo kang bulig kag masalbar ang mga imaw na kang nagbagto diya sa may isda kang batbatan katong nagkapan ang anda kadyang motorbangka sa kadagatan kang banwa kang Kulasi kang Mayo 6. Sa atin pagpakigangat katropang Emerson kay Mr. Aligaspe ang Chief Operations sa TKPD Araremo nga sa tulad ginaprosesor nila ang pira ka mga kinanglanon nga papeles o kung dokumento kag tikang agad nga kilalahon ang Heroic Act ni Cherry Ann Mateo nga amo diya katropang Emerson nagsalbar sa tatlo niya kaimaw kang nagsakay sila sa motorbangka kang mapauli na dad sila sa isdatang batatan. Suno sa investigasyon kang Coast Guard nang nahantang rito sa may banwa sang Kulasi sa mainland Kulasi ang apat nga dya nga tara ang andang pinamakal sa banwa and alas 11 kang nagapanakayon na sila halin sa mainland Kulasi pakadto sa isla sang Batbatan dali lang sila ginsugalaw katropang Emerson sang mabaskog nga hangin kag mabaskog nga balod. As all we know nga ang May kag June daw insigida na bla ang paghahabagat or southwest monsoon so ang hangin katropang Emerson naga balik dili sa alin sa southwest nagapabalik sa kalupaan sa isla sang Panay. So ang hangin katropang Emerson amuri ang katropang Lacson kang ang Baruto nga din sa mainland pagto sa Batbatan ang sugalaw nila katropang Merson ang dragkol nga balod kag dalagko man agin te bangod katropang Merson sa dalagko nga balod in paliskad sila nagpaliskad ang handa nga motorbangka kag rason man nga tanan nga mga pinamakal nanda nagkarahulog kag lakit kadya katropang Emerson ang apat ka mga sakay kang mapauli na daan sa may Batbatan. Di karon katropang Emerson ang natabo ang apat nga dya na sanday Angelita Patricio 58 anyos, Rose Salvador 43 anyos, kag si Dante Salvador nga 60 anyos, takip si Cherry Ann Mateo ang nagpalutaw-lutaw katropang Emerson sa kadagatan sa tengah Batbatan kag Mararison. Ang antad sang mainland Pulasi to Mararison may kalayoon nga 2 to 3 kilometers. Samtang ang kalayoon naman sang Mararison pa kadto sa Batbatan to may kalayoon nga Miagaw Patigbawan. Pero sa tengah-tengah katropang Emerson sang kadagatan sang isda sa Mararison kag isda kang Batbatan direkto nagbariskad ang andang Baruto amo dia katropang Emerson kay ti wala na gid sila ti option ginsugo nila ang 12 anyos nga bata nga magpangayo bulig sa anda sa may isda kang Batbatan wala
0: nagduwa so, ni nga ginlangoy ka ginlangoy sang 12 anyos nga bata ang tunga-tunga sang lawod no kun sa diin nagkapan or nagkulob ang ilang bangka padto sa may Batbatan kay ginsugo nila nga languyon siguro kita nila ang abilidad sang bata nga grabe palanguyon eh
2: mga taga Batbatan katropang Emerson mga abilidadan giman sila sa maglanguyon
0: tay nagdako siguro sa dagat ang bata kita nila nga tam-an ka sagad pa lang uyon kag iban nga ini may edad-edad na no 60 years old ang lalaki 58 years old ang isa nga babae ang isa ining isa pirang edad niya
2: 49
0: ining si Rose Salvador si Angelita Patricio 58 si Dante Salvador 60. Kag amo ning si Chirian na Mateo 12 anyos nga babayi nga bata.
2: Anyos katropang Emerson.
0: Okay, mga more or less pira ka kilometros ni katropang Dan may 5-6 ka kilometros sing inlangoy na.
2: May ginapantaon naton siguro katropang Emerson niya gao patigbawan siguro. Ginlangoy kang bata ka dia. Mga 5 to 6 kilometers ang ginlangoy niya ti harus masobra 7 ka oras ang paglangoy niya.
0: Oh, mga 7 ka oras. Oh, hindi lang ganyan, 5 o kung 6 ka oras, kundi mga 7 ka oras ka mga langoy niya. Kaglagko pa mga balod.
2: Oo, amun, kundi, mambal tablang nga ura, kundi kadlok nga ginimok ang babae.
0: Kaya ang gwa gani, daw ginkuhan niya katropang Dano, ginsunod pa sa, naglangoy man ang ining lalaki, ining si Dante, naglangoy man ginsunod na ning bata o garing naanod saya katropagtan hindi bla nagparayo ta na no kay ti hindi niya magwantaan ang balod nga nagasugata kana nga pwede ka dako mo ni nga layo ang ginapukan na katropang Dan
2: ti ang nalabutan na kadya katropang Emerson sa isla na sang maningning
0: oy
2: kaya mong kaisla ang panwakang Kulasi Mararison lapit Batbatan ang naga
0: sa likod kang Mararison ang maning Batbatan.
2: Tapos sunod ang Maningning. Tiya Maningning, pinakalayo na ya. Tunay sa may sakop na sang ano sang Palawan. Tiya mo ya katropang Merson nakalabot na si Dante rito na sa bahin sang Maningning Island samtang ang duwa niya kaupod ni Cherry Mateo nakalabot na sa municipal center sa bahin sang Libertad.
0: Grabe no. Dito nakalabot iya ang darwa kababayan. Muning darwa una nga nakita ining si Dante.
2: Si Dante kay nabalaan na ano ba yung katropa Emerson sa ulado sa mga mangingisda ang ganda sang
0: balod
2: o ano sang balod kag hangin pe amo ra nga natultol nila kung sa diin pakadto ang lasang isa katahuan halimbawa kung naata nagapalutaw-lutaw siya o kung natalang siya sa tubig dagat.
0: So hindi gani ang mga ang Coast Guard ang nakakita ni kinanda ko ni mga kaupod ng daman ng mga mag-isda diyan sa isla.
2: Mm,
0: kaya nagburuligay pangita.
2: Bo
0: grabe no, ti kay sanay na ni sila mo balaan na dakon din posible ano doon. Base sa direksyon kang hangin kag balod katrupang dan. So muna nga bisan lawig nga mga inuras nga suyod nanda sa baybay, nakita nanda dito na dapit sa may sa Palawan na dapit. Lugay-lugay nga area kag makita ining si Dante.
2: Sa unahan pa diya katrupang Mersong kang ano kumbaga naka nagsobra siya sa Ginlangoy. Sa Batbata nakalabot na siya sa Maningning.
0: Okay, dayon ang morning ang bangka ya sige giapon pangang uyapot nila to no ang darwa ka babayi ng ini. Nagakapot giapon to sa bangka nga nagkulob.
2: Si amo diya si Angelita Patricio kag si Rose Salvador. Nakalabot na sila katong
0: Libertad
2: sa may bahin sang Libertad.
0: Oh, tiyan mo ang Libertad, ang Libertad pinakapunta na ini nga banwa kang Antique. Kon magpanto kadi sa Aklan katropang Dan pinakapunta ni Spiakto Boracay na katropang Dan. Pero pakanto ni katropang Dan no, pakanto sa rumblo ng area ning ginaanudan nila ya.
2: Hindi man katropang
0: Dan. Papalawan pero galing ti rayo no, rayo sa rayo slupa gyapon katropang Dan. Taman kayo rayo pa sa kalupaan. Ti rento sanda nakita ya. Pero din ang direksyon kaganya, pakanto di sa may Palawan ng area katropang Dan, ang hampas kang tubig yapon, ang ginanura nila?
2: Ang pagkalangoy lang siguro katropang Emerson ni Dante, nag-ano kumbaga do, bangad man sa direksyon kang hangin kagbalot, ang samtang nagapalangoy si Dante, di pa uli, pabalik dad sa may Batbatan, ginasunod si Cherry Mateo, o garing natalang di katropang Emerson.
0: Tultulan niya man ni katropang Dan, o garing, hindi niya magwantahan ang balod ng puritikan langko na nagasugata siya.
2: Kaya gisara pa katropang Merson, manam nabi, 60 years old. Kaya mo yung katropang Merson, kayo, umpisa alas 12 nga paglangoy niya, nakalabot na siya sa anda sa Batbatan mga gabi iron. Mga around 8 to 9 kay anong hasta 7 kawras ang iyang paglangoy mo. Kag nagpalutaw-lutaw samtang nagapanglangoy katropang Merson, ginambal niya nga nagapangamuyo gid siya kag gahambal gid siya sa kagalingon niya, kinanglan niya makalabot sa Batbatan kay may mga handom pa siya nga hambal niya plus gusto niya mangin na isara ka manunudlo.
0: Grabe nga. So gusto sang bata nga ni mangin manunudlo no. Kamo na samtang galangoy sa gapangamuyo gid siya nga kabay nga ubayan sa makasalbar kay gusto niya pa nga matuman ang handom niya nga mangin manunudlo. Grabe no.
2: Kay amo diha katropang Emerson ang istorya ni Cherry Ann Mateo nga aros anom tugtugit oras ang anak kadiya pag langoy kag palutaw-lutaw sa kadagatan sang banwa kang Kulasi kag nahimo niya man nga masal nang mga imaw karon ang istorya niya kinatugduan diya talupangod sang PDR Arimo Antique kag kinapropose nila sa provincial government nga padunggan ang akto niya.
0: So hindi kitamang dito sa may Kulasi katropang Dan lanong nga acknowledge siya or pasidunggan ang ining bata ng ining si sino gani Siriano hindi lang dito sa Kulasi kundi pati sa province of Antique din sa provincial government naton.
2: Sa banwa kang Kulasi katropang Merson ambal ni Kulasi Vice Mayor Pete Joseph Rivera cash assistance kay scholarship ang ginakonsider nga kang Kulasi ang igatubro sa 12 anyos. Kag luwas diya basi may mga tubro pagkit nga mga benepisyo para sa bata. Kag anaman kang pidyarari mo, pagatagan man siya sang padungog. Kag imbitaron diya sa mga Rescue Olympics sa diin ang istorya or magatugro kang inspirasyon si Cherry Ann Mateo sa mga tumalampong.
0: Ay, si. Tiyo mo rin ganyan ginahambal na ton katropang Dan na linsang nabatian tani nga dapat kilalahon gini, no? Kag mismo, no? Ang aton nga in charge dyan sa sports development program na ton dyan sa probinsya kang Antique, May adya triningon taring bata nga inyo. No? Kaya ti, kaya niya gani nga maglangoy tag ano or masubra pang inuras just nga kalawod katro pang dan. Why ka hindi ka gwanta ang upod niya nga 60 years old nga lalaki nga nagsunod ka na langoy kay sinunod ni si Chirian. Pero naanod siya, pero ang bata ya katro pang dan. Labot niya itong isla kang batabat kung sa diin na nagsanda man nagapauli katropang dan nakakuha niya ang ang batbatan no? Nakadungka siya dito sa may isla kang batbatan kag nagapakibulig while ang upod niya gani nga mas eksperyensyado ka na although nga 60 years old na senior citizen ha? Pero kita na ito pwertig na kong lawas pa katropang dan. Pero naanod siya. Pero ang bata ngayon eh, kaya niya nga languyon kag sugatao ng mga dalagko, mga bahol ng mga balon. Kag nakadungka agad siya dito sa isla nila kag pag, para makapangayo sang tabang katrupang dan ka maluwas ang mga kaupdanan niya ngayon eh. So ang abilidad ara kag pagkatapos ang fighting spirit niya katrupang dan ara. So tanan ngayon eh, kung i-develop pag-idugang ang skills niya sa panasig-dasig langoy katropang dan, hindi marayo nga mangin national athlete ini. Or possibly, base kung pwede tari compete spirek adlaw katropang dan sa international nga mga competition, kung magaydan or matrain nato ini sa gusto, kaya sa pareho sini katropang dan nga sitwasyon, no, lang tawabla. Kung maluoy ka. Ti, siya ang nagsalbar pinaagi sa paglangoy halin sa tunga sang dagat sa malawig nga inuras hasta masalbar ang iya sini nga mga kaugdanan dito sa tunga sa lawod sa sining disgrasya katropang dan. Anyway, no, ti ulat-ulato naton san o kuno ning kuan gani probably ba si kun ipresentar ini katropang dan sa flag ceremony nila buhas.
2: Sabi katropang Merson ang banwa kang kulasi mga alin sa banwa kang kulasi. So gusto na loyeng dad nato labuton ang kulasi para ano ba kaga pangayuan pagid kan detalye ang LGU sa kulasi kung ano pa mga benepisyo nga
0: pero te mo ni no ang initial scholarship bata. Scholarship pa rin sa LGU sang kulasi sa idalom ni Mayor Lumugdang
2: si Mayor Lumugdang katrop si Vice Mayor kadya katropang
0: Mayor si Vice Mayor ang nagaduso
2: ang naga sunod ako nagapatuman kang Jang Atikang, si Vice Mayor Rivera. Amo dia ang nagapatuman katropang Merson kang Atikang agad nga matuguan kang ano man eh honor ang bata sa ginimo ng akto sa pagsalbar kang anak kadya mga himaw.
0: Grabe no. Sige, bantayan tini katropang Dan kay probably diri sa may provincial government daton dyan sa Antique, nagkakabagay gid nga kilalahon taning hinimuan kang bata. Kay kon sa edad nga 12 anyos, tamaan pa ni ka lingod, tamaan pa ni ka bata. Pero mga katropa, bangod sa iyang nga abilidad, no, kag fighting spirit. Kag sa anang pagkapursigido, no, nga makaluwas gid kag maluwas niya man ang iyang mga kaugdanan mga may edad-edad na to natigayon niya katropang dan nga malampasan ining pagtiraw nga ining disgrasya nga natabo kag nasalbar niya pa ang tatlo tanan ka mga upod niya nga tamaan ini kabudlay katropang dan obrahon para sa isa ka bata bisan gani mga eksperto ni katropang dan nga mga siguro butang tabi bisan tanan nga mga kwandan nga mga rescuers naton bida sa PDR remote tanan sa MDR remote kag mga rescue groups naton pati sa Philippine Coast Guard naton abi kag Coast Guard auxiliary abi kaya nyo ni obrahon burubudlay guro ni katropang dan diba mabudlay ni obrahon bisan sino pa sa ila pero sa bata ngini kaya niya katropang dan na ubra niya amo ni nga darayawon gidang ubra niya kag nasalbar ang tatlo niya pagin kaupod katropang dan. Salamat gid.
2: Ang diyan nga balita, mga katropa, ginatod kayo yung kanturo ko Hari Food Supplement for Men. Balita direktamente rin sa may Banwa Kang San Jose sa probinsya ka Antique, Dan Turillo, XFM News.
0: Nabatihan report ni katropang Dan Frederick Turillo sa XFM Antique. So, umpisa nga na kwanta ini na interview naton ang provincial ang aton nga provincial disaster risk reduction management officer si Sir Broderick Train. Kagsa naman naton mga katrupa nga ang bata nga ini amo ang instrumento agud nga masalbar ang ining kiti pagbalita naton sini. Nagkapan pala nga kwan, nagkapan or nagkulob nga kwan bala nga baruto motor bangka sa tunga-tunga kang Mararison Island kag barangay Batbatan or isla sang Batbatan. So darwa ini ka mga isla mga katropa, sakop kang Kulasi Antique. Ti ang Mararison amo ni ang isara mga katropa kang tourist attraction rito sa may kwan sa may Kulasi. Ang ining isla ini White Sandy katropang John Ray. Kag subong man mga katropa, may mga sandbar pa na day. Puwerte ka puti-puti ang baras. Diri sa may Mararison. Ti, mas rayo pagigali ang batbatan ni S. Mararison. No? Pero natabo ini mga katropa, ridyas may tunga-tunga. Sa tunga-tunga, kang isla kang Mararison, kag subong man, batbatan. Di halining bangka ngayon eh, diri sa may banwa. Namakal ini sila sa ilang mga kinanglanon. Yung bata ngayon eh, may darwa pa ni kakilo nga bugas mga katropa daan nga dara. Para dito sa pamilya niya, naging pabakal ka na. Ahay, ang bata, ang ginaulikda niya, abim mo ko na no, ang bugas nga darwa kakilo nanugon gitsa. Nga nadara mga katropa sa paglugdang o kon pagkulob sa ila sini nga bangka. Ang darwa ka kilo nga bugas. Nga ginbakal mga katropa, halin diri sa may banwa sang Kulasi. Pagbalik na pag-uli nanda mga katropa, kay gamay ma lang ning bangka nanda. Ang motor bangka, motorized bangka abla. Ti gamay man lang. Hinampak kang balod. Mga alas 11 mga katropa, sang aga, Mayo 6. Sang nagkulob mga katropa, tiway gid sang nakakita, kahit ti siyempre puwerte krayo. Hindi kakitaon, kaglagko ang mga balod. Hindi kakitaon, kahit pira ka kilometros mga katropa ang distansya. Mga rapit-rapit, pito gawa ka kilometros. Hindi kitaon, tamaan karayoran. Then lagko pang mga balod, so why isang makakita ka nanda? Live. Di ba? Tinginubra sang bata, sa sugo man sang mga imaw niya dito may identidad, siguro kilala na ng bata. Ang abilidad sang bata, nga purtip lang ngayon. Ginhingyo na ng bata, nga lang ngayon paadto sa isla nanda, kag mga yutabang, mga yubulig to. Tili nangoy sa bata man. Paadto mga katropa sa nang isla. Mga sobra anom ka kilometros. Ti kundiri sa aton sa kwan, kundiri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Ang ginlangoy kang bata siguro katropang John Ray. Mga halin diri sa kilometer zero. Rija sa may Arroyo Fountain bla naton katropang John Ray ding atubang kang daan nga Kapitolyo Provincial naton no diyan sa may Casarial padto sa mga kwan goro katropang John Ray padto rin dyan sa may Pavia katropang John Ray mga 7 kilometros mga dira lampas Liganes goro no. Halindri sa may Arroyo Fountain, mga Liganes, pero galing tayo liko-liko, hindi nabi tadlong ang karsada. Hindi tadlong. Siguro alin kita sa Arroyo Fountain, direkta para doutor tadlong, Pantos Pavia, guro ah. Da? Pantos Pavia, mga amo-amo, karan ka rayo ang ginalangoy niya. O galing ang diferensya ka dya, hindi abi katrupang dyan, Ray, hambal mo nga linong ang dagat, bala. Kundi dalag-drag ko ang mga kwan, bahol ang mga balod. Amo ni gani, mga katrupa, nga nagkulob ang ilang bangka kay bangod, ginhampak sang dalag ko nga balot. Da? Timabudlay lang uyon kay gasugata kas balod. Amoy ng rason man gani, mga katrupa, paglumbos ang bata, sinunod inisang sining nagamaniho bla sa kwan, sa ilang bangka. Ining si Dante Salvador, 60 years old. Sinunod niya. Pero mga katrupa, hindi kasarang ang ining si Dante Salvador sa paglangoy nga makalabot dito sa isla nila. Pareho sa bata. Kundi mga katrupa, ginanod siya padto diri sa direksyon sa piyak isla. Sa din mga katrupa, rito ang padulong niya sa Palawan ron ta na katrupang Dan. O katrupang Janrey. Inanod siya padto dito sa direksyon sa Palawan. Tinidto ta na nakita mga katrupa sa sunod ng isla pagid. Kay bangod, inanod ta na. Huwag sa kalabot, huwag sa kadirikta diri sa ilang isla, mga katrupa nga pulian, ang barangay, ang isla sang batbatan. Ang bata, yung kalabot ya. Kagamoto nga nakapangayo tabang, nakapangayo bulig. Tinsigida, ang ila mga katrupa nga mga ang mapumuluyo dito sa may bara isla sang batbatan nga may mga sakayan, ginlibot nilang dagat, ginsuyod na ng dagat. Testa mga katrupa, sanggab inagid, na, sanggab inagid, nakita nila ang ining antes magtungang gabi. Nakita nila mga katrupa, ining lalaki nga si Dante. Ining si Dante Salvador. Marayo mga katrupa sa isla sang batbatan, ang gitupan. Padto na tos Palawan na ang direksyon nga kanang nga ginapamtangan. Sos inanod siya dito kay puwerte kalagko ang mga balod. Sunod sang mga tuwang gabi na mga katrupa, dira-dira na sa mga tuwang gabi, nakita mga katrupa sang mga pumuluyo sakay sa sakayan mga katrupa nga nagalibot ang ining darwa kay iban pa si Angelita Patricio, 58 anyos, kag si Rose Salvador, mga 48 or 49 years old ang edad, nga nagapangunyapot gyapon sa nagkulob nga bangka. Why sila naghalin? Pero naanod sila mga katrupa rito na sa may Libertad Antique. Didos tunga-tunga sang kadagatan gyapon. Pero sakop na sang Libertad Antique. Pinakapunta na ni nga kwan, pinanakapunta to nga banwa. Tirito na sa kadagatan mga katrupa, marapit sa may Libertad Antique na kita. Yung Libertad Antique mga katrupa, muning last nga banwa, na last nga banwa, halin dito sa may kwan, halin ka, kung maghalin ka diri sa may San Jose, amuning pinakalast nga banwa. Rito na sa may Aklan dapit mga katrupa. Di sa piyak mo to, Burakay na. Burakay na dis piyak. Di, amuning mga katrupa. Puwerte karayo-rayo sa gintupaan nila. Di amuning bagay nga pasidunggan, tadi padunggan tagi dya. Ang ining bata nga 12 anyos mga katrupa, nga si nga si Chirian Mateo nga ini. Kay una mga katrupa, abi tagani, padayon nga mamising ning kwan nga ini, ning tatlo nga ini. Pero kibot kita mga katrupa, bangod sa sining bata nga si Chirian Mateo, 12 anyos, nasalbar ining tatlo nga ini bisan nagburublag sanda. Bisan marayo ang itupanan da. No? Kagbuhi nga nadara pa uli. Bumaluoy ka o. Gani mga katropa ang LGU kang Kulasi Subong. Nagahambal nga hataga nila mga katropa sa nagkaigo nga padungog ang bata ngini. Kagasta scholarship gani. Ginaduso nila ang ihatag sa bata. Kagasta mga katropa ang provincial government man, ang PDRRMO, nagambal nga pasidunggan nilang bata nga ini. Kay bangod mismo sila mga katropa nagambal nga daw mabudlay obrahon ini mismo nila mga katropa nga ang obra nila pang rescue. Pero sila mismo nagambal, tamaan ka pinasahi kag tamaan ka budlay ang ginobra nga ini sang bata nga ini. Kag bangod sa aya, buhi nga nakauli. Sanda nga balay ang ining tatlo ka iban pagid nga mga upod niya. Na nga medyo may mga edad-edad na. Okay? Tilang tawo naton? Buwas. Rito mga katropa sa may XFM Mantike, bantayan ta ini mga katropa kay darayawon mga katropa ang ining ginobra sang bata nga ini. Amo ni pag-interview ta kay kita ang una-una naka-break sang siring balita. Kag kita ang una-una nga naka-interview mga katropa sa PDRRMO naton kay Sir Broderick Train. Kag siya ang nagkumpirmar. Nga ang bata mga katropa ang nangin liabi. Agod nga masalbar ang ining mga upod niya nga una gindeklarar missing. Nga pati description sa mga bayo nila mga katropa, ginplastar mga katropa, ginpost kang PDRRMO. No, base man sa description nga last nga nakita, ini sila. Kag sa uri mga katropa, nasalbar. No? Pasalamat kita kay nasalbar sila. Tibangod ini mga katropa, sa bata nga si Chiri Ann Mateo nga karon pati diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, pati mga katropa bilog ng Pilipinas karon nagalantaw sa bata ngin kag nagadayo sa bata ngin. So bagay lamang mga katropa nga bisan hindi pa ini ma-acknowledge ang iban iya kita dira sa may probinsya sang Antique, ang provincial government sang Antique, ang local government unit mga katropa sang Kulasi dapat kilalahon ta ini. No? Bisa na mo lang ni. Kilalahon ta lang ang kabaganihan sang bata gini. Diba? Hasta san o mga katropa, bisan manigulang ning bata gini, hindi niya ni malipatan. Nga sang makaisa, ginkilala siya. Ang iya nga, mayad nga hinimuan mga katropa. Kag hindi lang dapat na magtapos. Kaya nagpakita ini sang abilidad mga katropa. Kang kabakod. Sang isa ka bata. Nasa lingod nga edad nga 12 anyos mga katropa. Nahimo niya ini. Ang imposible nga imoon para kanaton, katropang genre. Nga mga ordinaryo. Ordinaryo nga mga pumuluyo mga katropa. E ordinaryo nga tawo. Hindi naton kaya ni kita mismo gaprangka kita hindi kaya o braho ni katropang genre. Kaya naman antang lang langoy katropang genre, inayam. Inayam. Kag sa sulod lang, siguro ang kaya ko yung katropang genre nga langoy lang, mga 30 metros lang siguro katropang genre, amo na ginang pinakatayog siguro nga makaya kung nga langoy yun. Sus, kutoy-kutoy. Nakapoy na kita sa mga muna karayo ng laguyon ta. Ilabi na sa dagat kag sugata sa balon. Di ba? Hindi takaya dya. Pero sa bata nga 12 anyos, do ma-amaze ka no? Hindi nga daw, ma-amaze ka gin. Paano niya ginubrani? Kay example lang sini mga katropa, ang 60 years old yung upod niya lalaki. Rayo ang inapukan niya, padto na sa Palawan. Ang iya nga, Ang iya mga katropa nga ang isa nga ini rinto na dapit sa direksyon mga katropa kang Palawan na kang nakita. Timaginabla, huay niya na kaya pero ang bata iya, kaya niya nga sugatao ng dalagko nga balot. Diba? So in short, ang bata ginabilidaran gina. Amoy ni nga, hindi lang ini dapat nga recognition. Hindi lang ini dapat nga kilalahon talang ang iyang inimuan. Kundi mga katrupa, may posibilidad mga katrupa nga base nakadiskubre kita sa isa ka bagong atleta. Ining si Cherian Mateo nga ini, di ba? May posibilidad mga katrupa nga ining bata nga ini isa kabata nga may potensyal kag mangin posible maging national nga art, nga kwa naton nga atleta sa pirakadlaw sa patag sang swimming kon ma-develop naton ang iya sini mga katrupa nga skills pagindugang na no? Ti jana katrupang ang resistensya katrupang genre jan don na no? Jan sa bata ang i-develop talang sini kada kon paano mga katrupa ang maglangoy nga puwerte pagin kadasing. Diba? Amo na nga aton sige develop na lang. May athlete na kita nga mapabugal dayon katropang genre. No? Imuntas kalar. Kaglaban ni katropang genre, kun ma-develop tang skills pagidugang kang bata inispatag sang swimming, sos agawan ini mga katropa sang iban nga magdalagko nga maiskulahan sa perkadlaw. Kun makita ang potential kang bata nga ini, agawan nila ni. Kay tinagapakita ini kun anong pagkadugo niya sa darwa kakilo nga bugas katropang genre nga nadara dito sa pag akulo.

antaning bata ngini. Himuon ta ini mga katrupa ng atlita. Ayan, sa pirakadlaw, marayo ang malabutan niya sini. Kagbasi, kung siya man gani sini, ang mangin alagyan sa pirakadlaw nga makatibawa sa kaimulon ng iyang mga pamilya. Diba? Kag magaserve inspirasyon dugang sa mga kaangay niya ng mga bata. Diyan sa isla sang Batbatan, kag subuman sa bilog ng probinsya kang Antique, Iloilo, Panay, kag bilog ng Pilipinas ang istorya sang bata ngayon. Kung magluwas sa pagkilala ng ining ihatag sang provincial government, kag subuman LGU San Jose, or LGU, I mean, sang Kulasi, i-develop taning mga isa ka-atleta. No? I-develop taning mga isa ka-atleta. Kay more than sa pagkilala mga katrupa, mangin masanag ang parabuton sang bata ngayon. Kung madiskubre ang dugang niya pagiging potensyal. Diba? Kag maplastar ta. Kay man stanan nga bagay, katrupang genre, break mo lang ng kinanglan mo. Diba? Si katrupang genre, kung wain naging hatagan sang break nga magturuto na sa tubang sang computer, nga nabalaan ni katrupang genre niya nga, grabe galing potensyal niya. Diba? Stanan kita. O, pareho sa akon. Kung wai ko siguro gintistingan sa una katrupang genre nga, hambal sa mga mga nauna sa amon sa una katrupang genre sa baguanon palang kami, kaya mo na! Tistingi! Tinga na balaan ko siguro galingon ko nga, kaya ko. Kapang duduwaman ko, pero galing ang tanan nga ini, nag-start abi, no? Sa pag-testing. Diba? Kon, hatagan ikaw break. Tanan kita kon may sausto nga tion. Kinahanglan right timing, kag subong man, husto nga tion sa pagtugro sa imo or paghatag sa imo sang break. Usay! Dira dayon kag madiskubre mga katrupa ang imo abilidad. Madiskubre nilang abilidad mo kag subuman madiskubre mo man ang abilidad mo nga kaya mo gali. Tiya mo ning dapat ang gusto naton matabo mga katrupa sa bata gini nga ginakabig karon baganihan nga si Chirian Mateo, 12 anyos taga isla mga katrupa kang Batbatan Antique. Nga sa diin mga katrupa, siya ang nakasalbar mga katrupa sa mga upod niya pinaagi sa paglangoy sang kapin pito ka oras lamang mga katrupa makapangayo bulig siya ang hinimuan ni sang baganihan nga bata nga si Chirian Mateo. Acknowledge naman nag-upod diri sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Mary Ricabar. Good morning gid Ma'am Mary. Happy Mother's Day, Ma'am Mary. Kay day ang iya nga mga anak dito. Mga kwan, mga cute-cute nga mga shih tzu kag subuman mix, no? Mga poodle na mga muning mga ido ni Ma'am Mary Ricabar, nga pretik alam. Nga ginakabig niya mga kabataan niya katrupang genre. O, ka-identify ang mga ido niya sa alphabet paghambal mga worst letter A na gasala doon yung ido doon kagpagkatapos mapungko dito sa litra nga ginhambal. O, tanan nga litra sa alphabet. Kilala sa iya nga mga ido. O, makon mimo na. Ti Happy Mother's Day kay Ma'am Mary Ricabar. Diyan sa Florida, USA. No? Kag subungman mga katrupa, acknowledge man naton, no, ang iban pagid dali lang anay kay mauna ko di sa makadali ah sa XFM Radio Patrol Iloilo no nga Facebook page naton mga katrupa dali lang gid kay lantawon ko anay di dali kay dali lang kay Arigleo. Si Amoroso Glenn, salamat gid.

0: kag Sky Cruise, no, naga upod diri sa aton kapag pangalagad. And of course naga upod man mga katropa si Giovanni Meneses, Randy Archigas Santisas, good morning. Kag subong man si Juan Pastrana Jergos, Arvi Chris Caceres, good morning. Kag Tristan White Vigulay, kag Josephine Albarasin, Ma'am Ivan Dinueva Sudario, good morning gid. Kag of course si Katropang Arnel sa Unoy, Amoroso Glenn, Ma'am Elias Otacio Tabang, good morning, no. Kag Carl Eugene Tabud, Jassy Tabigi, dapat pasidungga ng bata, no, idol, dahil napakalakas at talino niya sa diskarte sa paglangoy, idol, kasi sa layo ng nilangoy niya, kung wala ka sa diskarte, sigurado mag kapiking sa idol, no. Salamat ako, saludo ako sa galing ng batang babae. Babae ni kag subong man nagaupod man si Roy Escorpeso, kag of course si Angelo Di Monteverde, kag dali lang na, no, kag iban pagid kay may masailo kita di karon sa XFM Antique. Of course kita acknowledge man aton mga katropa si Mike De La Torre sa CVM Pawn Shop sa Uyo Turong Street, Kalibo Branch. Sanglaan ng cellphone, gadget at alahas. Sige. Kag of course mga katropa, dali lang gid kay acknowledge na naman di sa XFM Antique, 93.3 XFM Antique nga mga nagaupod diri sa ato, no. Dali lang gid kay medyo paos-paos kita daan. Nagaupod mga katropa sa aton si Ma'am Elma Sobrevega dyan sa May Bato North, kagay mister niya si Stephen Aiko Masulit. Good morning, sir. Happy Sunday and happy Mother's Day. Watching live sa Masulit Aiko Basanis sa family from Esperanza 2, si Balom, kag sa tanan nga pariente ko, kag sa mga pare Mariko sa bilog ng kalibutan. Salamat gid alin sa kay Stephen Aiko Masulit. Kag of course mga katropa, nag-upod man sa aton si Ma'am Sally Jordan, good morning, happy Mother's Day. Kag Ma'am Maria Fe Treste, good morning gid. Hindi lang ini ang kasagadon sa paglangoy kundi ang kaisog niya, determinasyon. Bahala na kung ano basta makapangibulig. She's a true hero, no? Hambal ni Ma'am Maria Fe Triste. Salamat gid. Dadang Nibit Arzaga, good morning. Kag subong man, hambal ni Sir Giovanni Meneses, Ryan Estanyol, Leo Labadan, good morning gid. Nonoy Silobrico, Panoy Moreno, si Ginny Tanyales and Jojo Onate. Kag si Ma'am Margie Cobillas, no, good morning gid. Sige, alang-alang na nga aton siling oras. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, kag sa mga nagapakananay. Upod naton si katropang John Ray Bertis, kag subong man mga katropa sa XFM Antique, si katropang James Dean Hunko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Xanthone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM...
17: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM...
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
18: Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Katropa mo!
17: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manamig man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Makalage na ko!
9: XFM.
13: Patroma mo! Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM. Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ator, bali po, dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni St. Clair's

0: Ah, pero dali lang gid bala. Di intag li mabayad sang tuition mo?
1: Oh, galit diryo.
0: Ah, dali na.
2: X FM. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Chronic pain.
6: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain. Bibili sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sang programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka episode sa ato sining pagparagad para sa pag palinton sa inyo sa mga puslanon sining mga health tips and information. Ang ato sining tinutuyo sa sining programa gudto nga mahatagan kamo sang ideya sa mga dapat tahimuon para maamligan tang ato sining ikayong lawas. Ikaduha ang mahatagan kamo sang informasyon kung anong mga pagkaon nga dapat nato sini i-prioritize, ang dapat nato sini nga likawan or eat moderately. Kay kun kaisa din patong manamit gani nga pagkaon amo pa na kun kaisa may dala nga side effects ato sini nga lawas kun masubrahan kita mo. Ama pagkaon na bing masustansya. Kung hindi man kadamuan sini malaka abi ang availability pagkatapos may ara man niya very very available adaw-adaw. Hindi naman kita kauyon. Kung kaisa may ara man nga gusto tagid magkaon kagadlaw-adlaw gakaon kita. Ang problema sini kay hindi insakto nga to sini nga preparasyon. Ang tinutuyo sini nga programa mahatagan kamo sa nagakaigo sini nga giya para ma-maximize ta makuha nga mga nutrients sa aton nga maginakaon para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang pinakaimportante sa tanan ang paglikaw nga maglala ang ato sini nga balatian kun may ara na gid man kag makalikaw kita nga magkabalatian it malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sini nga Negros Island Region. Basi kun may mga palamakutanon ka modera, may gusto ka mo i-clarify, may gusto ka mo sini nga mahibaluan sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant. Tinguan naton sini nga masabat ha, EPM lang ina sa ato sini nga live Facebook streaming or i-message ina sa ato sini nga live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani, i-text sa 0950975697T. Amo na nga ito sa nga text hotline. Kag syempre nga ito sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon na ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ito sa nga pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nag-angan-angan naman, Sir Josil, ano? Kung ano naman ang aton sa share sa ilang topic ko sa edisyon sa aton nga pagpangalagad.
0: Sa aton sa nga pagparagad today, ano ini, damo ang makarelate. Labi na gid, subong iyang summer season or tawag na ito hot and dry season. Madamo sa mga okasyon. May family gathering, may ara-dara sang mag-classmates nga naga kadtukon din to nga lugar para mag-celebrate, may mga fiesta and other occasions sa siniyang hot and dry season no kon summer time. Because we'll be talking about this paborito actually sang nagatinipon-tipon ni Dok Leo. Labi na gid ang mga okasyon bala kay hindi kumpleto kon ang okasyon kon why inom Dok Leo.
1: Correct.
0: So sa inom sana siling na naton di tamalikawan ina nga makainom gi kita sa mga makauyon niya sang ilim nun. Pero ang pinakapunto landa as always nga way tagi na sa pack permi ang dako nga label sa ilim nun, drink moderately, Doc Leo.
1: Gaumpisa mo na lang, Sir Josil, sa isa anay ka shot or isa anay ka bote.
0: Oo.
1: Asta nga madarana na kamo sige-sige na.
0: Reality check ka. Marius ni karon mahagaran ka lang. Ay pre, hapit anay. Mari, hapit anay. Siya ma one shot lang di ho ah. Pag one shot na gani, mahana na matindog niya. Ay Mari, pari ano ganitong ano to ah? O, mapungko naman ah. Kapin pa kon, it arouses sa iya sining attention. Pagkatapos niya, sige bla, istoryahan tari. Anay, second shot mo ah. Asa sa uli, tumbalay ng isang botilya, isa na kalapad or isa na ka-long neck, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? May nabalaan ganito sa unang umpisahan niya bang ka, isa lang ka-junior mo?
0: Mm-hmm.
1: Isa lang ka-junior lapad mo?
0: Oo.
1: Ate, ang iban di man gusto mabitin.
0: Oo.
1: Ate, dugangan nila eh.
0: Nahimoy sa kakarton. Ang isa kalapad kon ka isa. Hindi tagid man naman ni Gar. May ara iya mga tao nga. Makachimpo gani kag daw ganahan. Sila nga dagamat-amat na serum. Sila nga maparumatay tanay ugat. Mm-hmm. Pampapatay ko no blakapoy sa ugat. Mm-hmm. Siya ma one for the road kita.
1: Mm-hmm.
0: Problema o galing kon masimpunan na sang sunod. Ay sila niya pre, ako naman isa ka round.
1: Mm-hmm.
0: May magsimpo naman nga isa niya pre, ako isa ka round. Tikon pulo kamuda karon kon beer ang inainom ninyo. Nahimo pulo butilyang imo sining mainom do kleo. Kiti kada isa may isa ka round mo.
1: Timunan Sir Josel nga siling mga one for the road, two for the canal, three for the imbornal.
0: Pero tiyang istoryahan ta subong parte sa pag-inom. Pero ma-focus kita sa epekto sang sobra nga pag-inom. Amo na ginatawag ta nga hangover Dok Leo.
1: Yo, pagkatapos inom si ni Sir Josel, ang iba na naghihinulsol man.
0: Mm-hmm.
1: Kay kalain sa pamatsyag, nagamala ang tutunlan, nagamala ang baba, lingin ng ulo, sakit ang ulo.
0: Mm.
1: Kag hindi mapahamtang Sir Josel.
0: Oo.
1: May nabalaan gani ko sa ninga bago pa lang nagdoon to, ninom ah.
0: Mm.
1: Panumpa sa mong hindi na sa mag-inom liwat.
0: Sama lang ka si Mana, napagsunod niya si Mana, siling gakadula ba lang natawag dato si ni gakadulang gana mo actually mag-inom kung mataman kagid man may hangover ka Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: O galing kay kun madula na ganing hangover ka makarecover ng imo sining lawas niya gamay-gamay ta na lang ah. Sta nga mahagara naman ti damo-damo na ang gamay-gamay.
1: At mo na siling Sir Josel nga ang pagkahanas ko dira man nag-umpisa sa practice-practice.
0: So makarelate kay kamo sini no babae kag lalaki abinyo lalaki lang nagainom abinyo lalaki lang permi nagapatabuli botilya hindi may mga babae man nga kun kaysa gani tumba pa nilang kapasidad sa lalaki Dok Leo mo.
1: Tama.
0: So babae kag lalaki may hangover may ara lang og galing hindi mag admit ya publicly sa mga grupo nga lain na pamatsyag ya kay may hangover. So actually ang hangover naga set in pagkatapos sa naton sini inom ang pawana kita the following day. Pero specifically if we speak about hangover Dok Leo, ano ining plastada gagakatabo sa ato sini lawas sa Dok Leo?
1: Mag-inom abi kita Sir Josel sang alcoholic drink gina-convert ni sang aton sering atay sa acetaldehyde.
0: Mm-hmm.
1: Toxic ni Sir Josel mo?
0: Naghambal ka acetaldehyde ang gwa isini ano lang ni manghod sang formalin Dok Leo?
1: Hindi man makadali-dali patay. Amon ni Sir Josel ang responsable ba lang makabatsyag ka sa mga symptoms kung sobra ang pag-inom mo Sir Josel. Pero ginaklaro ito Sir Josel, depende niya sa threshold or sa tolerance ng isa katawo.
0: Mm.
1: Lano may ara, ya ako na Sir Josel nga pala inom pero hindi pala hubog mo.
0: Hambal ya lang na.
1: Istorya lang gani.
0: Oo. Oh. Siya, nag-inom ko to, puli man ko sa balay. Siya, hindi ko yung hubog. Ah. Mm-hmm. Kung hubog ko, tultulan ko pa balang balay. Hey, hindi, git. Oh,
1: pero ginhulat siya balay ang magabot. Kaya nagatiyaw ko ng palibot. Ang punto sa Sir Josel, kung masubrahan kita inom, tungkol siya ng acetaldehyde, no? Ang gina-convert sa aton siya ng liver. Nagabatsyag kita Sir Josel sa kasakit sa ulo kung too much ang alcohol na gininom na ton. Tuma nakakapoy, sulito nyo gamalang ba daw masuka, kag pangkabilugan Sir Josel balang kaluya sa nga ton sa nga pamatsyag.
0: Kaya ang pamangkot si ni Dok Leo, nga ah, amo nang mabatsyagan ta after kita nga matamaan sang inom ho, too much na to si nga intake sang alcohol Dok Leo.
1: Bangod ang alcohol Sir Josel, nagapamala sang aton sininga lawas. Ginakuha man ni ko nagapagwa man ini sang importante nga mga mineral sa aton sininga lawas. Nagapanubo sang aton sininga energy pati blood sugar na ton affected gani sini. Kaya nag-irritate sa aton si Sir Josel nga tiyan.
0: So kun amo nagapaluya sa aton is because of na depleted na ang aton sininga potassium sa lawas Dok Leo.
1: Isa Sir Josel.
0: Okay, so isa sa bad ako nga factors no. Bangod sang depleted ang ato sini nga potassium, amo ni nga nagaluya man kita. At the same time dehydration Dok Leo, pagkaaga sina makainom ika, maka ano kabi may hangover ka. una nga sapon mo sina ice cold water gid laban-labandok layo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Ang problema sini kay kun mag-inom ka sang ice cold water hamal mo do hindi ko ma-satisfy. May inom ka naman ininit.
1: Mm-hmm.
0: Malabab mo tubig do hindi ka man gyapon satisfied. Amo nang iban sini gataris dayon sa talamnanandok layo.
1: Mm-hmm.
0: Amal nila mangita ta tugbo sila yung sang gabi sini kaglagaon ho.
1: Mangita abalong.
0: Oo. Damoy nang kalabanan. But if we speak about potassium dok layo. Parang ang ano bala bulong sa hangover. Ti ang masami sini amo na ganing hambal ta abalong gid ang ginapangita nila sini. Sa kalabanan sinang may hangover. Pero abalong lang gidang kinanglano na ito. If we speak about potassium, Duklayo, there are fruits and other vegetables nga maka-offer sa aton lawas ang potassium, Duklayo.
1: May isa, Sir Josiel, ka bunga
0: mm-hmm.
1: nga ba pala pa solo sekreto lang gali, Sir Josiel, pero makabulig sa kwan, sa hangover.
0: Kag why pa ini halos madiskubrihan sang kadamaan goro dok layo.
1: Halo Sir Josiel, kay ang ginapangita si Bani pasabaw mo. Kun ma hang over bala.
0: Oo.
1: Pero ang balsang kilala ko jam laglit nas malabag-labag.
0: Kay actually ginauna tap masami ang tawag nato sini available bala nga pwede naton matambal dayon sa ato sini nga kauhaw dok layo
1: mm-hmm.
0: because of dehydration tubig dayon ang imnon ta.
1: Correct.
0: Gali kay kinanglan sa lawas ta is potassium kag may prutas gali nga makabulig dok layo sina sa pagpabalik sa kapagsik sa lawas ta.
1: Correct Sir Josiel, kay kun mahangover kita sir, kung may hangover kita Sir Josiel, dehydrated kita
0: mm.
1: ang potassium pag iban sa ning electrolytes na tonti dalaman didto sa pag pagwa Sir Josiel ano disturbo nga aton sa ning sugar glucose, that's why nagaluya kita
0: mm.
1: ang ining prutas Sir Josiel may ara sang potassium para ang muscles na to nagag nerves magpanumbalik function properly. May natural sugar para nga ang aton sininga kaluya maamat-amat balik sa kabaskog. May vitamin B6 nga makabulig para nga ma-reduce ang tuman na ton nga kakapoy. Lakip na sa aton sininga paminsaron kag may fiber Sir Josiel nga swabe lang sa aton sininga tiyan.
0: So kung ano nga bunga ini dali lang gid balaki pamangkot ka na kay Dok Leo kon nga importante ang potassium. Pagkatapos ang too much consumption sang alcohol Dok Leo.
1: Dumduman ko Sir Josiel may isa ka case nga nagnubo ang potassium as in tumbalay Sir Josiel.
0: Mm.
1: Waay pwersa.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka tindog. Amo ni Sir Josiel no kung magnubo ang aton sa ninyo potassium. Tugon ang potassium nagabulig Sir Josiel para mag-control sa aton sa ninyo muscles. Ma-reduce ang aton sa ninyo kaluyahon. Kag mabalance ang fluid sa aton sa ninyo lawas sa Sir Josiel.
0: Mm.
1: Kung nagainom kita sa makahulubog ng ilim no ng potassium na aton Sir Josiel naga-nubo. Kag ang ining pruta Sir Josiel, amo ang mabulig ya. Batak, pabalik, matamat sa aton sa ninyo potassium.
0: Very, very abundant ini. Especially subong sininga summertime.
1: Mm-hmm.
0: Tama ka damo. And even during rainy season, daw amo iniya nga prutas, Dok Leo. Nga daw ay isang off-season.
1: Ito rin natawag ni Sir Josiel nga kung may iban seasonal,
0: mm.
1: area perennial.
0: Mm-hmm.
1: Magambag kita seasonal, tig-ilinit o kung tig-ulan lang.
0: Oh.
1: Pero area mapaulan, mapainit. Magluwas na kung malukas ang bagyo, Sir Josiel. Mamunga, hagmamunga, ganda niya.
0: That's why nga kumo kay all season iniya nga prutas. Actually pwede naton ini ma substitute ta. Bisan 1 meal lang no a day Dok Leo. Let's say for example we are having 3 meals. Either breakfast o kon ang imo sininga dinner, ma-convert nimo nga instead of eating yasang kanon, rice, pwede naton gali ni ma substitute Dok Leo.
1: Pwede Sir Josiel.
0: Oh. Pamangkot ka mo ano nga bunga ini, ano nga prutas pinaka abundant ini, kabisan din ka lang subunga bangga, kagtali papa pwede ka bakal, mm-hmm. saging.
1: Correct Sir Josiel.
0: So maghambal kita ng saging, boko damo sang variety abisa saging. Ang pinaka available dari sa aton labi na gid sa Visayas area amoning sabah.
1: Mm-hmm.
0: Tawag naton sabah.
1: Correct.
0: Pagkatapos miara man ning mahal ano gani ning
1: mayra nga lagba.
0: Oo.
1: Nga humot.
0: Mm.
1: lakatan
0: mm. Pagkatapos sa uma tawag naton sini birial or tundal.
1: Mm-hmm.
0: Damo pagid mayara pagid sang tawag na lady fingers mm-hmm. o kung daw kamot sang dalagab la.
1: Ang tawag sang iban sana, senyorita, ning gamay.
0: Senyorita, pagkatapos may, sa uma, mga term ni Soma, brininas, tawag ning granate or violet balang color, yadok layo. Mm-hmm. So, amo ning mga available dari sa aton, nga sahi, yasang saging. Tikon sa Mindanao, katuya, may mga stampil ko kato nga variety sa saging, no? But ambalan ta na karon kon ano nga saging ang pwede naton makaon para nga mahagan-hagan ang epekto sang hangover sa aton. Ang symptoms ni sang hangover dok loya mo to headache, tiredness, dry mouth, nausea and palangnuya. Ano naman ang mahimo sang saging dok loya sa may hangover nga tawo?
1: So kung nagapalangluya ka, Sir Josil, buligan niya nga matamat balik ang imo sining energy tungod siya sining natural sugar.
0: Mm-hmm.
1: Isa ni siya sa mahimo niya. Makabulig man siya para nga ma-replace ang potassium ni mo, Sir Josil, nga na-deplete o kung nag-nubo sa imo sining lawas tungod man sa dehydration. Makabulig man, Sir Josil, para sa aton sining stomach para magnami man ang aton sining digestion dira. Aton tinai para magnami aton sa ring absorption dira kati mahumok man si Sir Josil mo kag easy to digest kag syempre ang eventual effect ni Sir Josil ang benefit makabuli gid ya para nga maumpawan kita sa gidatawag mga sintomas ang hangover tugod ginasuportahan niya sa ni ang matamad niya pagbalik sa aton lawas sa balanse, Sir Josil.
0: So with the presence of potassium, may sugar, pagkatapos makabulig man rehydrate sa aton ang saging nukleo. Anong kinahimo iyagid sini sa lawas naton after makabatsay ikaw bisim tumasang hangover? Magkaunikaw sang saging. Anong ginahimo sang saging nukleo sa sulod sa aton sining lawas? Oh?
1: So nagapanghikot ni Sir Josil sa aton sining lawas. Ginabuligan niya nga ang nagkulang dito, especially ang potassium pati ang sugar naton, Sir Josil, nga na-disturb tungod sa alcohol, nagaresulta sa pagpalangluya, pagkadula, pwersa naton, Sir Josil, tuman sa nga kakapoy ginaamat-amat balik o kung ginabalikan, ginapunan ina sang saging kung aton siya kaunon, Sir Josil.
0: Pero ano, Dokle, yung classic kasaging paano naton intake parehas ni sa sabaa? Most of us ginatanok naton. Ang hilaw lang din kao naton, di pareos na sa senyorita, abi, no? Alakatan, o kung hindi ganit tawag nato sa nining tundal, o kung birial sa uma. So, which is which among variety of bananas, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil, ang sabaa. Pwede bastante man sa saton mo. Pwede man ang tundal o kung ang birial. Pero kung maka-afford kita, gina-prefer mas humot, mas tamis, ining lakatan.
0: Tapos ini yung mga mahilinom, kembal nila, ang kilo kalakatan ko, no, mas mahal pa sang sa junior lapad mo.
1: Eh, bakal ka na lang lakatan eh.
0: So, kung sa tun, kung sana, Bidok Leo, sa sabaa, advisable man nga magkaon kita tinanok or dapat hilaw ang pagkaon?
1: Luto, Sir Josil, nga hindi gintanok.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang aton sa dapat niya kaunon.
0: Okay. Ti sa tanan nga may mga hangover da. Oh, natuluan ka mo kung paano bulgon yung hangover. Basi magpinagusto naman sila kainom bala, Dok Leo, ma'am balo. Da mo to saging bala. Siya bira-bira ti inom. Ah, buwas niling niya maudak naman ta saging bala.
1: Salutin niyo lawas niya.
0: Kay basi hindi na masarangan, replenish ang saging, ang kinanglanon niya potassium sa lawas ta. Ini na masarangan sang pagkaon sa saging nga ma-remove ang simptomas ang hangover bala, Dok Leo, kon halos adlaw-adlaw na lang, gabi-gabi na lang may gainom kay mo kag may hangover ti mo pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Hagkapin pa kon sige-sige ang pag-inom naton, Sir Josil, posible ni nga magpahamak sa aton sa nga atay. Like pwede kita sa nga magka-fatty liver, like alcoholic fatty liver disease. Pwede kita magka-alcoholic hepatitis. Pwede, Sir Josil, maghubag aton sa nga atay, magpalanig, cirrhosis of the liver. So hindi mo kita magkumpiyansa nga ang aton sa nga focus, may saging kita or may abalong kita or anong dira ngayon naton for hangover, abi, Sir Josil. mas pinsaron naton dapat kung ano ang eventual effect, kag result, sang aton sini adlaw-adlaw nga pag-inom sa makahulubog ng limnon.
0: Ang aton, if we speak about hangover, na kung kaysa mapilitan ka bala because hambal nila may choices ka man.
1: Mm.
0: Pero nang mapilitan ka bala kung kaysa pakibagay, kung kaysa ti upod-upod sa grupo bala mahagaran na karon parehas ni lagaw ka mo, naupod ka mo lang sa salakyan sa amigo mo, siya minom tanay. Pero do kahuluya man nga masakay ka lang sa salakyan niya, pagkatapos siya pa madrive or hindi gani may driver man, hindi ka hindi mo magkumplaser bala Doc Leo.
1: May nabalaan ko na sa kuna Sir Josil, sige updi lang ko bala.
0: Mm-hmm.
1: Basta minom ka lang, okay lang ko.
0: Kaya may araw na kung kaysa, labi naging kong tagayay bala, nagabot na gani sa chimpo, medyo hubuy-hubuy ng tanan para hindi siya mahubog. Selling niya ako, selling niyang driver, siyang manugtagay. Ti laban-laban siya ng manugtagay, may cheat na. Kung sabi niyo, computer lang may cheat. Ang manugtagay, may araw man. Pagtagay niya imuni, pagtagay imuni, pagtagay imuni, kon apat bika mo, tatlo na tagayan, pagtagay liwat, hatag yung liwat di sa una, way sa iya. Kay tinalingaw ka istorya mo, kung iya na ganit tagay, pagtagay ya, istoryahon niya ka mo, nalingawon niya ka mo, ay siya linga ko, gapang gamot na imuna pre. Ti, malakturan sa bala. Amo ni nga ang driver, kung hindi lang man gida, kung kay sambal na ton, hindi ka malanggit dalok-dalok si Ilim nun. Ang driver kon kay sa manugtagay, amuning ulihi hubog.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya ang ideya sa man yung driver o kung manugtagay, Sir Josil, damuon ang iya sa mga upod niya, eh.
0: Laban.
1: Pag-abot sa iya, gamayon niya.
0: duham lang nakabagay, Dok Leo mo. Kung gamay ang Ilim nun, sigurado, ang una ba tiyag driver?
1: Mm-hmm.
0: Hiti sila nga gamay ni birabirahan ko, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung damong Ilim nun, una or ulihi mahubog, driver o kung manugtagay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tidamo Ilim nun, siya bastante ito sa Ilim nun, hugbun tanay sila, para sila nga may sustainer tapakaroon niya, tultulan tampuli.
1: Tapos uyaan niya pa mga upo niyang kalahubog.
0: Pero ti, sa mga kauturan ta, amo na ha, hilaw, luto, pero waay kaagitan. Nok.
1: Correct.
0: Kung sab-a ang inyong sininga kaunon. Pero pwede ka mo kakaon, senyorita. Whatever nga sahi man sang saging kanon ninyo, basta wala lang kaagisang tanok. That's it.
1: Kagluto siya.
0: Oo, luto siya. Kiti kon hilaw na, tuli, nagamit sa iba na labi na gid kon magka-LBM bala.
1: Mm-hmm.
0: Ginakaon nila ng mga upload. Kaya mga ma-upload sometimes makabulig agud to nga hindi bala matamaan ikaw sang pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero if we speak about this hangover, dari kita sa point. Kung ano ang mga dapat na to sini i-take. Buta mo lang sini imnon if we speak about recovery sa hangover is concerned. Anong makabulig, Dok Leo? Listen, for example, why ka nag-git? Why man sagings balay nyo? Kanto kas kusina, balik kas mayor, balik kas kwarto, tubig lang gid ang makuha ni mo, Dok Leo. Pero may mga sangkap sa balay that could help, Dok Leo, para makarecover kita sa epekto sa hangover.
1: Oo, kaging ban, Sir Josel, balantin, hindi lang mapahamtang sa tubig lang mo.
0: Mm.
1: Amo gini nga nagalatas, iban sa kabangliran, kag mga katalamnanan, sana kay pangita sa kung anong ilas nga, maremedyo nga masabawan, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Ang problema, balaan, sa hangover, nagaka-dehydrate ang aton sa nga lawas, nagaka-deplete kita, o kung naganubo aton mga vitamins and minerals, nagaka-irritate aton sa ringat yan, nagaluya kita. So, kinanglano na aton, Sir Josil, sininga, amat-amat mapabalik ina, tungkol na nadula na sa balanse, masusulod sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa galing nga sangkap sa aton sa ringa kusina nga makita, Sir Josil, nga makabulig para masuportahan ng aton sa ringa liver, para nga maprocess ining toxin bala nga ini, may antioxidant para mabuligan ang ginatawag, ma-reduce ang stress sa aton sa ringa lawas, at ma-improve ang aton sa ringa blood circulation. Diragali sa aton kusina, Sir Josil, amuni ang sangkap nga ahos.
0: Ha? Ahos, Doc?
1: Correct, Sir Josil.
0: Pamangkot siniti, ano, usapon mong ahos para nga makarecover ka?
1: Usapon mo, Sir Josil. Usapon mo kasing mayo.
0: Damo naman mariklamo. Sinipaim na lang ko sa niya whiskey. Hindi lang ko pagpusapa bala ahos.
1: Kaya nga, Sir Josil, tanagabulig, tani ni mo. Ginabuligan niya nga ito sa nagalawas para matinluan pagkatapos, Sir Josil, sang alcohol stress. Though, hindi sa instant, Sir Josil, nga nagabulong o kunan magatap na sa mga symptoms ng hangover mo, pero makasupport din si Sir Josil sa imo pagkaumpaw.
0: Mm. So, sa mga may hangover da, kung huwagin man sagings balay ninyo, ahos, usapon nyo lang ahos that could help, ha? Galing kiti may apat ya guru, tatlo ka cloves bala.
1: Mm-hmm.
0: Ka binilog sa ahos nga mausap. Laban-laban sila gabaga-baga dila mo nukleos ka kainit sila kakakahang.
1: Ah, iban sana Sir Joseph, gahalhal na eh.
0: masakit man lang sini kung may ara ikaw sang digestion problem.
1: Correct.
0: May ara kaw sang tawag nato sini may pilas na blang imo sini nga tiyan. Mm. Kay laban-laban hapdi an gid ang imo sini nga tiyan, Dok Leo.
1: No, sa mga may hyper acidity or may GERD, kay iban pa gid nga stomach condition or sa intestine man. Hindi it's advisable, Sir Joseph, posible sa makaperitate.
0: Inang pagkaonro, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kay kalabanan ni sa mga palainom, gid man hambalon ta na, Dok Leo. Siguro most of them may aragid sang stomach problem.
1: Tungod, Sir Josil, sa sige inom sa makahulubog ng ilim nun.
0: Oo. Ti, iban sini, hambal ka sakit tiyan ko sa linga, huwag lang kuguro kinanaan. Gali mo, may pilas na to ang unod sang tiyan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang lining bala sa nato sa linga tiyan or tinai, may pilas na ano pa kung magkaon kaos, mambala. Sus, sini nga. Hindi na ko magkaon kaos, mainom na lang ko, mag-inom ko, ay gasakit, magkaon ko kaos, gasakit.
1: May istorya sa Sir Josil mo, kung gainom ko, no, kung libre nga ang daw ay mga batyagyat yan.
0: Oo.
1: Pero kung siya gabakal ko, no, Sir Josil, do, kadali sa mahubog, kaglain matyagya.
0: Siguro gasing ka lang alkohol kung ikaw gabakal, Dok Leo, no? Paris na whiskey, 65 proof. Basi gahimo siguro tag 95 proof kung ikaw gabakal.
1: Hambal ko no sang manugbulong, Sir Josil, mag-amo na nga sintomas, nipis ko no ang hapian sa tinae. Pero damo, limuguya.
0: Kung dali ka man kung mahubog ka kung ikaw kung gabakal, siya nipis siling yung hapian sa bulsaya, guro. Proti ahos, ha, makita nyo sa inyo sining dalapugan na nga sa kusina, rada. Ang isa na rin ka ginahimo nila, abalong perming paliwan sa nangid. Popular gini sa mga nakaagi, balahang over. Abalong gid na pangita nila, dahon sang abalong. Pero ti abalong lang gid, if we speak about sa utanon na being nga aspeto, Dok Leo, makabulig sina para makarecover kita sa hangover out.
1: Isa sa Josil nga makabulig sa utan, magluwas sa balong, balonggay. Dagasugpon na Sir Josil, no? Abalong, balonggay.
0: Pamangkot sini, paano mo naman ang usapo ng balonggay? Abi kay, kung pait ko ng whiskey, sobra pag ikapait ko ng balonggay mo.
1: Ari Sir Josil, no? Pwede nila ni actually sabaw-sabawan ng balonggay. Basta gusto lang ang pagluto, Sir Josil, ha?
0: No.
1: Hindi man nila lataon, pwede may gupo na sabaw sa Sir Josil mo. Kaya nga man, ang malunggay na gaya ni Sir Josil sa nutrients like vitamin C, pro-vitamin A, may calcium, may iron, may antioxidants ni siya. Nga makabulig si Sir Josil, no, para sa tuman nga pagpalangapoy, paghina sa aton sa nipamatyag, ay kita sing enerhiya, tungkol dyan na dula ang balanse. Ang balunggay, makabulig Sir Josil, refill sang missing nutrients. Pagkatapos Sir Josil nagbatyag sang symptoms tungkol sa pag-inom sa makahulubo ng ilim nun.
0: Mm. For example, abi Dok Leo, ang ahos, no? Magluwas sa pagkaon, abisang hilaw. Ang himoon, tapos sinay, papaunta.
1: Mm-hmm.
0: Tagpapaamola ito, mga 10 minutes para maguang alisin.
1: Mm-hmm.
0: And then ilunod, bisag bukal ng tubig. Pagkatapos, makabukal, bisang mga kalabanan sini, mga 5 to 10 minutes, no? 10 minutes. Samtang gabukal, lunod mo ang dahon, bisang balunggay, da, pitkam, nang gamay lang ginya sin, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kiti kalabanan sa ito, nga pitik asin, pero kunway asin, much better. Pagkatapos bak ito lang dayon na Bidok Leo, kag amo na lang ng imo kanon dahon sa balunggay gin sampaw mo sa linaga mo sininga ahos, Dok Leo, it could also help.
1: Makabulig Sir Josil. Though depende hong kaysa sa preparation naton, posible Sir Josil lang niya sa ninga potency is maapektuhan.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa ninga preparasyon, mahimo sobrang alaga, sobrang init.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto nga pag-prepare Sir Josil, makabulig, especially kung ang pag-consume tani sang garlic ka is in raw form.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa punto, Sir Josel, nga gusto mo na lang man-neutralize ang yasin niya kakahang, sabor kon ka lang to, pwede mo sa actually, Sir Josel, makombine sa ginsabawan mo nga dahon sa balunggay.
0: Sabawan mo dahon sa balunggay, sumsumanan mo sang ahos dukleo.
1: Wala, gwanta ha.
0: Gwantahan mo ganin ng whiskey nga may hangover, inapaya nga makapayo sa imo sining hangover, dukleo.
1: Gusto.
0: Pero kon gusto nyo gid mang shortcut, mambal nga ti, hindi taken magkaen kaahos. Hindi man ako kuna magkaen kabalunggay. Inom ka dalang Santon plus Gold Capsule, Dok Leo, pwede.
1: Correct, Sir Josel. Isa sa pinaka-conveniente nga mahimo na ton sa may mga hangover, pag inom sa Santon plus Gold Capsule, kay ining mga sangkap, utan kag ining sangkap sa kusina naton like ahos kag moringa o balunggay, ara, Sir Josel, sa sangkap sa aton sa ringa Santon plus Gold Capsule.
0: Ang inahambal naton is recovery, ha?
1: Mm-hmm.
0: Maka-recover kita. Especially kung, well, hindi magin man mapunggan kung kaysa from time to time makainom ikaw. Pero kung daily ang imo sa ringa pag-inom bala sa Santon plus Gold Capsule, ang gwa is ni Dok Leo, madasig ikaw nga maka-recover, or if not, hindi ka too much magbatsyag sa hangover, Dok Leo?
1: Posible, Sir Josel, no? Tungod nga ang depletion o kon ang pagkadula sa balanse sang tubig, minerales, electrolytes, dira. Ang mapunaan ng adaan, Sir Josel, sang sining Santhone plus Gold Capsule, I mean, tungod sa mga sangkap niya sini. Katika mong lang ang problem na itong, Sir Josel, eh. Pag ang potassium mo, iban mong electrolytes ni tubi sa imo sa ringa lawas, iban mong mga vitamina sa ni sa lawas, was yung mga shout na si Sir Josel kung maupo dito, pagwa, at tungod sa alcohol, maihi mo, nagaluya ka, Sir Josel. Di ang ubra iya sang Santhone plus Gold Capsule tungod siya mga sangkap, Sir Josel, nagadugang. Sang nagkulang ng mga sustansya kag nutrients sa aton sa ninyo lawas, lakip na, Sir Josel, vitamin C, vitamin A, kag iban pa gid, Sir Josel, ng mga minerales, lakip ang potassium.
0: No, hindi lang potassium nagka-deplete, Dok Leo, kung mag-inom kita. There are other vitamins and minerals nga because sako ihi ta. Most likely, instead nga ma-process pa sa lawas, taupod lang sa ihi na ton, Dok Leo.
1: Oo, pati vitamin C mo, wag tang man eh.
0: Oo. Oh. Sa mo nang galuya man ang lawas ni mo because somehow, kulang rakaw sa vitamin C, Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, ang makabulig sinadara, if you want nga, why na kamusang pait nga madamilan, why na kamusang kahang kag mainit sa baba nga usapon na sang garlic, inom ka mo sa Santon plus Gold Capsule. Kaina, may garlic, may balunggay, plus mangosteen, may ampalaya, kag may spirulina. Almost daw, complete meal man na, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Kaya ginasiling ganin naton nga kunang isa ka super food o kunang ginamention lang naton, Sir Josel, sa aton discussion na kaysa, di ba may mga single plant, herb, or fruit kita nga ginadiscuss dere. Kung ina gani, beneficial sa aton sa ninyo lawas, mas dako pagid ang bintaha naton, Sir Josel, kag mas lapad ang mabinipisyuhan, mas damo nga sistema ang makabinipisyo sa sulod sa aton sa ninyo lawas kun kombinasyon pagid ang gamito naton, Sir Josel.
0: Oh, kag isa pa ha, I've read an article nga ang balunggay, it was already proven by scientists, the Department of Health, the Department of Science and Technology, nga may medicinal value.
1: Mm-hmm.
0: Soon i-release ini, Dok Leo, ang mga tawag nato sini, ang mga requirements in terms sa pagtakos bala milligrams, kung pila ka milligrams ang balunggay, pero dapat ano, Dok Leo, ha, air dry, specially processed sa mga laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration kag sang DOH. I-air dry, pamalahon mo, hindi pagbulad gid sa init.
1: Correct.
0: Pagkatapos bukbukon, and then ina siya, much better kon maupdan pa gid sa iban sining mga fruits and vegetables with medicinal value, which is may synergistic effect with that of malunggay, Dok Leo. It was already released partially ang information sa Department of Health and the Department of Science and Technology, Dok Leo.
1: Kag isa na, Sir Josel, sa dako ang ginatawag tanawon naton nga bulig sa aton sini nga ikaing lawas, Sir Josil. Kati imaginable, dira pa lang sa Balungay, dira mismo sa aton sini nga tupad balay or mismo kita sini ang may tanom, malabot na naton, Sir Josil. Pero kung hindi man, ti ara readily available ang mga capsule, Sir Josil, nga may ara man sang ikasangkol kon kapasidad nga magbulig sa aton sini nga ikaing lawas, both prevention kag support sa kung ano man nagidabatyag na ton.
0: Ang isa pa gid nga raman sa sangkap sang Sunthon Plus Gold Capsule, understudy right now, mga estimates ini, mga 2 years from now or maximum 3 years nga makapagwa naman sang kompleto gid niya detalye sini sa ginatawag sini clinical study. A Department of Science and Technology and the Department of Health is this ampalaya, Dok Leo. So duha ining inatutukan kaya mo nang pinaka-abundant na sa aton malunggay kag ampalaya as far ang ila sininga medicinal value is concerned.
1: Correct.
0: Di ko magkambal kita medicinal value, buta malo sini bulong na Dok Leo.
1: Correct.
0: Hindi lang ni mahambal suplemento, bulong na gid niya if we speak about the study conducted by the DOST, our scientists and the Department of Health.
1: Correct. Kati sa pagtuon ganin, Sir Josil, nakita nga ang ampalaya, it is may insulin-like effect para sa mga nagataas ang blood sugar tungod sa insulin resistance.
0: Kag hindi lang ko gid ka memorize, pero at least napulo inisubong ha ang mga prutas and vegetables nga understudy. Ara na sa ikalima nga tuig, ang iban pito na katuig, inog-release ng result. So, ang clinical study, nagalabot kong kaysa 7 to 10 years eh. Basta magagi sa proseso sa gobyerno. Pulo initanan ka mga sangkap, most of the sangkap, ara tanan sa Sunthon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, may iba na nga mga medicinal or ginatawag herbal medicine, Sir Josil, available na sabong sa market. Nga pwede na itong nabakalang sinaw-sinaw, isa na dira. Para sa may mga gouty arthritis, ang sabong isa man, Sir Josil, nga makabulig man sa aton sa nga problem sa lawas, like makabulig sa aton sa nga kidneys, kag iban pa nga mga health benefits.
0: Ang isa pag Dok Leo, dari kita sa recovery sa hangover. Now, sa effect naman sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong ara sa premium D3 nga makabulig para sa madasig nga recovery ta sa hangover, Dok Leo?
1: Mismo, Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig si Sir Josil, no, para nga ang aton sininga energy levels bala mamatamat naton pabalik. Especially yung nami niya sa premium D3, Sir Josil, kay long-term ang iya sa nga beneficyo sa aton sa nga lawas. Kung nagasigi-sigi, bila kita inom dira na ito, niya siya ma-appreciate. Especially, Sir Josil, kung nang over-irritated ka mo. Hindi ka mabugnohong kaysa mo. Ultimo gani, abri, partahan ka pagsira nga daw, sumala lang, Sir Josil, sa niya ang paghaop. Daw kasakit na sa dulunggan sa ni Sir Josil mo.
0: Kag kon istoryahon kabla masinsinan ga loading ga Dok Leo.
1: Teka, isaman ka rason, Sir Josil, tamaran ka magkuan di tigilte ka mo. Kung ka isabla kabin mo kon istoryahan ng ginubra mo bla. Resulta sa imo sa nga pagpahubog bla. Nagabulig, Sir Josil, sang mood balance ang vitamin D3. Kag ang isa, Sir Josil, sang eventual effects ni sa paginom sa makahulubog nga limnon nagaluya aton sa nga immune system. Which is ang buligan, Sir Josil, ang vitamin D3 amat-amat pabakod makapulo panimbang bala, Sir Josil, hindi sa siling na direkta nga may benepiso kung makabulong sa hangover, Sir Josil, kundi ang mga efekto sa sige-sige na to na pag-inom sa makahulubog ng limnon nagresulta sa hangover nga naging loop na bala, Sir Josil, naging cycle na bala. Nagabalik-balik bala kita nga eventually dira kita sinimagka problema nga amo niyang mabuligan sa vitamin D3. Isa sini, Sir Josil, pulo panimbang nga hindi mag-down ng aton sini nga immune system.
0: In short, sini dapat loaded kita, Fermi, Dok Leo.
1: Correct.
0: Maghamal kita nga loaded, may karga na kita antes magka-hangover. And sige, hunta karga, despite nga may hangover kita, inom sa Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Pero mas namigin, Sir Josil, kung loaded lang kung tani kita sa Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3, hindi lang sa alcohol eh.
0: No. Tani eh. Amo nang hambal ta nga ang iban sini gihambal nga asil nga samtang may unod ang tiyangge, pero remember that, ladies and gentlemen, hindi nyo maubos ang produksyon ni Lusutan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Yeah, kalipay ganit sa namo.
0: Kag damugi ka mo sa lalikwon nga balatian if in case masubrahan ka mo. Pero speaking of vitamin C, Abidok Layo, makabulig ang vitamin C sa recovery ta sa hangover. For example, ang Sunstone vitamin C, Dok Layo.
1: Ari, Sir Josil, damo. Kagkala, duna sa tao, Sir Josil, na ako nagabatsyag kita sa simptom, gusto na ton sa isa kapiso kung may mo palang madula, ina.
0: Mm-hmm.
1: Pero ay naton, ginahuna-huna na bago kita maghimo sa isa sa nikabuluhaton, Sir Josil, ano?
0: Mm.
1: Like, tani, ginuna-una na ton na yan. Tapos pag kita mag, ano, Sir Josil, mag-tagay sa una na ton nga tagay, eh.
0: Mm.
1: O kung maglabok sa una na ton sa nangabuti, eh. Ginuna-una, tani na ton din na. Pero sa ilit nga ara na yun, ha, ang vitamin C, Sir Josil, tumanigalikad ako niya sa nga bulig. Gaman, vitamin C is a strong antioxidant. Makabulig para ma-reduce ang stress sa aton sa nga lawas. Kaya kaka-stress lawas ni Sir Josil kung nagiinom ta, eh.
0: Oo.
1: Ang over amuman, nagasuporta sa aton sa nga liver. Kaya makabulig, Sir Josil, sa aton lawas sa pag-recover faster. Gaman, kaya nga aton sa nga lawas, kinanglan sa vitamin C para nga mag-repair sang damage faster.
0: Mm. So, kinanglanon ta ni vitamin C, ha? Hindi ka mo magbulag sa vitamin C, mahambal nga. Kasakit ang sulok-sulok. O base kon sa acid reflux nyo man inabala.
1: Mm-hmm.
0: Pero bisan pa may acid reflux ka mo, sige yun yung take sa vitamin C. Pero piliin ninyo, katulad sa Sunstone vitamin C, nga alkaline-based.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang problema lang sa may mga stomach issue, digestive system,
0: mm.
1: Kung mag-inom sa vitamin C, nga nagabatyag, piliin nila, Sir Josil, ang alkaline-based nga vitamin C. Pero kung waay malang yung Sir Josil, alkaline man na siya or ascorbic man na siya, depende sa inyo. Kag kung anong available dra, okay lang. Ang ato lang sa ni, kung may issue ka sa tiyan, pagkatapos mo inom, may mabatsagan ka, alkaline na mas piliin mo. Pero kung gusto, kaya nga mas panatag, kapag ibig sanay ka sa ginabatsag, at least alkaline gapon, mas okay gin, Sir Josil.
0: Okay. Kung sa mga pizza pa, Dok Layo, may looted kag fully looted mo.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka nga looted, ang tanan halos nga available nga sangkap nila sa pizza, mm-hmm, ara da tanan.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka fully loaded, pati ang iya sini nga crust may filling.
1: Mm-hmm.
0: So mag fully loaded ikaw Sunstone Plus Gold Capsule, premium Nutri Soft Gel Capsule kag Sunstone Vitamin C. Taken all at the same time. Antes mag-inom and even nga nagabatsyag na kamo hangover, what would be the effect? Dasig man ang recovery si ni Dok Layo sa hangover?
1: Madasig, Sir Josil, ang recovery. No? Kaya kung naliba, timbon, no, bala ining aton sa nga ultimate trio, bala Sir Josil, di ang garlic nag-support sa detox process. Ang moringa nag-restore sa nutrients. Ang vitamin C nag-fight sa oxidative stress. Ang premium D3 na to nag-support sa overall energy and health. So resulta, Sir Josil, ang isa sinisang mangin efekto sa lawas, mapahagan-hagan, Sir Josil, ang mga symptoms sang hangover.
0: Mm.
1: Kag madali magkita maumpawan sini kung halimbawa ara na kita nag-experience sa sining mga sintomas, Sir Josil.
0: Okay, so kinanglanon naton ini sa gihapon sa nagainom kag saway nagainom, ha. Especially sa mga nagainom. Hindi lang kamo mag-inom Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunstone Vitamin C. Inang may hangover na kamo, much better nga sige-sigihon ninyo inom. So that, kung mapilitan yun man kamo mag-inom, ang simptomas ang hangover, hindi tama kasakit sa inyo sininga ulo kag pamatsyagan, Dok Layo.
1: Correct, Sir Josil. Kag tagon ta lang, away kita nag-advise diri, Sir Josil, ha?
0: Hmm.
1: Nga tungod niya may Sunstone Plus Gold kamo, Premium D3 Capsule and Sunstone Vitamin C, magsigisigi na kamo inom.
0: Mm-hmm. Amo na ganing bisan sa butilya sa ilim nun ta, dako ginang napagkit na drink moderately.
1: Di na kaintindi sa Sir Josil kung medyo galingin-lingin na ulo mo.
0: Kagway gina ginabasa, Dok Layo. Kaya kakakonsensya kung isa kung mabasahan mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Kapin pa ako kada tagay. Sinabaw, nagatuban naman sa ako ng drink moderately. Sa sunod sinaman og tagay, patalikuron niya na si Imo ang butang bala sa label.
1: Oh.
0: Nga drink moderately.
1: Hindi mo na makita.
0: Oo. Para nga daw hindi kakonsensya hon. Ang isa pag Dok Layo, ang iban sini, nagapangapi. Mm-hmm. Sali niya mainom kita sang upper. Kiti ang kapi, ang epekto ya upper mo. Tuli ang ang ilim noon yung alcohol, downer ni siya. Ginapakapuya ka, ginapaluya ka, sometimes ginapatuyo pa ka. Tawag siya na effect niya is downer. Ang kape is upper. Now, if we speak about kape, Doc Leo, Santon Gold Coffee mixed with coffee beans, pero may sweetener ng stevia. Plus, yung ingredient niya, Doc Leo. Ang premium D3 na ton came from real coffee beans. Gidiya. Plus, ang sweetener is also stevia. Plus, may add-on pag-inisa ng mga ingredient. This could also help, Doc Leo.
1: Makabulig si Sir Josiel, ano? Pero hindi kita ma-expect nga kuwaon niya Sir Josiel ang alcohol. Or, kumbaga, i-wipe out niya dayon ang mga symptoms nga nabatsagan na ton Sir Josiel. Pero at least mo lang, kung mag-inom kita sang coffee, may mga sangkap ini nga makakomplement Sir Josiel, makabulig sa aton sini mga kakulangan sa lawas. Like, for example, te ang isa nga makabulig sa aton suning mudo vitamin D3 Sir Josiel. Te ko nagapangapi ka kag premium D3 imo suning nga ginagamit, te kini may bulubintaha ka compare Sir Josiel iya sa plain mo nga coffee. Kapin pa bala kon ang imo sini kinaugalian panginom sang cafe Sir Josiel tunga sa kutsarita nga coffee powder or granules.
0: No.
1: Tapos apat ka kutsarita nga kalamay.
0: Naginom ka uno kalamay ginsimbugan kape. Hindi kay nangapi ah.
1: Nangalamay eh. Kagang isa pagin sini Sir Josiel ang dapat man aton sini talupang don. Nga ang coffee actually why na nagapadasig sa aton sa nga liver process para nga madula ang mga symptoms or ang mga nabatsagan aton dayon nga ma-shorten sa Sir Josiel. Same ang gyapon na mag-process sa aton sa nga liver. At least man lang kati mga pika na gid man lang ari ng kape nga may benepiso sa lawas bisan paano Sir Josiel. Makadugang tulo timbang kag bulo balanse sa makakulangan sa lawas. Like for example, ang aton sa nga Santon Gold Coffee Mix, may garlic man na Sir Josiel. May ara man na sang moringa. May ara man sang ampalaya. May superfood pa na nga spirulina. May santhon pa na Sir Josiel. Halin sini sa mangustin. Nga nagabinuligay na sila Sir Josiel sa kung anong kakulangan sa lawas mapunaan nila kang mabulobalan si Sir Josiel. At least ang punto na ito nagapangapi na ginmanlang ka mo, at least may sustansya sa lawas. Pero ang isa pagit kabintahan Sir Josiel kung Santon Plus Gold ang emotion na ginainom, Santon Plus Gold coffee mix, may edge kayo Sir Josiel. Kaya may aras sa duha ka beauty ingredient.
0: No.
1: Amo ini ang glutathione kag collagen Sir Josiel. Ang isa balance ang efekto kung sige kinom Sir Josiel gabagtik panit mo gamalamo. At isang mabuligan sa ni Sir Josiel ano sang glutathione ng collagen nagapanami ni sang aton sa ni Sir Josiel nga kutis. Nagabulig sa pahinay sang ginatawag temprano o nagabulig Sir Josiel palikaw sa temprano ng pagkurinot sa aton sa niya panit kaya nagabulig man Sir Josiel para nga magtrabaho sang maayong aton sa niya atay sa pag-detox.
0: Why na ton dirigin simpo ng Santon Plus Coffee Mix? Kay niya waya caffeine Doc Leo. Kay niya specifically intended para sa whole family nga kape.
1: Correct.
0: Kay pating bata sini pwede makainom. Kay niya coffee beans sa Santon Plus ha, nga coffee mix, mangustin powder, moringa powder, kag soya powder ang unod niya sini. Pero amo nang inasiling naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa Doc Leo. Kun Santon Plus coffee mix ang imo sini nga imnon.
1: Correct Sir Josiel. Kapin pa ako ng problema mo sini Sir Josiel medyo pagka malipaton bala. Mabuligan na Sir Josiel mo nga mahinay-hinayan bulong Sir Josiel mo. Sa mga estudyante, sa mga may edad-edad na Sir Josiel, parang ni magdasig bala ang ginatawag cognitive decline o kung memory, bala bisan paano Sir Josiel, hindi magdasig bala ang pagkamalipaton. Listening ang isang makabulig sina eh. Sa may mga problems Sir Josiel sa hormonal imbalances, isoflavone man ang makabulig sina. Kag samtang nag-edad Sir Josiel, especially kinanglan gid Sir Josiel ang protein. Pero kung di kita kabalo magpili sa protein Sir Josiel, okay, isang protein nga may upod man nga uric acid Sir Josiel, nagabatsak man kita sang aton sa mga joints. Sa makabataan Sir Josiel kinanglanon man ang protein para magbuild sang muscles. So kinanglan ini Sir Josiel no nga ma-provide naton sa aton sa ning lawas nga bisan sa pagpangapyo lang gali pwede naton dinhi makuha kun Santon Plus coffee mix ang aton gina gamit Sir Josiel.
0: May nagapamangkot diri Doc Leo siling niya katropan Josiel Doc Leo tama ka sakit ang ulo ko kun magka-hangover ako. Tisil niya, in kaso, pwede ko na maimnan sang sisda pain?
1: Te, mangita agad sa ni tubi, mangita agad sa ni sabaw. Te, padalun doon mo sisda pain eh.
0: Pero it could help, Doc Leon.
1: Makabulig, Sir Jocelyn.
0: Oo, para makuha ba lang right there and then, on the spot, sining, inabatsyag mo sining, kasakit sang imo sining ulo dala sang hangover.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kaya hindi lang hangover, Sir Jocelyn. O ginasuot ka sa tarangkaso, clog nose, brado imo ilong.
0: No.
1: Mabuligan kung maginom ka sang sisda pain, magluwas ng makuha pang sakit sa iyong ulo.
0: So initanan mga quality products ng Yes to Health Incorporated. Damo pagkikita sa mga produkto sina Santon Plus sa Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and our ultimate trio, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. Ito ali mga quality products of Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Di ka mo pwede kabakal sa mga branches bala sa Mercury Drugstore available na Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's pwede. Pwede ka mo ka-order da sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa Bacolod City, available rin sa Yes to Health Store. Ara na napahamtang ang Yes to Health Store. Ngalan niya sina is Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Hindi ka mo magtalang. Ha? Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon na sa clinic, may consultant kita dira. Arada si Dr. Impinado. Kanto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ang location, A. Young Building, Yulo Street, sa city proper. Atubang ina sang hotel. Dako dang hotel. Sa Yulo Street. Kanto lang ang modera, ara da nga ito sininga

0: Oras sa Pilipinas, alauna tres na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kabinan sa ton sining programa kada Domingong Adlaw. Alauna tub-tub alas dos sa hapon. Dari lang mga kabinan sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting! Ini naman ang Ilongo Captioner. Kagsangalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rizalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Araño. Nangikaw po naman ninyo sa isa naman ka oras natin nga pag-ilistoryahan ay natoy sa mga proyekto, inisyatibo sa inyo sining mga Ilongo Caps. Lakip na mga nagabaga, talalupang doon nga balita mga katropa. So, pizza gis kita karon sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kamusta bala kamudara mga katropa? So, sa subong apon mga kabinan, before we start sa atong sining program, no, ginatamyaw ginaton sa isa ka medahid nga apon, kag nagapasalamat kita no, sa Chief Executive Officer sa XFM Iloilo mga kabinan. Sa mga katropa natin da, no other than Dr. Rimi Lituoy. Suma no, sa aton sining station manager. Sa aton sining guwapohon, no, kaga very active gid nga station manager kay katropa nga Josel Banyas. Sir, mayong apon gid, kaga sa tanan nga katapo, no, sa XFM Iloilo, no, nga kupon natin diri sa subong apon. Located at lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City. O sa mga katropa natin dra, sa subong Domingong Adlaw, mga katropa. O blessed Sunday afternoon, kag sa tanan-tanan dra, nga naga sa ulog, no? Sa ngila sininga kadlawan. Happy, happy, happy birthday, gid. Sa imo dra, abyan, bata malamat ang buk maniwang balo kag binayaan. No, mayad lang nga pag sa ulog, si imo kadlawan, abyan. Kapay pang ati sa subong tiniun. Ikaw dira ang nalipay kagisagid ka bagay nga dapat man aton pasalamatan sa aton sinimal nga makako sa dugang naman nga kabuhi, another chapter of our life naman nga ginhatag sa aton sinimal nga makako. Blessed kita kay sa subong adlaw, bisan gani hindi mo birthday, pasalamat kita nga nakabugtaw ikaw nga safe and sound, no, still alive and kicking. Iba naton nga makauturan, naghigda lang, why nakabangon? Why nagaginawa? But then, kita swerte kita mga katropa. Okay, sa subong, ari kita, no, nagapangalagad, buhi, mga kabiyanan. So, sa subong nga po, ginatamyaw taman. No, atong din nga world-class technician, ha. Kaya katropa nga Alex Aspa, na nag-assist sa atong sa subong nga po, kay Mama Bea Joy. Kaya katropa nga Jansen Crisostomo. Kaya katropa nga Mario Ilongo. Bantayan naton karon ah. Ay dason nga program naton diri mga kabayanan.

0: eksperto legal ni katropang Jansen ni Crisostomo. So pwede kayo makapadangat sa inyo din ang mga comments, mga kabianan, mga panamiyaw, pa-shoutout nyo dira. Dari lang sa aton sininga comment section, mga kaabiyanan. Pag, by the way, gusto nyo ma-boost ang inyo sininga immune system, mag-ascorbic acid, Santone Vetsina, mga katropa. And sa subong at yun, kati daba, bago lang mo tapos panyagas, mga kotura natin dira, nami mani mag-kapi-kapi, mag-Santone Plus Coffee na, mga katropa. Pwede ikaw dira matulog safe ni no wala sang acid kag bulong pa sa imo sininga ikaayong lawas. Gusto mo naman na food supplement mag nami ang imo sininga ikaayong lawas, maintainar mong imo sininga healthy lifestyle, no, mag Santone Plus Gold ka naman abyan. So ginatamayo ta gitara atong dira nga Parmo family sa Iloilo Police Provincial Office dira sa may provincial headquarters. Si Ma'am si Sky Rain, good afternoon sir, no? Happy Mother's Day sa tanan. Yes, sa subong amo ni isa sa mga topic ko naton sa subong hapon mga kabinan. Every second Sunday of the month of May ang pagsaulog naton sa Mother's Day. Thank you so much gid Ma'am si Rain, no? Happy Mother's Day gid sa imo. So muna sa mga topiko naton sa subong hapon, muna ang Mother's Day, mga kauturan. Sa mga nanay, dira, ukon sa mga nagpakananay. Mga nag-take responsibility. So, sa inyo, dira, ang mga kinablusan. No, kagiban pa, mga kabinan, even sa hindi nyo kakilala, which is nga ginpanindugan nyo, ginrisguhan nyo, para matagaan sang maayong abos damlag, pagin sa pupo nyo sang insakto. So, na po yan na, no? Happy, happy Mother's Day, gid. So, why is it, no? Nga, gasaulog kita subong sang Mother's Day. Na, sa mga topic ko naton, mga kabinan, which is, ngati, ang pag-celebrate sang Mother's Day, ang nagumpisa pa sa itong early 20th century, mga kabinan. Which is, ngati, ang una, gidri, nga nag-celebrar sang Mother's Day, mga kabinan, amo ang American social activist nga si Anna Jarvis. No, paghatagid pa si dungog kag importansya sa sakripisyo kag pagpalangga sang iya sininga Iloy nga si Anna Reeves Jarvis, mga kaabyanan. Sang tuig 1908. Pag subong man, no, sa pag-recognize niya sa iya sininga Iloy, ang paghatag pagpasidungog sa iya sininga Iloy, hindi ang gin-official nga gin-celebrar na. No, dali na nga nag-uumpisa, mga kabinan, ang pag-organize or after niya nga gin-organize ang first official Mother's Day event sa 1908. Ini ang gin himo na gid nga opisyal kapag celebrar sang Mother's Day sang ika 28th president, no, sang United States of America. Si US former president or the late Woodrow Wilson, mga katropa. So until subong amo na ni ang gina-celebrate naton. Nga from 1908 pag itni naging official na nga pag-silver sang Mother's Day sang 1914 until subong 2026 ang aton sining Mother's Day celebration, mga kabinan. So sa tanan-tanan dira nga nanay, Iloy, mama, mami, mamita, bubita, no, we're so proud of you. And of course, no, ginagasaludo gid sa inyo ang inyo sininga Iloilo Police Provincial Office headed by Kablikat Police Colonel Bayani Manuel Rasalan sa inyo sininga dedikasyon, sakripisyo kag pagpalangga. And of course, pinaka kumbaga critical nga role in the society ang motherhood, o pagiging nanay. Komplikado, hindi lang pag mambal ikaw, mga kabiyanan. Sa imo drabian na sa mga kuturan naton dira nga mga kalalakihan. Mambal ka lang anubra ng sawa mo, pre. bakal lang susulod balay lang ah. Bantay sa mga bata. Oy, napanglango lang no. Oy, kabalo kung ano nakabudlay ang sakripisyo sa isa kay Loy. Pulaw Bugtaw, ikada maabot ka lang, mapungko ka lang sa lamisa, naluto na. Makaon ka na lang. 'Di ba? Mahimos may manglabadra kay wala ka. Samtang katrabaho ka, wala mo makita ang sakripisyo sa imo sawa. Maplansa pa sang imo gamit, digamuhan ka pa. Matimpla pa sang gatas. Sa imo kabataan, mailis diaper kag kung ano padra. Ah, tama kabudlay ang ulubrahon sang isa kay Loy. And then mayra pagidra nga magluwas nga sa sulod sa panimalay, iban pagidra may trabaho pagid. So komplikado. So muna mga kabinan, tagaan ginaton sang pag-uliki, tagaan ginaton pag-apresyar ang sakripisyo kag pagpalangga sang aton sining mga Iloy sa aton. Sa ako na naidra no, Pilar Blusa ma, happy happy Mother's Day gid. Thank you so much gid for your sacrifice. Sa tandara nga mga kauturan kag sa mga utod naton na mga nanay subong no kag mga nagpakananay, happy happy Mother's Day gid. So karon gani aton nga pagalabuton sa linya ang aton sining officer in charge sang Tubungan Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Lonelin Velasco Talamilio. No, kay siya maghahatag sang mensahe no para sa aton sining mga nanay diri sa Bugos nga probinsya kag syudad sang Iloilo pagutob nga malabutan sa aton sining programa mga katrupa. So kay bala naton komplikado bilang isa ka pulis nga Iloy. Paano mo bala ma-balance ang imo sining obligasyon both sa imo sining pamilya at sa imo sining trabaho? O paano bala nato na i-manage? Paano bala nato i-balance ina mga kabayanan? So karon ni baloon nato na no sa mapinalanggaon, very active kag gwapahon no nga hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Lonelin Talamilio. And then mga kabayanan, sa subong pagid ng hapon, may mara kita nga mga safety tips nga ginaman. No kag aton man karon nga recognize no ang ining sudasod man nga accomplishment sang Iloilo Police Provincial Office. So sa sining Provincial Ordinance 2017-145 o kon revised Revenue Code of Iloilo Province mga kabayanan. Sining illegal quarry. Muna karoon na nga itong darang tagaan sang pag-ulikid. Okay, damo kita subong nagkaladakpan sa illegal quarry mga kaabyanan. Then ang ato naman nga safety tips nga pag-alinton sa inyo mga kaabyanan. Siyempre, subong ang aton sininga summer vacation tips. Kung kita nag-travel, ano blang aton sininga dapat nga imuon para layo kita sa katalagman, layo kita sa aksidente, disgrasya. Of course, may safety tips magkita para sa aton dira nga mga motorista. Kag may safety tips magkita paano malikawan ang sunog. Subong man, kung may chimpo pagkikaroon, aton pagkiditakol. Ano bala ang aton sining safety tips? Paano bala kita makalikaw sa o makalikaw nga makawatan kita? Tama na aton dira nga pag-istoryahan sa subong apon mga tropa. So kung anak mo dira sa inyong atasa, magtimplan sang mininit nga kape. Ay kami diri no, kita diri ang bahala sa balita sa inyo. Still naka-tune in ka mo makabinan sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katsoma mo! Exciting! So sa aton sining mga comments sa subong hapon. Ay pareko dara Lindon Sopranes. Nagalagabong kita dara mga kabinan sa Zone 7. Zone 5, no? Barangay Igang Pototan, Iloilo. Noi sagit ka medayad nga hapon sinyo dira. Blessed Sunday afternoon gid. Pre, thank you so much gid for monitoring sa subong hapon. Kaya why Soyrab? God bless PNP hashtag Bro6. Yes, no? God bless gid. Salamat gid, sir. Hi ma'am, si Rain ma'am, saliwat ma'am, no? Happy Mother's Day gid. Sa tanan naton dira nga mga mother, no, out there. And all over the world. No, enjoy your special day subong sa mga nanay, abi sa mga ilo, sa mga tatay, bisubong paiway kamo. No, ilan ni subong adlaw. Abi ikaw, kung ikaw isa ka pa earth, ba pa earth. No, isa ka father. No, isa ka amay. Abi pakita mo dabi nga sa mula na bi sa subong labi nga adlaw. Hindi bi pagpugta sa misis mo bi. No, bi lutuin da sabi. Ano ayan ka special nga menu ang lutuon mo para sa iya. Bisan hugas pinggan bi kay ikaw anay bi. Oh, ikaw anay bi list day per tanan bi sa tanan bi subong anay ng obligasyon bi ikaw anay ubra bi. O tagay man anay ligway mo sawa. Oh, sa subong Mother's Day, ako pwede ganyan madlaw-adlaw na lang eh. No? Kumbaga share, no? Share ka mo sa obligasyon. Hindi na pagatag tanan si mo sawa. Oh, thank you so much gid saluwat si Skyrin ma'am. Kay tata Provido July kag saluwat kali no. Happy birthday gid ma'am sa subong nagaselebrasi ng lakadlawan kay Mama Police Corporal Princess Ruda Margaret Estabillo. Dara sa may pabiya MPS. No, happy birthday gid ma'am Princess. Kay kagina no ginagreet man ni siya. Ani ma'am tata July Provido. Good afternoon ma'am, salamat gid. Keep safe and God bless man dira sa imo no. Dira sa may Metro Manila. And subong man kay Jinil Gabayoyo Gabayeron. Good afternoon, happy Mother's Day to all mothers. Salamat gid. Likewise man. Kay Cruz Merdela Luzde. Wow, chip, lunch time na, sir. Abi, padali. Ito debi, Cruz Merdela Luzde. Thank you so much, Kitol. Anya, galanda. Enjoy your lunch. Okay, open kita sa aton sining comment section, mga katrupa. Aton ninang balik-balikan. Pagkatamyawon na ito, nakaroon sila mga kabiyanan. So, pwede kayo muna na makadangat kung gusto niyo mabatihan si Nidra nga families, friends, and loved ones. Okay, at this moment, no, pwede kayo natin na mga, ano, si Sir Alex na labala. So, magpakigangot kita sumong kay Mama Talamilyo, kay Ma'am Lunilin. Kaya sining nga mensahe sa subong Mother's Day. So, special message ni para sa aton sining nga mga nanay. Hindi lawag-lawag ba lang as muna imong profession PNP by profession mapuli mo isa ka naman kay Iloy kabudlay gid manage no muna ton nga ibaluon no, mga kabiyanan. Okay no, samtang ginalabot ni Sir Alex no si Mama Lunilin at mga proseda na kita sa aton sining summer vacation tips. Okay, arat na galera na. Dasig lang. Okay, thank you so much gid Tech no. So good afternoon gid no. Aran sa linya aton sining gopahon kag very active gid nga hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Kag bala naton medyo masako-sako gid ni subong kabalikat Police Captain Lunilin Velasco Talamelio. Ma'am, good afternoon. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilonggo Capsule Airport mo sa subong hapon no kabalikat Vince no diri sa XFM Iloilo ma'am.
1: Okay, mayong hapon, Sir Vince. Kasi sa tanay nga tagpalamati isang Ilonggo Capsule Air. Thank you gid sa opportunity nga imo ginahatag para makapanamya o kung makahatag man ako mensahe pareho sa pareho ko nga mga nanay.
0: Yes, ma'am.
1: In the police service, kasi sa tanay nga mga nanay nagapakananay nga nagapamati sa imo programa subong.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, sa imo sining nga tion nga ginatag sa aton sa subong nga hapon. Okay, no, mauna gi kita, ma'am, no, sa imo sining message para sa aton sining nga mga nanay sa subong nga hapon nga mga tagpalamati, ma'am.
1: Okay, sir. Okay, sa mga nanay nga pamati subong, happy Mother's Day to all the mothers in the police service and to every mother listening today. Today, we honor not only the strength of a police officer, but also the loving heart of a mother. Behind every uniform is a woman who sacrifices comfort, time and even safety to protect her family and serve the community. As a fellow mother and a police officer, I understand the challenges of duty and motherhood. Yet, despite the long hours, sleepless nights, the risk of service, mother in uniform continue to stand strong with courage in our hearts and love in our homes. To all police mother, thank you for your dedication, compassion, and unwavering commitment. We are the true example of strength, resilience, and selfless service. And to all the mother everywhere, may you feel appreciated, loved, and celebrated today and every day. Your sacrifices inspires us all. Once again, Happy Mother's Day. Mabuhay ang lahat ng ilaw ng tahanan at mga ina ng bayan.
0: Wow. Yes, ma'am, no. Thank you so much, kid, ma'am, for that message, no. Mga sleepless night, grabe nga mga sacrifice, which is nga ti subong gina-appreciate gid. So, ma'am, sa subong naman, ma'am, no, kay dira sa imo nga present assignment. So, by the way, ma'am, pila ka nagdaganit na, ma'am, kabulan sa may banwakang tubungan, ma'am?
1: Pag-assign ko as officer in charge, mga almost 5 months, sir.
0: Okay, ma'am. So, ano na, kabalik at bins lang, ma'am.
1: Ayaw, kabalik at bins.
0: Bins na lang, ma'am. Thank you so much, kid, ma'am. So, by the way, ma'am, sa subong pagid nga po, bala naton, hindi log-log, no, ang ining obligasyon nga ginhatag sa aton, especially ikaw, dara, ang iloy sa banwa kang tubungan, iloy sa mga kapulisan naton, dara, ma'am, paano bala naton na handle o paano bala naton na maintainar ang kalinong kagkatawa, dara, no, as a challenge sa imo, ano blang aton, dara, nga mga strategy, ano blang aton ginabuhat, dara, para nga mamitinar ginatong ining seguridad, no, dara, sa may banwa sa tubungan, ma'am.
1: Ang usual lang support, tag ang sustained lang pag-guide sa ila, tag para ma-inspire man sila, sila sa ila mga tag sa katrabaho. So far, hindi man gid problema ang season order sa manit sa banwa sa tubungan. Makonsider man nato ang banwa sa tubungan is generally peaceful pag wala gid problema sa mga kriminalidad.
0: Yes, ma'am. So,
1: sorry, sir. Sa mga kriminalidad
0: na katabo
1: sa palibot, sir.
0: Okay. So, thank you so much, kid, ma'am. No? So, despite, ma'am, no, sa, of course, being a mother, kag a police officer, paano bala naton, ma'am, na balance? Paano bala naton, hindi, ma'am, na, okay, that, munang aton drang term, no? Paano bala naton, ma'am, na balance, no? Being a mother and, of course, being a police officer, no, sa aton sining sitwasyon, no, bilang isa ka nanay kag police officer, ma'am.
1: Sa pariho naman yung mga nanay mga kaobra sa government, especially sa police service, mahambal man natin yung ina-priority natin ng atong career, pero wala man namon ginapabayaan ang amon ng family, especially ang amon yung bataan, ginag-guide man namon sila mga banas kag para maging successful man sila sa ilang mga chosen career. Kaya like me, ang mga anak ko is sa college na sila. Maski dalag ko na kag sa mga legal age na yet ginag-guide ko gihapon para maging successful sa ila chosen ng mga chosen niya course.
0: Okay. So, ma'am, no, ano bala ang aton sining or may mga ano bala ang aton sining ginakuhaan, no, sa persa o ginakuhaan aton sa inspirasyon, no, sa pagpadayon sa aton sining mga obligasyon, na responsibilidad, sakripisyo sa matagadlaw na naton, ma'am Lunilin, ma'am.
1: Ang European ka number one, yung inspiration is ang akon family, especially ang akon tatlo ka anak na babae. Sila gid ang source ng akon strength.
0: Yes, ma'am. So, dugang pagin naton, ma'am, no, sa subong hapon, balaan naton, sa subong sini, nga may mga kuturan kita dara subong sa mga live viewers naton, kagutom malabutan sa naton sini nga programa, sa mga nanay dira, kag nagapakananay, no, nga mga kuturan naton, ma'am, malay naton, mera subong nga nagadala sa mga mabugat nga problema, kung term na dapat, o galukdog, isang kalibutan, kay grabing problema sa subong, nag-aisip ng duwala na pag-asa. So, ma'am, gusto gin naton mabatian ang imong mensahe para sa ila, Mama Lunilin, ma'am.
1: Okay, sir. Sa tanan niya mga iloy, nanay, nga daw feeling nyo, daw ginapasaan niya ng bugat sa kalibutan, just remember, wala ka muna kaisahan nun. okay lang, makabatsyag tang kakapoy, kabudlay, kagkasubo kong kisa. You are stronger than you think. Take a break, pahuway kong kapoy nagid, hindi magkahadlok or mahuya mangayo bulig. Sa inyo masaligan, ng mga friend or family, a mother's heart is powerful, but even the strongest heart needs care too. Keep believing that better days will come. You are appreciated, valued, and deeply loved. And sa tanan niya problema nga inyo na atubang subong, kaya nyo na. I know nga ingaan ka mo ni Lord problem, kaya balaan niya masarangan ninyo ina. So keep the faith and stay strong.
0: Yes, ma'am. So I do hope no sa mga tagpalamenti naton, ano labatian nyo kita minsan ni ma'am sa subong hapon. So ma'am, ari naman no, parang basi man sila doon, fair lang. Parang sa mga nanay lang gini. No, ang imo naman bi ma'am no, basi may minsan ay kapag ida ma'am, para naman sa mga partner o sa mga husband dira ma'am, para sa ila sining mga asawa, imo dira nga message man sa ila ma'am.
1: Sa mga bana or sa mga partner dira, hindi ninyo pagbabaigi ang inyong mga partner, palanggaan ninyo sila, kag be responsible sa pagatipan, pag-atubang sa inyo responsibilidad sa ila. Kay fair man ang kabuhi eh. Kung magbalance-balance lang.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am, Lord, thank you so much. So before we end sa subong hapon, ma'am, lastly na lang, imo sining mensahe sa tanan, no, as a whole, no, sa mga tagpalamanit naton, kagutol malabutan sa aton sining programa sa subong hapon, sa aton sining Mother's Day celebration sa subong adlaw, sa tanan ng mga katauhan naton, ma'am, imo sining mensahe gid, ma'am.
1: Sa tanan nga tagpalamati, nga tubtob malabutan sa imo programa, Vince.
0: Yes, ma'am.
1: Sa tanan niya, specialist tanan niya mga nanay, enjoy lang ni nata ng ato ni Adlaw, ato ni Adlaw Subong. Pero balaan ko damo, ng nanay sa panimalay, nagabaka-baka, gihapon obra, kataga yes. Pangabudlay para sa ila family. Pero kaya natin ini.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am, thank you so much, Gid, no, for that inspiring message para sa mga kultura naton, no. The show must go on. Ma'am, salamat.
1: The show must go on.
0: Oh, ma'am. Oh, ma'am, salamat, Gid, ha. Blessed Sunday, Gid, ma'am. Kag happy Mother's Day, Gid.
1: Okay, thank you, and God bless.
0: Yes, ma'am. Ato na batian, mga kabayanan, ang aton sining guwapahon kag very active, of course, no, nga hepes ang tubungan MPS, kabalikat Police Captain Lonelyn Velasco Talamelio. No, kaya nato na. Oh, baga ni ma'am, hindi na pagkataksi mo kundi mo kaya. Oh, muna bala mga kabayanan, no, ang kabuhi mayara nga ups and down. Patayan niyo man nagro, may kanta, ganyan nga gulong ng palad, no. Isara ka sa babaw, isara ka mas dalom. Punara ka sa dalom kisa, tapos lukon ka pa, plat guay. So muna bala mga kabayanan, nang problemado ka na, may ginatampok pagit nga problema. So, paano nato na ito bangon? So being sa mga strong independent women aton dira mga kabayan, being resilient mga kabayan, damo kita sang magyan. Kung ikaw dira naga-lose hope, marambali mama Talamilyo gani, marambali mama Lonelyn, i-enjoy lang nato na. Problem is normal. Kaya problema gani ya buang, ikaw pa nga normal nga tawo. Muna mga kabayanan, ang pinaka the best pagin nato ng MUON mga kabayanan, we need to talk to God. Oh, in silent, huwag pangamuyo kita, no? Pinaka the best refuge and strength is God mga kabayanan. At dira kita mag-istorya sa aton sinimal nga makako. Mera sometimes nga in times of problem, no, madumduman lang naton aton sinigamal nga Dios, but then no, He is so faithful sa gihapon sa aton. Kung ara kita kisa sa katawayan do, hindi kita kadumdum sa aton sinimal nga makako. Pero kung in times of problema, magapalapit kit siya ara sa gihapon nga magasuporta kag magapangita, maghatag sang solusyon para sa aton sinigamal nga problema. So pinaka the best naton dira kay muon abyan sa mga nanay naton dira kag na nagapakananay, no, kaya mo na. Kung si Mablo ni Lin pa, no, kaya ina mga kabayanan. No, wala sang problema nga hindi masulbar, no, kung hindi pag-istoryahan, pag magdangop gi kita sa aton sinimal nga makako. Oh, the best way to solve sa imo diri nga problema, Ginoo lang abyan. So, and sa tanan-tanan dira nga mga nanay, kag nagapakananay sa subong hapon makabinan from your Iloilo Police Provincial Office. Sa papanguna sa atong dira nga gwapuhon. Kag mapisa no, ang Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rosalan. No, kami gid nagatamyaw sa inyo sang happy happy happy Mother's Day. And we salute sa inyo sininga sakripisyo kag pagpalangga no sa amon, no sa inyo sininga mga kabataan. Sa inyo dira nga mga adopted kag kung sino pa da nga inyo dira nga ginaatipan, ginatagaan pagulikid. So saludo gid kami sa inyo. So in your special day, salamat gid sa inyo dira nga pagpamati sa subong hapon. Okay, sa subong hapon, balikan naman aton. Aton sininga mga comments. Kay Cruz Merdel Luzde. Oh, shout out JJ Bonatas, happy birthday from your friend Cruz Merdel Luzde. Na yatol, no? Thank you so much, Ged. Happy happy birthday, Ged. JJ Bonatas. Pag subuman ang aton sininga kabatuan ni MPS, nagamonitor man sa subungapon. Happy Mother's Day to all nanay. Greetings from Kabatuan Municipal Police Station. Led by Police Captain Meriden M. Herbulinga. No, aton sininga officer in charge dira. So happy happy Mother's Day, Ged. No, kay Ma'am Meriden pagid, no? Ma'am Herbulinga, ma'am, no? Happy Mother's Day, man. Salamat gid sa mga kauturan naton dira. Subong man kay Ritzky Aranjuez, no, Ray Francisco. He is watching from RPNO News Manila. Wow, thank you so much gid, sir. Shout out gid dira, no, sa aton dira nga RPNO News. No, blessed Sunday afternoon gid dira sa imo, sir. And sa aton dira nga sa konsining mentor. Although wala man kami gid ni Sir Nagob na isang lawig, no. Pero damo gid kita ni sang nakuha nga idea kay Sir. The best mentor ever. Police Chief Master Sergeant Francisco Lendiro Jr. Sir Junjun, sir, may hapon gid. No, blessed Sunday afternoon gid sa imo, sir. Kay Ma'am Nala Rodriguez, ma'am, salamat gid always sa support. Agsubuman, shout out sa mga Tupas family diyan sa Barotac Viejo at sa Laglag family, Sitio Nabalas, Kulasi, Ahoy. Wow, shout out gid. No, sa Tupas family. Kag Laglag family from Ritzky Aranjuez. Thank you so much, good sir. Yan sa akon nga beloved wife, no. Chris Cloud Blue sama, salamat gid, no. Happy Mother's Day. Thank you so much always sa support. Kay Ritzky Aranjuez, madamo nga salamat sa inyo, sir, sa aton mga masahan na mga kapulisan diyan sa Camp Delgado. Mayong hapon, happy Mother Day. Thank you so much, good sir, Ritzky Aranjuez. Very much appreciated, good sir. Kay Tatay Boy dra, no, Abby Cloud, dra sa may Tagbak, Haro, Iloilo City. No, tayo mayong hapon, good. Shout out, good, dra sa inyo, no, ni Nanay Diday. Kay Joy Joy. No, salamat gid sa inyo dira nga pagpamati. No, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting. And subong man sa Iloilo City Cyber Response Team, salamat-salamat gid ra sa inyo. No, keep safe gid mo dira always, blessed Sunday afternoon. Okay, kag sa pagpadayon naton mga kabinan, sa oras na nga launa 35. No, sa subong hapon, lasig lang oras ba do nag-introduce lang to. Nasigling manura sa subong makabinan. Okay, padayo, non tanaya. Okay, mga kabinan, gina-congratulate agad, no, sa aton sining kampanya kontra illegal quarry, kontra sining Provincial Ordinance 2017-145. No, kay ang asod-asod naman ng illegal quarry operation sa aton sining Iloilo Police Provincial Office sang Abril 25 to Mayo 6, No, nakatiga yung kita makadakop. No, sang 21 tanan ka mga dump truck. Of course, isa ka payloader. So, sa aton sining nagkaladakpan. So, nagpanguna diri no sa mga police station ang aton sining Santa Barbara MPS nga may ara 8 no ka mga na intercept. Kagi nasundan naman ni sa Miagaw no MPS. So ang Santa Barbara naton ni no 8 ni ka sudasod. Pag okay no sa saliwat 4 ang aton sining Miagaw, ang San Miguel naton 3. No, San Miguel MPS, congratulations gid. Ang subong man ang aton sininga kabatuan MPS nga may duha man ka nagkaladakpan, congratulations gid. Pag subong man may ra man nga tag isa-isa no ang Saraga MPS, Otonyo Losena, Badyangan kag Tigbawan MPS. So, congratulations gid sa mga tropa naton dira. Pag nagpasalamat man kita no kay ti and every operation gani. Upod naton dira ang aton sininga Menro. Ay subuman naton sini nga ilo provincial government no task force overloading. O sa pag intercept sa mga tracking nga ni o sa mga quarry operator nga ni mga kabinan na may illegal nga buluhaton. Lumera nga pipila pa nga tingga o naka impound ra sa tagsa ka mga police station. May iba naman ti nagmulta mga kabinan. So muna no, basta gani nga may hukus-pukus, may illegal, iway kita dramay mo, no choice kita nga ton sining mga kapulisan. No, kundi i-intercept gid ka mo, dakpon gid ka mo. So muna gani ba lang, para sa safety ninyo mga kabinan, pag wala na sang hassle sa inyo sining mga operasyon dira, secure ka mo dira sang permit. Hindi nyo na pagtampered ang mga delivery receipt nyo. Iban na wala agad dyan, wala agad sang papilis nga ipresenta. Eh, paano na, no? Wala agad sang legalidad. That is why, madakop gid ka mo mga kabyanan. Sa mga katrupa na ito, Andra. Okay, once again, congratulations gid sa mga kabanwahanan sa mga nag-deliver sang ila sining mga accomplishment no, sa sining illegal quarry no, mga katropa. Okay, at this moment, mga kabinan, kay grabe sumung ang tagiti sang init. No, ang summer feels ara gid sa Gyapon. Muna mga kabinan, kung sa subong summer, kung maghalin kita sa aton sinitag sa Kapanimalay, sa aton siningal safety tips subong, no, paano ba lang aton malikawan nga hindi makawatan? Kung ikaw ang maghalin sa imo sini Panimalay, Ukon Balay, Puloy-an. Siyempre, una dira, dapat naka-secure ang tanan niya mga padlock, kandado dira, sa tanan ninyo dira nga mga ganaan. Pertahan, bintana, kag kung ano pa dira nga buho, o kung ganhaan nga pwede lutsan sa mga kuturan natin dira, na may malain nga handom sa aton dira, Puloy-an. So, dapat nakakandado kag padlock. Pagsubong man, antes magalin sa inyo dira Panimalay, dapat naka-unplug tanan ninyo nga mga nakasaksak. O kasi mayra pa dira nga nag-andar nga mga appliances, wala ninyo magabot. Tinoverheat na kay pila na kadlaw nga nag-andar. O ti, tunaan gini na sang sunog. Even mga gas stove nyo dira, no, i-off nyo gid, mga gripo nyo dira nga sige andar, naghalin ka mubla, wala pa schedule sang tubod. Kaya wala nyo na mapatay ang gripo, double check nyo gid. Kasi dapat subong mag-conserve mga kita sang tubig, kay tagilinit subong. Sa so, mga dapat ninyo isikyaroon dira antes ka maghalin. So, mga posibleng tunaan sang sunog, kag pagkaubos man sa mga tubig nyo dira, mga resources nyo dira, mga kabinan. And then mga kabinan, sa inyo naman nga paghalin, sabi do old school na maghalin ka mo, hindi na ka mo magbutang dara sa mga note nga white Audi. O naglakat kami. given social media, no, we need to, or let's keep our life private. Hindi tanan nga ginahulag budra, tanan mo dara nga ginahimo nga mga tikang updated ka sa social media. No, nga muni oras naghalay na kami, ah. Ari na kami sa muni mo to. Ang mga balo nga sa social media mo, friends mo da siya ang naga-monitor sa imo. Why na to si, ano? Why na to si George? Aray, kay makadto ko to sila. Mga strike kun ko to ya balay niya, kay may tao to. Eh, tapos kid, mas mayong ako mga mo sinang abagay, hindi na ka mag-update social media nyo. Documentation lang, pero hindi na ka mo na mag-post. Post, ah. Yeah, this is for your own safety, no? Hindi lang sa aton sinigay mga kapulisan. Okay, kaga sunod sini mga kabyanan, pwede kita dara maka-install sa closed circuit television o kon CCTV sa inyo dara mga panimalay o kon puluyan. Kaya dako kita dara nga bulig sa inyo sini nga mga or sa inyo sini nga law enforcer, sa inyo sini mga kapulisan. Once nga may ara ka mo dara nga closed circuit at television. Makita dara ko na nung nagkalatabo. Ako ni kao connected ka man dara sa imo sini nga Android phone. Bisan layo ka, pwede mo gid ma-monitor kung ano ga kalatabo sa imo sini nga panimalay. Kung may budget ka lang, why not? O para gina sa safety ni mo. Magsubong man, no, kung wala kita dara alang-alang sa budget, sagot ka mo dara ido. Taga lima, pulok, bilog, ayam. Kawunta kong rugniton ka ayam niya. Kwantahe nagit paan akong. Muna mga kabinan, para nga secure ka, kag magbantay ka da sa sulod sang emotion nga panimalay, no? Ano ka dara sang ido? No, kag si Mudra gani, halos ang compound dara sang inyo sining balay dara, mga kabalayans palibot mo. Usually dara, magparintian na yung lang ka mo. Utod mo, emotion nga, halin sa close relatives mo, hasta sa mga layo na. Hindi tapik-tapik mo lang eh. Hasta nga nag-isa na kamong ka-compound, pwede mo gidra matugro. Batugro, no? Or mabilin, no? Sa imo sininga tupad balay, sa imo dra utod, or inablos mo dra o tiya-tiyo mo. Para nga may magsibaw-sibaw dra sa imo puluyan kung ikaw ang maghalin. O, para gina sa safety mo dra mga kabinan, ha? And of course, dapat well-lighted man. Pwede sila nga instruksyonan nga kung pwede ang imo suga da pasigahon man kung gabi. Kung well-lighted mga kabinan, eh something, no, nga psychological effect. Ay kung sanag, siyempre doon matahap ka. Ay maganda, kita ka gin mo, kita ka klaro-klaro sa TV, may suga pang daan. Sa muna mga kabinan. Pagsubong man, abi kung magaling ka mo sa inyo sining panimalay, ang inyo sining mga mahal ba lang mga valuables, nga ra lang sa sagwa sa like balkon nyo, o sagwa sa kusina nyo, ng mga mainit bala sa mata, pwede mo lang ito. Pasudlo na lang. E siyempre, wala ka da mo. O like for example, bike. Wala na, bike mo lang na. Ay, kaya balo nga, biligli isang bike to, sobra 200 mil, sobra 50 mil. Oh, pangbudlayan mo na kakumbinar. No, mga emotion nga mini sound, ara pa sa gwa balay mo eh. Kaya pirmi mo na ginapalagbong-lagbong. Pagbalik mo, ay, na may galagbong. Muna mga kabinan, mga valuables, mga important things ninyo, dapat nakasikyar ina mga katropa. O, para nga layo ikaw dara nga makawatan. Magamutogin ang sulit-sulit na to na dapat naka-unplug tanan nyo dara nga mga appliances or power tools man. Ay base, karong kung nga sunugan ka sobra ka pa sa nakawatan. Ginawa mo man kasi kyar, nalipatan mo to isang ka-appliances, no, katrupang Alex. Pagbalik mo, wow, abo bilin. So, ano na lang dahil mo nga pinundar sa pila kadikada ni mo nga ginsakripisyuan. Pagbalik mo, upos bilin. Oh, di ba? So, dapat si Keron tagin natanan, double checkin na ton before kita maghalin mga kabyanan. And sa subong naman, mga dapat naman naton himuon mga kabyanan. Mga muna tong sa aton sining iwas akyat bahaya. Makawatan kita. At this moment, ano naman bala ang aton sining himuon? Kung ikaw ang nagabakasyon. Pero sa subong, nga grabe ang init. So, una sa tanan, syempre, stay hydrated. Dapat, nakainom ka dara sang tubig. No, we need to drink plenty of water. Kaya ang imo sining lawas composed of 75% of liquid of water. So dapat i-sustain nato nara mga katrupa. Ay karon kun hindi ka hydrated, no, kulang ka sa tubig. Eh malada utok mo eh. No, lasik ka ginaya malapuyot. Isa na sa mga factors man. No, sang heat stroke. So, dapat sustain kita, mayara kita dara nga tumbler, ano pa nga klase sang pwede mabutangan sang tubig. Kurante bastante kita dara sa pag-inom sang tubig nga hindi kita matamaan sang sobra nga init. Eh subong man no para sa imo sining safety, kag hindi kita dara matamaan, pwede kita dara ka balon sang kalo, payong. Kung ikaw ang nag-travel or even ganun may kaputi ikaw dira kasi nga grabe init mo gulpe ka mabundakan ulan, no, protection ni sa imo ya abyan, no, hindi ka dira mapano bala may karon nami lagaw-lagaw mo pagbalik mo to karon nag iga-iga ka na trangkaso ka nagli kamo na basta magmayo mag-boost inyo sining immune system kung nagalagaw ka mo mag-ascorbic acid santon vitsi kamo mga kabyanan parang inyo sininga ka lang ay kayong lawas protektado pag resistant shadow oh kag sa samtang kamo dira nagalagaw-lagaw kung pwede mo lang gani nga pagabot nila sa mga kwarta iba na daan grabe mo pakita-kita ka damol-damol nga papilon mo. Oh, kung pwede mo lang gani mga kabenan nga hindi ka na dara mag bit-bit kinsang kwarta, kumbaga card na lang gamiton mo. Oh, safety. So, pag hindi mainit sa mata, no, makita na karoon nga na ba kung nakapila mo gid bukadon, stubang yagid. Oh, batayan lang nila irada, way tawo ka gold upon ka, thank you eh. Una mga kabenan, dapat i-secure ginato na ato sining mga kuglingon sina. Okay lang na karon kong ihatag sa imo or pagkuha sa imo sina okay na. O paano mo karon kung nakuha na sa imo ang kwarta, ginbuno ka pa o gintiro ka pa dra. So para sa safety naton, likawan ginaton mga amo sina nga bulaton na. And then sa mga bulb bubbles man dra, usually sa mga department store na sa mga kalanaan o sa din dra nga napistuan sa mga utod naton dra. No, may nabutang kita nga don't leave your things unattended. Because your valuables is your responsibility. Din niya responsibilidad sa nga management dira. Karon nadula basulon niyo sila. Mga kabinan, inyo na obligasyon ang imo dira mga valuables like cellphones, laptops and others. Mga tablet niyo dira mga kabinan. Oh, para nga hindi ikaw dira masalisihan o hindi ka dira makawatan, i-double check mo ganitis ka magalin. Diba si karon nung nahulog cellphone mo to, okay lang kung may mga good sa maritan pa nga makabulig si mo drab yan. Paano lang kung wala? Magkakinanglan man tanan to ka kwarta. No, tumalagsahon ka lang subong kakita sa mo sina nga may makita nga kwarta, may makita karon nga mga laptop, cellphone, ginabalik sa tagiya. Very rare. Ano ba kami nanda pa secure gin nato naton dira nga mga valuables. Kag subong man abi sa inyo dira nga kapin pa kong halin kabi sa Saudi no. Oh, grabe nga pati unto mo gold. Oy gilik ka patot pres. Oh gold pati unto mo, imong aritos, pulsiras, mga kulintas mo dira mga kabinan. No, abi ang pagsuksok sina abyan. Butang man naton sa insakto. Karon bisa maglagaw karon niya ga pangulintas gid ka mga kadinang na kinang-kinang gid. No, mga may katuang ka lang piya kanto karon nagsuksok gid sa mga grabe nga mga rilo. Kay karon binantayan ka to kag tiyaan. Oy, kwaon to karon hold up ikaw. Ano ba may imo mo? Oy, ibutang naton sa proper nga occasion. O sa insaktong lugar kag okasyon ang pagsuksok sa mga malahalo naton dira nga mga alas para indi dira nga kinabudlayan indi masayang init matay makinang kinang eh. Mga likawan naton gid mga kaabyanan.

0: mo na aton sining mapalinton sa inyo mga kabinan sa aton sining safety tips while kita nga nag-travel. So last but not the least, dapat may ara kita nga hotline number. O sa aton sining pinakamalapit na police station sa aton lugar o kung diin ka man dira, pwede ka gid ka pangayo sang ila sining contact number. Para in kaso por kaso, may tawagan kay ka, may tawagan ka dira, kag marespondihan. No, masolusyonan sa gilayon ang imo sining problema. Alauna 52 na subong mga kabinan diri sa XFM Iloilo. Sa aton sining padayon nga pagpangalagad. May dugang pagkikita nga mga safety tips kung tani, but we're running out of time. So next time istorya naman natin mga kabinan. Mayra pagkikita sa mga motorista natin. So same time, same station naman. Next Sunday, tandaan ka natin, natin nga programa diri sa Ilonggo Quezon Air. Diri sa XFM Iloilo from 1 p.m. to 2 p.m. in the afternoon every Sunday ina. So sa liwat sa mga kautura natin dira, no, nga mga nanay kag mga nagapakananay, still until now, happy Mother's Day gid sa inyo. Enjoy your special day and a blessed Sunday afternoon gid sa aton tanan. Thank you so much sa liwat, no, sa aton sining chief executive officer, no, sang XFM Iloilo Radyo Patrol. No other than Dr. Remily Tuoy, kag sa aton nga station manager ay katropang Josel Banyas, sa tanan nga katapo sang XFM Iloilo, sa aton mandiring nag-assist sa aton sining world class technician may katropang Alex Aspa. So magasunod naman kabinan ang aton sining eksperto legal may katropang Johnson Crisostomo. Hindi naman ang inyong programa ang ginahulat-hulat sang tanan ang ginakalangkagan kag pirmigid nga ginabantayan. Wala sa liwan ko niyang Ilonggo Quezon Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Dayot Aranyo. Ako naman ang inyo kabalikat anchor. Until next time, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo! Masaligan.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Good morning, asma. Asma. Amo nagili istoryan ta subong asma. Common ini nga condition, long-term condition, chronic condition caused by inflammation of the airways in the lungs. Amo na kun nga amo budlayan kita maginawa kay naga-inflame nga tong sining airways. Mayong adlaw sa tanan, welcome sa
2: edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Man sa bilog kalibutan, kadamo sang nagasufrir sining asma. Nga kun sa din ini ginapatihan nga resulta sa kombinasyon sa genetic and environmental factors. No? Sulundon ini, palanublion. Ang iban wala palanublion nga manggad pero ginapanubli nila asma. Kag isa na po ta. Puko ng mga contributing factors like allergies, exposure sa pollution, sigarilyo, mga pollen, smokes, mga allergens, viral infections, kag madamo pa. Amunubalas na nailigad ngayon adlaw ang asbestosis na istoryan man ato and it will cause asma also. Ang simptomas ng asma, muning pag-ubo, inablang nag paghihol nga kwa ng paginawa, budlay-budlay maginawa, chest tightness, breathlessness, no? Kaya madamo pa. Grabe nang istorbo. Nagkalain-lain sa nagkalain-lain mga tao. Kung gabi, hindi ka nakatulog. At akihon ka kasma. Aga palang dalom ang liog mo. Palang dalom ang mata mo. Ginalagas na paginawa mo, palanakit pa kalawasan mo sa ubo.
2: Edukasyon. Edukasyon. Para sa igayong lawas.
1: Dire na kita karon sa kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap ang turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: Basta gani balatian, magataki si mo, dasig ka na mag-deteriorate, especially kung kulang ka sa vitamin C. Ah, gap, dasig ka mang luya daw. Tingnan namin sini sa produkto ni Dr. Spin Hico kay bastante sa vitamin C. Luwas nga ang turmeric nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga nagabulik pasulhay sang aton paginhawa tungod kay ginahawanan kag ginapalapad niya ang alagyan sang hangin.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Tungod man sa isang anti-inflammatory properties nga nagapaganagan sa pagpalamanog sa aton sining airways. That is why makabulig inipatawa ay pasulay sa aton paginawa. Siling sa iba ng balunggay bulong sa pilas. Siling sa iba ng balunggay may calcium kag phosphorus nga magkapabakod sa tulaan. Hindi lang na sa research nagapamatuod nga ang balunggay nagapaganagan man sa chest congestion, ubo, mabudlay nga paginawa, kagiban pa nga respiratory complications. Kaya tungon may anti-inflammatory properties man siya.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang tugabang, sikat ini nga anti-constipation kay ginapadanlog ang aton sining pupo agud mahapos ang pagwa. Hindi lang ina ang tugabang may bastante man gali nga magnesium nga makabulig pa-relax sa aton sining bronchial muscles agud nga i-normalize ini para sa masulhay nga paginawa.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: So ginatagaan niya, ginaalalayan niya ang aton sining mga airways. Kagabi naton ang amarguso o kun ang ampalaya o kun bitter melon pang high blood lang ni kag pang blood sugar. Kaya gabulig manini sa aton sining mga respiratory disorders. Hindi man ikasalbar sa amarguso kay nga suno sa pagtuon may anti-inflammatory properties man na makabulig paganagan sang pagpalamanog o kung pagpalangubag-ubag sa kalagyan sa aton siniginawa.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang wheatgrass, tublok lawi man eh. Nami man eh siya sa constipation pero hindi lang sa constipation. Anti-asthmatic. Gitsyaya. Kag anti-allergic agent. Tungod man siya sining anti-inflammatory properties.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang barley grass, luwas sa may calcium, luwas sa may phosphorus, luwas sa may magnesium na makabulig pabakod sa tulaan, luwas nga manami manini sa constipation, may kapasidad manini, kag may ikasarang manini nga makabulig pahaganhagan sa aton sining mapinot nga paginawa. In other words, makapaganhagan man siya sang asthma. Kag sa nasiling ko na kaina ang vitamin C, especially ining mangustin nara sa Evergreen Coffee, dako kinang bulig sini agud nga makapabaskog sa ato ni immune system kag hindi kita dali-dali magluya.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintag tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.
7: XFM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Bakit na pagregla? Dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Centen Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si

0: na mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Narasig na, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Madiet na ko bukas ah.
1: XFM.
5: Katropa mo.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:09.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan para sa tinutuyo ng maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal
1: sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong clinical legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nakapangalagad ang eksperto ligal. Subong kita nga Domingo. Pets GIS sa bulan sang Mayo 2026. Magsagi hapon. Ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto ligal. Eksperto ligal.
0: Una sa tanan natin ang pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon. Happy Sunday sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters. Mga nagatutok na, nagapamati na. Nagatutok na sa aton nga pagpangalaga. Isa naman kay edisyon sang eksperto legal.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
0: Tutup kita alas 3 sa bunga hapon mga katropa. Kaya magatala kayo naman kita sa isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga eksperto legal, aton nga mga legal experts. Agodatagan kita sang ihibalo. Paintsyendihon sa aton ang mga layi sa aton nga pungsod. Nahambal na ganyan aton mga katropa. Ignorance of the law excuses no one. Gani sa aton nga mga katropa, importante gid nga may ara kita nga ideya ihibalo, no, bisan hindi man aton ma-memorize ang tanan-tanan nga mga laye, pero mas maayo gid mga katropa nga naka-incende kita, nakahibalo kita, may ara kita sang ideya, sang gamay lang nga ideya, udlay kita maintuan mga katropa, especially pag-abot sa mga laye. Mga laying medyo komplikado, kaya man nga medyo mahapos, pero mas maayo gid mga katropa nga halin mismo sa aton nga mga legal experts makatudlo sa aton, makapaintsyende sa aton sa mga layi sa aton nga pungsod. Ali subong hapon mga katropa, tutok naman kamo sa aton nga pagpangalagad. Batian ninyo kami sa XFM 100.7 sa FM band sang inyo mga radyo. Sa mga katropa naton nga nagapamati samtang nagamaneho, no, sa subong hapon, good afternoon, especially sa aton mga XFM radio patrollers o XFM taxi patrollers. Good afternoon gid mga katropa. As always, no, maghalong gid kita permi ha, sa aton nga pagbiyahe. Kamusta ang aton nga biyahe subong? Sabay pa nga okay man, no? Bisan na Domingo, I know basta Domingo medyo gamay gid man ang biyahe, no, pero kalabanan abit especially buwas balik naman na duty, no, balik naman na may mga klase pagurong ng iba, no, especially aton nga mga universities. Ibanti may mga ano pa, may mga opisina. Iti buwas Monday naman, natapos naman ang weekend mga katropa. Anyway, no, sa aton nga pagpangalaga, as always halong gida sa aton nga mga katropa nga mga taxi patrollers. At syempre sa tanan-tanan aton nga mga drivers, no? Modernized and traditional jeepney drivers. Good afternoon sa tanan nga mga terminals. Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga nagatutok na sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon gid sa inyo. And syempre sa aton nga mga katropa, no, sa mga merkado dira, merkado publiko. Good afternoon. Happy Sunday gid ha. And syempre, before kita malipat, subong man mga katropa nga Sunday, May 10, 2026. Kina-celebrate man naton, no, ang Mother's Day. So, happy Mother's Day sa mga katropa nga mga nanay. Dira nga mga mama, mga mommy. Pada mga tawag ninyo sa inyong mga ginikan o sa inyong mga nanay. Kalabanan na bidri sa aton, no, nanay gid, mayara man nga or mostly man mama, no. Isa ka lang kabati kun kaysa like mommy or mom, bo? Or ano pada nga mga unique nga mga tawag ninyo sa inyong mga nanay. Basi mayara ka muda nga kamulang yang ano, no, kamulang yang nagatawag sa inyong Iloy sang ano na sang inyong unique way. May gatawag nga Mother Earth. Basta may mother, ah, no, para man gatawaga mamasita. Wow. Espanyol pagid ya. Kadamo lang mga katropa, pero isa lang aton sining ginaselebra na ang paghatag naton sang pagtahod, no? Respeto sa aton nga mga nanay. Kag siguro bisan hindi man mga nanay, no? Balaton nga ti mga katropa naton nga limbawa nagapakananay, no? Nagpapakananay, mga ano ba, limbawa mga tatay man nag-act as sa ilaman nga iloy, no, sa iyang mga kabataan. Or halimbawa may mga may mga katropa man kita nga mga single mothers. And also may ara man kita nga mga katropa nga mga nanay in a way nga hindi man bangod nga may bata sila. Hindi ang ilang mga kabataan ni halimbawa mga ginabuligan nila. Damo lang, no, sa mga klase sang nanay. Ang aton lang hatagan diri sang importansya, hatagan diri sang pagtahod. Amo na ang dako nga papel, no, sang mga nanay, no, hindi man ilakaw galingon nga anak, no, alibaw may mga naman, may mga nag-act as nanay abi sa ilang mga hinablos or sa ilang mga pakaisa, no? Bisan layo pa na ang mga relatives, for as long as nagapakananay ka, Happy Mother's Day sa imo. Sa ito niya mga katropa. So, sa liwat, no? Sa ito niya mga nanay, mama, lola, tanan-tanan na ito niya mga katropa. Happy, happy Mother's Day sa inyo, tanan, mga katropa.
1: Experto Digal! Experto Digal!
0: Kaga subong nga hapon, magkatalakay man kita mga katropa ang all about, no, sa aton man niya mga nanay. I know, hindi mahapos ang pagiging nanay, mga katropa. Pagiging mother. Not only bilang nanay, abi sa mga makabataan. Pwede kong kaisa, kung tama ka man kapaugtas, isang sa bana mo, daw nanay ka man. Kapugta si mo bana, daw nanay ka man, no? Magbata-bata balay mo nga bana, bao. Imbes nga isa lang imo bata, duwa. Himo duwa mga katropa. Ay bangod pati imo bana, daw bata mo man.
1: Experto Legal!
0: Amo na mga katropa, no? Pero sa subong tiyempo, madamo na nga mga layi, madamo na nga mga ginpapasar, madamo na nga mga rights, no, kinamatarong ang tagsa ka mga nanay. Amambal naton nga isa ini sila sa mga kumbaga natagan gyud sang ano, no, priority, equality. Kag mambal natun, tagan gid sila sang proteksyon mga katropa, ang aton nga mga nanay. Isang una, no, sang una nga mga panahon. So, sinauna pagid nga mga way patatuguro na huna-huna. Yung mga kababaihan mga katropa, I know na tunaan nyo man ni, no, sa inyong history class. Isang una daan ng mga kababaihan, wala yasang kinamatarong, wala yasang rights. Hindi gani sila pwede kaboto. How much more nga hatagan pagid sila sang protection, di ba lang? Though object lang gid sa ila ang pagtratar. Para lang sila sa balay, ginhimo lang sila sulugoon. Pero we've come a long way na gid mga katropa. And subong tiyempo, in our present day, damo na nga mga rights, no, damo na nga mga protection ang ginahatag, especially sa tanyong mga kababayenan. And isa na diri mga katropa ang about sa Republic Act 11210 for ang expanded maternity leave law. Damo sang mga ano, sang mga rights, damo sang layi nga nagaprotektar sa mga kababayenan. Isa lang dira syempre ang Magna Carta for Women. Pero subong nga hapon mga katropa, aton nga tutukan subong ang about sa ining Republic Act 11210 o kung ang expanded maternity leave law ang naton nga tutukan na subong hapon. Base bala sa itong mga katropa nga nagaplano no nga maging nanay or soon to be mga nanay. Dapat ninyo nga mahibaluan no ang about sa ining ginatawag nga maternity leave sa ining sa mga mambal naton mga layi no nga nagahatag gid sang mambal naton daw bulig or atagman sang chance no sa mga iloy naton dugang kinamatarong pagabot sa ginatawag naton nga mga maternity leave ay hindi gidya mahapos mga katropa magbusong sa ina sa mga mambalaton unique sa being a nanay bilang nanay wala man siguro may gabusong lalaki di ba pero syempre sa mga babae sa ini sa mga mambaton kigayunan or mambaton daw ano bala opportunity na at least nga mahatagan sila sang enough time bastanteng tiyempo na makarecover anay as well as makabulig sa ila na wala na bala sang panumdumon no kahit nakabata ka na nagdala ka sang imong nga bata for almost 10 months 9 to 10 months no and then after mo pag pagbata mo kasi hindi pa sigurado diba? May mga times pa na nga dugay sa ospital dugay sa damo pa kamubalaydan pero ang ining layi mga katropa sa ini sa mga ginhimo para man at least makahatag sang kahigayunan sa aton nga mga nanay no nga makapahuway makatagan sang mga benepisyo kagaiban pagid nga mga kinamatarong mga katropa and not only sa mga nanay nara man ini nga para sa mga like nahulugan no miscarriage and also ano pagid no iban pagid nga mga benefits mga katropa under sa ining layi so ato ni nga pag imo ato nga pag diskusyonan syempre later on po ang aton nga eksperto legal subong nga hapon mga katropa basi may mga katropa kita dira nga hindi bala aware or hindi hindi maayo ang pag-explicar sa ila. Ano pagid ang mga pwede na itong hibaluan pagabot sa ining layi mga katropa. Sa liwas sa nambal na itong ginadamu-damu na no, sa mga layi nga nagaprotektar lahatag sa rights kinamatarong sa itong mga kababayinan not only sa mga nanay kundi sa tanan niya mga kababayinan. Pero sa subong nga hapon no para man sa aton nga pag-celebrate man sang Mother's Day may ni aton nga isa pag istoryahan ang ining Republic Act 11210 sa aton nga mga nagaplano nga mga nanay nagaplan or mga soon to be nga mga nanay may ni ang isa sa mga ginaano no mambalaton benepisyo ginahatag sa aton nga mga nanay sa aton nga mga mothers kasi sa aton nga pungsod mga katropa
1: Experto Legal Experto Legal
0: so, kung may mga questions ka mo may mga clarifications feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe mga katropa and also kung may mga greetings ka mo dira may mga gusto ka mong ipatamyaw no sa inyo nga mga ginikana I mean sa inyo nga mga mothers no mga naga-celebrate man sang ilang Mother's Day mga special greetings ka mo dira mga katropa, pwede gid ka mo maka-comment sa aton nga Facebook Live, no, sa XFM Radyo Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Ato ni nga pagabasahon man sa aton nga pangalagad. Kung may mga greetings ka mo dira, may mga gusto ka mga tamyawon. Tamyawan nyo nga mga nanay. May mga special greetings ka mo da, kaya ito nina nga pagabasahon mo. On air and live, no? Sa ito nga Facebook Live, mga katropa. Okay, mauna lang ko. Happy, happy Mother's Day, ha? Kay Mama Ophelia Crisostomo. Dira sa may New Washington Aklan. Happy Mother's Day. And of course, sa akong nga kapahon nga asawa, Happy Mother's Day kay Queenie, no? Makalalag Crisostomo. And of course, sa akong man nga mother-in-law, no? Kay Lorena Makalalag. Happy, happy Mother's Day sa inyong tatlo. At sa tanatan natin yung mga nanay dira. What happy Mother's Day mga makatropa.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:26 oras sa XFM. Ang ining oras ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga katropa naton nga wala pa da nakapangape, o pangape na, no? Kanami sang tiempo subong. Mainit, mapaang ang tiempo, bako ginhimo gid niya perfect, no? Gin ano gid ni, gin timing gid nga manami magkadto sa ano, sa baybay, sa ano, mga resort kay nami ang tiempo subong mga katropa. Doon lang sa so may mga nag-ulanda ng mga katropa natin kasi may nag-ulan bala sa inyong mga lugar, no? Anyway, no, sa mga katropa natin, basta muli ganyan ang tiyempo, sa ano pa na kainit, ba ka namin ganyan maghigop sang mainit-init man nga kape. Pero sa mga nagapangitada sang kape, piliin nyo mga katropa ang kape nga natural kag makabulig pa sa tangi kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag may soya powder na makabuligid sa atong yung kayong lawas mga katropa. Kabulong, no? Sa atong mga ginabatsyag ng mga balatian. May alakita bukol-bukol sa lawas, may mga hormonal imbalances. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala na siya sang caffeine. Usually, mga katropa, natin nga medyo may edad na, nagareklamo na sila na hindi na sila mag-inom sang kape kay bangod hindi sila katulog. Pero direya mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Bisan kaapat kalima ka pa mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala kontratiempo, no, kay wala ni siya sang caffeine. That is why, no, bisan ma-enjoy niyo ya, no, ma-enjoy niyo ya ang lasa sang kape. Pero wala ka mo yung sang worry, no? Nga bapulawon ka mo. Gani mga katropang Santon Plus Coffee Mix. Bagay gini, no? Sa ito mga katropa na hyperacidity, nagapalpitate, nagapulaw, no? Kung magkainom sang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mabulong. Hindi lang ang inyo kahidlaw sa kape, kundi pati man ang mga ginabatsyag na ito mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, puno sang vitamina kag mineralin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Makabuligid para sa itong ngayong lawas mga katropa. Ang kape nga natural, himo sang Yes to Health Incorporated. FDA approved. Kung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building yung Lucid Banga Arroyo, Iloilo City, sa tubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee at sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee at sa TikTok Shop. I-add to cart, kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:29 oras sa XFM. Okay, syempre ito na gina-welcome atong mga katropa ng mga OFWs. No, nga nagpamati na, no, sa itong pagpangalagad. Uy, good afternoon, ha. And of course, kay Ma'am AJ Bordon, no, nag-join sa itong Facebook Live subong hapon. Shout out. O, sige, ha. Ayd-ayd lang nga pagpamati. Ma'am AJ, happy Sunday sa imo and happy Mother's Day. And of course, itong mga katropa draman sa may Molo Kapihan. Good afternoon. Kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course kay Kap Ising Villanueva, Kap Ising Pansit Molo. Good afternoon, gid. Sa mga katropa naton dira sa may Molo Kapihan, happy Mother's Day dira sa inyo tanan. And of course kay ano, sa aton mga katropa dira sa may Dikamay Eatery, happy Mother's Day. And of course, dira man sa may 3SE3, sa may Maymays Bukuhan, good afternoon. And sa may Acacia E3, may ayd lang ang pagpamali. Alas 12:30 oras sa XFM. Ma-break ana kita mga katropa, kag sa aton nga pagbalik. Dugaw nga yung mga impormasyon kag balita. Ligid lamang sa Eksperto Legal, siri sa XFM 100.7 Iloilo.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Katropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras, XFM, alas 2.36 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal sa Gapon Kaupo ninyo katropang Janzine Crisostomo. Ingabayin sa eksperto legal, nadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, mag-inom mga katropa sa Vision X Plus. Kung dasig na mag-buron ang aton nga pananawan, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit. Ang aton nga mga mata kapin pa kung always kita nagatanaw, no? Sa aton nga cellphone, sa aton nga TV, or sa aton nga mga computer, no? Mga katropa, basi amat-amat na nga naghaguba ang aton nga mga pananawan, aton nga mga mata. Kaya mga katropa, gud maprotektahan ang aton nga mga mata, mag-inom adlaw-adlaw sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Huwag malikawan, no, ang mga balatian sa mata, kaya isang glaucoma, pteridium, katarata, Vision X Plus na mga katropa. Himo sang Yes World Incorporated FDA approved. Kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakalman sa Yes Health Wellness Center sa iyang building Ilusquit Barangay Arroyo Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nila mga produkto sang Yes Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Kalanggaon ang aton nga mga mata pag tumar sang Vision X Plus.
0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Alas 2.37 oras sa XFM. Ang pag-pangalagay sa mga katropa gayon na ito na nga wala pa da naka-intra, nakapasakop, no? Sa ito nga Sunthone and XFM libu-libong pa-premium. Amat-amatan nyo na mga katropa maghulog sa inyong mga entries. Pasika muna ang sunod nga magadaog sa 3,000 pesos nga cash sa ito nga weekly draw, no? Sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premium. Kasi may mga ano kamuda na utos, no, or ano na panig sang Santon Plus Gold capsule, turbo dietary supplement for men, kag premium D3 nga soft gel capsule, isa ka banig mga katropa equals to isa ka entry. And kung meron ka mga Santon Gold coffee mix, lima ka sa shay mga katropa is one entry. Sa mga katropa na tundra, ang mga nagagamit, no, sa mga produkto sa Yes World Incorporated, pwede nyo na makwartahan mga katropa. Kasi kamuna ang sunod nga makataog sa aton nga mga pa-premium dire sa XFM and Sunthone libu-libong pa-premium mga katropa. Sa mga nada, pwede ka mudiri kahulog, no, sa aton nga station sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City dire sa Villa Consolacion mga katropa. And sa sunod, pwede man kamo dira maka hulog, no, maano lang kit midiri ma announce sa mga katropa aton kay di nag-request sila nga medyo lapit, medyo mas malapit nga drop box. Pwede man kamo maka bilin dira sa may ano naton sa may Yulo Street sa clinic, no, sang Yes Health Incorporated. Dira makabilin sa inyo mga entries mga katropa. Kung medyo layo ka mo diri sa may Tabuk Suba, diri sa Haro, like halimbawa kung hara ka mo sa city proper or sa may molo area, gusto niyo sa medyo mas lapit-lapit gawang drop box, pwede ka mo dira makabilin, no, sa inyong mga entries. Kaya ito yun ang pick up on lang sa ito nga clinic mga katropa. Damo na ang nagdaraog, ha? Damo ng mga kagmadamo pa ang mahatagan sang chance sa mga katropa na makadaog diri sa doon nga Sunthone and XFM libu-libong pa-premium. Ang balantayan sini ang grand draw, no, ang prizes naton. Sa first prize 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, ang third prize 20,000 pesos, kag 10 o pulo ka mga consolation prizes nga may 5,000 pesos cash each mga katropa. Kaya rin amat-amatan nyo na maghulog sa mga entries ninyo sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premium.
0: Experto legal!
1: Experto legal!
2: Alas 2:40 oras sa XFM sa tanyang pag-pangalagad na mention itong kagina aton nga topiko subong hapon mga katropa. All about gid no sa aton nga Mother's Day segment. I mean Mother's Day nga celebration subong May 10 mga katropa. Sa timing gid sa aton nga pag-pangalagad subong. So aton nga pag-isoryahan upod syempre ang aton nga eksperto legal Attorney Pat Milieza, all about sa Republic Act 11210 o kung ang expanded maternity leave and sa expanded maternity leave law mga katropa. Sara na sa piyak na linya, naka-standby na. Kaupod na to, natin nga partner sa, ano, no? Sa eksperto legal sa Attorney Pat Milieza. Good afternoon, Attorney. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaupod ni mo katropang Jansen Crisostomo. Good afternoon, liwat, Attorney Pat.
3: Good afternoon, katropang Jansen. Thank you for having me.
2: Okay. So with this, Attorney, no? Siguro, happy Mother's Day, anay sa imo. And sa ato niya pag-celebrate subong, I know madamo sa ato niya mga nanay or like ano ba mga soon to be nanay no or nagaplano pa nga maging nanay in the future namin ni siguro nga mahibaluan nila ang about sa ining Republic Act 11210 bilang isa man sa mga rights or I mean benefits no para sa aton nga mga nanay Attorney Pat. Pero ano ni siya ang Republic Act 11210 kag nga inigin himo Attorney Pat?
3: Gintihon ini para nga buligan, para nga ma-empower. Yatong mga iloy nga manogbata ang gabusong kagisa bata, kag naka-deliver na sang lapsag. Sa ang ini nga kasubuan, nagahatag sang 105 days na maternity leave with pay ina. Sa tanan nga babae nga nagpanganak. Buti hindi sa private sector man o kung sa government sector, may 105 days. Almost more than 3 months ina, no? More than 3 months, mga 3 and a half months. Nga makahatay kay Gilinan sa Iloy na matupan ang iyang anak sa first 105 days niya sa ni.
2: Okay.
3: Kag, why ni nagka-discriminate kung ano man ang Iloy, may iba naman o kung wala.
2: Okay.
3: Kasado man o kung wala. Gani, ang ato mga Iloy, nagtatawag na solo parent, may additional pa nga 15 days
2: Okay.
3: Ang ginatag ang Republic Act, Republic Act 11210. So mga solo parent may additional public na privilege kay wise nga kun wise la sang bana nga mag-assist sa ila. Ang kasuguan nagatag sila sang 15 additional days.
2: Okay, so mahimo 120 days. Or more ang, 4 months gid Attorney Pat no para sa mga solo parents. Okay, how about naman yung attorney sa mga ano sa mga like nahulugan or may miscarriage, qualified man sila gihapon sa ining ginatawag nga maternity leave law?
3: Oo, yan tong mga Iloy nga nahulugan may 60 days sila.
2: Okay.
3: Para lang maulian sila kay siyempre, bisan ba ay kaman do ng bata kalapanan sa mga Iloy nga nahulugan. Depressed ina sila.
2: Oo.
3: Kapin ba ko ng anak nila dali na lang marunong manugwan na kagpagwa ang itsura na.
2: Oo.
3: Depressed ina sila to give them time to recover.
2: At least no daw kumbaga tanan is covered for as long as ano na ikaw syempre ga-prepare ikaw bilang nanay so kung halimbawa muna may miscarriage or ano no may specific nga benefits para sa ining mga mga iloy naton na Attorney Pet nga ti nagbusong no mambalaton ti mga ano na gid sila mga iloy na kon tawgon syempre kay ti ano na no nagbusong na o ang iban pagbata nila mo naning mga benepisyo nila nga pwede nga makuha Attorney Pet. Pero isa sa mga pamangkot sini attorney no kalabanan sini siguro kay ti especially sa mga kabayenan nga kung kaisa mataymingan bala nga sa isa ka tuig is kaduwaya magbusong. May mga ano man ni sila? May mga or sulod or, kapila ni siya pwedeng gamito na limbawa no ang ining klase sang layi Attorney Pet.
3: Sa amot sa ginamahal mga kadawa magbusong sa isa ka tuig at lansara ng katapo.
2: Oo, is alang gid na.
3: Pero anyway, why nagka-distinguish ang kasuguan kung tugtog pila sa childbirth? Basta nagkasiling lang yung kada childbirth sa isa ka iloy na empleyado sa private or public sector entitled sila sa among ini nga sini nga pribilehiyo tao kun right nga ni ina kay kasubuan na naghatag.
2: Okay. Halimbawa ya kun na mention mo kagina Attorney Pet nga ti government worker or private sector man nga employee no is pwede maka-avail sang ini nga maternity law no or 105 days nga maternity leave law. Pero in kaso abi Attorney Pet nga halimbawa in the middle sang iyang pagbusong na dulaan siya sang trabaho abi Attorney Pet. Maano niya man gihapon, maklaim niya man ni gihapon no.
3: Kung sa private sector sa iya pagbusong kung nakahatag siya sang monthly contribution sa SSS. Sang 3 monthly contributions sulod isa ka tuig, entitled siya, o galing i-prorate na. Siya, so, 5 months, ang 5 months lang sa katuig ang iya contribution, i-prorate na kung pila ang iya pagkabatunon. Provided, she was dismissed from employment for just cause. No? Or, he was dismissed honorably. Why siya ging kick out, why siya ging terminate for a reason, kundi honorably. Why siyang malain na rason nga naguntat siya sa siyang trabaho. So, i-prorate ang iya sweldo. Luwas nga maghahatag ang SSS o kundi SIS man, may contribution man niya kung employer kay kung nagbusog siya, tigon sa employment niya sa isang ka private man o public for at least 3 months entitled siya for kasasini nga kasubuan. Pero if, hindi na full monthly nga salary ang iya pagkamatunon kundi ko sa in English para pro-rate. So ang 5 months nga contribution sa sulod siya siyang kabulan niya nga pagbusong i-pro-rate, i-adjust.
2: Okay. So muna no. Depending.
3: So 9 months divided by 5 months. Amon lang 1 month salary divided mo sa hindi ko kabalo sa mathematics pero hindi na full month salary ang pagkamatunan.
2: Okay, so ano no, medyo ano naging manabi. Siguro, ati, halimbawa, especially ko sa SSS, halimbawa, siniti, daw sila na niya ang ano gid, kung ano ang mga pwedeng himuon, halimbawa, no? Sang, amun yung mga mothers na ito, halimbawa, nadulaan sang trabaho during sa ilang pregnancy. So, muna, no? Isa ini sa mga instances, mga katropa, nga posible, abi, halimbawa sa mga amuning mga sitwasyon no pero siguro ti amuna na mention man kagina ni Attorney Pet nga amuning mga instances importante sini is may ara nga benepisyo no ang mga iloy naton or mga nagabusong abi no magiging nanay no pag abot sa ilang pagbata Attorney Pet not necessarily nga ti pag tapos sina sang pagbata nila makapatrabaho na yun sila, no? Pero sa amo ni nga mga sitwasyon, abi attorney, halimbawa nga may mga instances abi nga undi maglabot sa 105 days ginpabalik na sila sa ilang trabaho, or halimbawa muna, no, may siguro, I don't know lang kung may mga employers nga muna, pero if ever abi attorney nga amuna ang matabo sa isa ka nanay nga hindi niya ma-enjoy ang whole 105 niya, pwede ina matabo attorney?
3: So far wala pa sang kaso nga amo ina mo. At 3 months ang ina ko nang tawon mo kulang pagali ina mo.
2: Oo.
3: Ay pang recover sang Pinoy nga bagong bata.
2: Oo.
3: Kaya mo sa may inang kasuguan, ang aton diri nga sistema, layo o kumpara mo sa ibang kapungsod. Halimbawa dito sa Canada, ang bayaw ko, nagbata, may isa ka tuig ng maternity leave.
2: Wow.
3: May sweldo na siya.
2: Sabi, no? 1 year.
3: Gusto ng bata, ang bata, na monthly allowance pag-get nga halin sa gobyerno.
2: Okay.
3: Lason ang tatay may at least 1 month nga paternity leave with full pay. Ang trabaho lang niya to assist
2: sa nanay,
3: the wife in raising the baby. Amo nakabalan mo, amo ina ang privilege nga naangkon sa mga workers, mga employees sa pag-uwi sa Canada, pagod sa ilang strong labor union. Wala mo, ini nga, ini mga maternity leave nga ini, resulta lang ina sa hublad sa mga union diri sa Pilipinas. Bangod sila, nagpasa sa kasubuan ang Kongreso bilang tugon sa panawagan sa mga magmumugon. Pero kulang pa inang 3 months nga no maternity leave. Why kini niya 4 months and 105 days? Why ni 4 months? 3.5 months lang ina.
2: Yeah. Oo, 105 days lang, no? Pero, Dre, attorney, why lang kita kabalo kung basi may mga instances, abi, halimbawa, mga 1 month pa lang, ginapabalik na sang employer, no? I don't know lang kung may nagkatabo sina. Pero siguro ti ma-consider abi naton nga ti do paglapas na ina attorney do ano eh. Mamba mo,
3: nagkapaglapas sina.
2: 1 month pa lang pabalikon. Pabalikon ka na yan sa trabaho. I don't know lang kung regardless abi kung basi kung kulang gid sila, pero ang ina nga mamba naton is right na iya sang babae or right sang nanay nga ma-enjoy ang iyang ano na 105 days or more than 3 months sabi attorney, no? Pero if ever maamo na bigang mga instances attorney, pwede makasuhan abi ang employer or sinuman dira ang ano, ang lapas sina attorney.
3: Sa section 18 sang sending act, Republic Act 11210, ito siling any violation of this act. May penalty. At ang penalty dati ni fine na 20,000 na hindi magkubos sa 20,000 pesos at hindi maglapaw sa 200,000 pesos. Kang imprisonment na hindi magsubra sa 12 years. One day to 12 years imprisonment. So, matuod nga, pwede mabayolan, pero kung lantaw ka, kung kinabantayan mo ang imo, kinamataron, suno sa sining kasuguan, pwede ka makadamok sa korte, kaya gay-akusar ang violation.
2: So, muna, no?
3: Hindi na niya sa NLRC, kaya may imprisonment, tag-fine mo.
2: Oo.
3: Kaya ang NLRC, mag-decide lang ina kung may unlawful termination, may violation sa labor code. Pero hindi na nabutang sa labor code na may imprisonment. Kaso, criminal na hindi nga offense, kagka-korte lang ang makapanaog sa penalidad.
2: Mm, Okay. So muna no, siguro may mga listener kita sa bunga basi naka-experience pala sa amuna. So bawal gid na mga katropa, dapat 105 days is 105 days. Basi kun request mo da karon magbalik after 15 days pa lang or 1 month pa lang bawo kaluoy. Do hindi pa tuya ka recover attorney Pet. Do muna bala.
3: Do hindi pa eh kay
2: ay, kabudlay, no? Sa iba niya, munto na may story akagina ni Attorney Pet, 1 year ang ilang maternity leave, no? Bastante na yung time nga para daw may buot na ya balagawa, Attorney Pet, no? Ang bata, pwede na mabilin kung, kung ano bala, kung pwede na mabilin sa iban, or, amo na, 3 months, abi is very ano pa, no? Very critical pa na akong kaysa, especially sa mga naga-nursing mothers na to, naga-breastfeed Attorney Pet, kasi amo pa na critical pa na nga stages, pero amo na no, amo na ang sitwasyon
3: amo na gani ang istorya mo katropan dyan sen. Sa labor code na required man ang employer na magbutang sa natawag nga nursing station. Ang nursing station ina for lactating mothers na gusto nila abi no nga taguon ang gatas nila kay kung nakapag-gatas ang ila ang ina nakapasuso pa sila kung may hindi pagsuso ang bata ang sakit na para sa ila kay nakagutok ang ila nga ang ila binatiti amo na nga may pwede mo na ipump kag ibutang sa may sugundan kag butang sa refrigerator para hindi magpanos ang imo nga ang atas sa Iloy. Sa mga government stations, may ara na nabutang sa may refrigerator gra, or yung tawag nila na milking station. Ang bot lang kung gina-implement ina sa mga at sa aton employers gra.
2: Oo. Siguro kung sa mga damo na gid, no? Daw, damo na gid, halimbawa, ng mga employees, ti mas mayo gid man gyud may amuna nga room or may ara nga benefits halimbawa no para sa mga amuning nga mga sitwasyon. Hindi man siguro pwede, hindi man siguro all the time magamit pero at least available siya Attorney Pet, di ba? Sige, no? So tungod nga pagpangalagad, boda kadasig lang sa aton nga oras sa attorney. Siguro basi may mga gusto pa ikaw nga ipaabot, no? Or ipa palabot sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa buong Attorney Pet.
3: Wa ibang katropa ni Jansen kada kabalipanan nakabulig kita patad sa kinamasarong sa mga Iloy para nanungod siya ikaw maternity leave. Pagka ang tataya in relation to this ang husband o kung somebody who is the partner of the mother na wa ikaw maayos sila makasal ang husband na nag-upod sa iya asawa, nag-upuyo sa iya asawa, entitled man, sa isa ka semana na paternity leave. Sa banal, hindi nga nakasal. So, ang banabana nga wala makasal, budlay ini, hindi pa may implementar.
2: Dapat married the Attorney Pet. Sige. So, this thank you so much Attorney. Sa imo time as always diri sa tong programa sa Eksperto Legal. Mayong hapon sa imo liwat Attorney Pet.
3: Good afternoon ka Prof. Jensen.
0: Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
2: Gago mga katropa si Attorney Pet Milyeza, ang aton niya Eksperto Legal. Sa aton nga programa sa Eksperto Legal mga katropa no sa XFM 100.7 Iloilo. Saliwat, thank you so much kay Attorney as always sa mga oras no diri sa aton nga programa sa Eksperto Legal. There go mga katropa, hopefully no naka bulig man kami pa inchende sa inyo so all about sa ini nga ginatawag nga Republic Act number 11210. O kung ang expanded maternity leave law. Sa una matandaan ta ni katropang Alex daw 90 days lang ni sa una mo. Subong gin ano ni siya ginhimo nga 105 days. So almost ano ni siya 3 months and a half. Kung isipon naton sa mga solo parents so plus 15 days. So mahimo siya 4 months no or 120 days mga katropa. mga single mothers naton. At syempre sa mga nanay man na nahulugan or na may miscarriage, may arap magyapon sila nga benefits, 60 days nga paid, no? Leave, mga katropa. So, duwa ka bulan, no? 60 days. And para naman niya sa mga tatay, sa mga ano nilang galing, dapat kasado ka mo. 1 week kag may 7 days pa na nga ano no nga ano na ganiya ay pwede siya nga 7 days nga transferable, so ano ba pwede siya nga i-transfer sa imong bana imo siya nga 14 days to 15 days no nga paternity leave mga katropa. So amo to soya kag ginan ni Attorney Pet sa Canada ya 1 year 1 year ang ilang maternity leave. Maano na yan, ma-birthday na yan yung mga bata before kayo magbalik sa ano, sa imong trabaho. Ample time, no? Bastante naging tion na parang at least dako nagaway mga baby. Ano na eh, no, maka-inchende, pwede mo nagawa mabayaan, bala? Ay, kung kaisa, bisan 3 months na gani or 4 months, sa ano pagid eh, kinahanglan pagid niya tuod sang ano do masubuan man ang iloy dayon no nga mag sige na siya trabaho ang ano pagid kinahanglan pagid siya tani sang iyang bata no. Pero anyway, hopefully basi sa pila ka adlaw mahimo ani nga ano bala bisan 6 months no, 6 months nga maternity leave, madugang pagid nga benepisyo sa tong mga iloy or base ma ilog mo naton ang 1 year bawa. Pero isa ina sa mga benepisyo na para lang gid no? Para man nga mahatagan man mabuligan man aton yung mga iloy no, aton yung mga asawa no,

0: avail nila ang ining maternity or maternity leave, mga katropa. Sige, sa nagyong pagpangalaga nila, stress, tres oras sa XFM. Bodo lang alang, hindi kita sa itong oras, mga katropa. Kay Sir Larry Valera Dula, mayong hapon, katropang John Zin. Sige, thank you so much, yun, sir, sa pag-tutok diri. Kay Ma'am AJ Bourdon sa Liwat, shoutout idol. Sige, thank you so much, yun, Ma'am AJ. Sa mga pag-upo diri sa aton. And of course, kay Sir Roy Escorpeso. Ka naman nag-upod man sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon gid sa inyo, mga katropa. Way na kita oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalagad. Standby lang sa masunod nga programa, ang Extra Drive po rin yung katropang Era Espinosa. Salamat gid sa aton nga technical partner, kay katropang Alex Saspa. Ilibati naman kita sa masunod nga Domingo, mga katropa. Same time, same station. Kaliwata, Happy Mother's Day sa ito nga mga katropa, ng mga nanay, lola, tanan-tanan na ito nga mga katropa, no, nga nag-celebrate subong isang ilang or isang Mother's Day, mga katropa. At sa mga nag-celebrate man sa ilang birthday, happy, happy birthday, kag happy anniversary lang sa inyo, mga katropa. Ang Experto Legal, ang buylong nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang John Zing Crisostomo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral.

0: Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Yes to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamaga ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Yes to Health!
8: XFM.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isa gapala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga
2: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
11: X FM.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamugit nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
16: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
16: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
16: Sister Pain.
19: Ako si Danny, isa kabas driver. Upo-tubig sa nawad daw ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santhan kag XFM libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Maka-late na ko!
16: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases,

0: dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Reven Ito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Let it rain.
3: Let me talk to you.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang katikati.
7: Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santone Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Pusiling yan, Arbuhat, Tang, Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Exciting!
22: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
5: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
6: mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
7: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Mga katropa, live kita dito sa buong sa Festive Mall dito sa Mega World at Mandurriao. Kung sariin na may nagluntad na isang shooting incident, Guardia versus sa merchandiser sa SMC Mall sa Festive Mall dito sa Mega World at Mandurriao. Bago lang gawa, nag-abot ang sino the crime operatives or SOCO bago niya mag-conduct sa investigation sa dering area. As of now, naka-normal magyapon ang sitwasyon diri. Wala man yung pagwa ang mga mall goers. Ugalingin siraduhan lang ang area sa supermarket or SM Save More. Ago niya ma-secure ang area. Based sa itong information na nadakpa naman ang ining guardia, kag ang napilasan na merchandiser is nadala naman sa mga responders. Base sa inisyang information, duwa ka mga igo sa bala ang naagom sa ining merchandiser, particularly sa iyang tiyangag iyang kilid. Gin-surrender naman sa guardia, huwag na siya nalagyo. Kumbaga nag-surrender man siya na, sa mga otoridad sa nag-responde na diri ang katako sa Philippine National Police. Ongoing subong ang investigation sa ato na kapulisan. Base sa initial information, may daan ng hilgot anon ang suspect at ang biktima nga sa subong wala pa ginapangalanan sa mga otoridad. Standby mga katropa sa dugang sininga mga updates kadetalye. Don't forget to like and share lang sa aton nga Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo at XFM Iloilo 100.7 para sa dugang sininga mga updates. Bukod sa patrol, the tropang era Espinosa, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Dietrich Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Kotropang Jan St. Chrysostomo, XFM News.
2: XFM. XFM. XFM.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin.
13: tulong para laging ganado sa buhay.
14: Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
20: XFM.
21: XFM.
23: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
21: XFM.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak gid kamo sa malipayon nga panglawas kag puno sa mga pagpakamaayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta kamo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan kamo sang mga pagpakamaayo sa Ginoo. Kag subong mano, enjoy sa inyong family no nga nangin kaupod it because kay wala sing trabaho no mga kaotoran. Kay kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island no pakadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique no. Actually may mga banwa pa man diri nga ato pa sa punta pero ti no amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose no mga kaotoran. Kag ang iba natong estasyon dira no basi ko naka-hook up man sila Antique, Kalibo, Kagruhas no ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi before kita magapadayon sa aton niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Magapangamoy dinay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit, amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabot sa siningin oras nga sa gihapon malipayon. Kasi nga tinion kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon as tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa gihapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kunang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi kag indi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio. No, nga nagapamati subong mahinggap igit sa inyo dira, subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycle, no, e-bike, no, mahinggap igit dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no? Sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon, no? Maayo lang ang pagluto ninyo dira, no? Makabinan upod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no? Aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panoran, Lambunaw. Sister Jingjing, kagsigyapon ba, Sister Banji, Banjil Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panoran, Lambunaw. Kagsa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kagsubong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira, Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kagkabalo ko, nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, maing gabi dira sa inyo. Sige. Kay Sister Kaning Sumiho Isma, no, maing gabi man Sister Kaning upod sa pinilangga nga bana kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige, kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, maing gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, maing gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, maing gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, maing gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kagsubong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, maing gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katuta dira sa Liganis, sa gyapon na itong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, maing gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sa Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, maing gabi Lapos family, no, maing gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang nga pagpamati ninyo dira. Kag subong man, no, kay Sister Lorena biato magahin no may gabi Easter Lorena no maayo lang pagpamati dira kag subong mano dito sa Dumangas ila ni brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit no may gabi dira sa inyo Sister Marinville kag kay brother Jan Sumugat no good evening kumusta brother Jan I hope ngayara ka sa mayong panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige kag sa sining gabi live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No pwede ka mo maka-follow, like and share aron nga magdamo kita sa sining gabi at the same time kung i-follow ninyo updated di ka mo sa tanan nga mga impormasyon no especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargid kita sa aton nga mga food supplement no like sang Santon plus coffee no nami gidina man kauturan Santon plus gold no nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time kung may balatian kita oh like sa mga bukol-bukol na baong bakal gid kamo sang Santon plus gold makauturan agod nga madula ina inyong mga bukol dira no matunaw na mga sis dira no madula dira mga kaabyanan no kag sa aton niya nga vitamin C no makauturan bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige so sa sininga gabi no mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton niyang account no si brother Evan Moico no good evening brother Hedrin. Yes good evening no patamyaw kay Maxwell no Moico at sige sa imuroroni nga pinalangga nga asawa sige so salamat no sa inyo brother Evan Moico paniyong kumusta ka mo dira no kumusta si tatay kag si nanay sila ni Aiden kag si Emiros no I miss you all no gusto ko nga maka istoryahanay naman kita makabanding kita pero ti no ang aton niyang panahon daw hindi pa gid anay magtugo tugod kay arita diri sa tabok no kag sako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige padayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo at the same time kung ano ang aton inyo natun-an ikabuhi lang gid no kay ti amo man lang na importante dira eh kay hukman man ta sa Ginoo brother Panyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyan ang kamatuoran suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natun-an nga sakto tudluan ta sang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyo nga always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sininga gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira daugin summarize lang niya dira mga kauturan pero sa sininga gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa spirit of prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23 no bisan pa dito sa langit mo sa aton balay nga gitawag New Jerusalem silingin niya dire indi na kinahanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad tungod kay ang gahom sa Dios nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So but sing ganon makauturan sa langit ang aton balay dito nunid na sang kurente wala na ta sang paligban dito nga every month no nga balayran mga kaabyanan nga man kay ang gahom sang Dios ang iya himaya amo na ina ang suga didto nagasilak ina mga kauturan ti kay ang aton balay didto lunsay man bulawan no pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay didto no nagadugang o ko naga siga pagid mga kaabyanan o amo na ang nakanami didto no plus ang mga kordero meaning mga kordero mga linuwas ikaw kag ako ina mga kauturan Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown nga gold, no, mga kaabyanan, ti nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yang kuruna nga bulawan, mga kaoturan. So muna ang nakanami kun makapalangit na kita, mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit, mga kaoturan? Amo na ang mga pamangkot, mga kaoturan, nga dako sa aton nga kabuhi. So amo na nga subong, kinahanglan naton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kaoturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na simpaglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kung ang ilang master nga amo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man, mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna makauturan, nga ini nga balay, hindi lang sa ila nga mga apostoles, kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang, kung kita mangin kaangay man sa mga apostoles, nga nagatuo, kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now, sila nga dire, sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18:78, silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no? Lapad-lapad yun ang langit. So kaya ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So gipakita ini, mga kauturan, sa aton yung propeta nga amuna kanami ang langit. Okay, ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe, no? May mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw ga linutaw lang sala dito. So amuna magali makabiyanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. Amo na, mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtoy-toy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatoy-toy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puloyan. No? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna, mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, silinidira, dili kamo magkabalaka kay ako magakadto sa amay, magaaman sin doog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaon ko kamo upod na kamo sa akon, kundi ako didto man kamo. Amo nang pasalig sa Ginoo, makuturan sa imo kag nakon. So amo na nga subong aton giting huaon ng aton kabuhi nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pagin sila niya dire? Sa duta nga bag-o ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa times ang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, no? Kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung galing nyo, no? Suwertehon nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan. Kundi, isa ka, planado. No, planado. O, nga mo siling ka planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid. Amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan. Ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala gid. Hindi magsilbi na sa Ginoo mga kauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, ti amo na ang paghimo sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, manghita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, ti unod nun na mga kauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo nanotaran, no? Ang unod nun, babae sa babae, para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Ginoo, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, ay hindi man pwede. No, adultery ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sini diri indi masaysay nga himaya. Okay, gipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabyanan. Sini diri nakita ko ang indi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw, terrible no? Amo nagali dito ang Dios, ang iya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw, ukon sa udtong tutok, no? Sa indire, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakamaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid, mga kabina ng iya nga bayo, meaning grabe no, perfect no? Paano, no? Sinindre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo akwerdas. O, nagimpakita mga kabinan. Meaning to say, ang Dios, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Ti isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Dios, no? Kumusta mga kauturan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganun himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero diri sa aton, ang inatawag sa Revelation 14, verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganun dira gali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod, mahimaya nato ng Ginoo. Ha? Ti ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, mga kabinan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon, nga ikaw kag ako, nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because, kay kita nagabantay sa adlaw nga, ikapito, mga kauturan. Ikaduha, paano kita makahimaya sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-un ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na diskasan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Kay ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nakakaboy sa dagat, di man sila kakaboy sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Di kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kaabyanan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagwa ka na, pasensya sa nagakaon. Kung makapagwa ka na sa imo higgo, amo lang tong higgo ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia, nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Di kundi ka gusto magpalangit, ti kala sige kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo nang Levitico 11. Okay? Ang iban gastang sa Levitico 11. Aliway tamahimo dira kung amo mang gina. No, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tineon, hukman matas Ginoo, depende na ina mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon ta si Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang permente ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahom nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man good abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di ta motuo kay Sister Ellen White, mostly ang mga Seventh Day Adventist Church gitawag nato niya nga korpo subong, ha, mga kaabyanan, ati wala kag insang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom mga kauturan nga man giway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now, sa aton dili ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kag basahon ina mga kaabyanan kag patihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti ara na siya sa bag-ong henerasyon. No? Pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no? Wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kaabyanan. Ti amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, ah, grabe gid na kay stricto nga pagtudlo yaman kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung nahi gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan. hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit, samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom, kag kahalandon nga kahimayaan, ginbutang ako, o ginbutang ko ang akon isu inugsulat, o upod sang pagasambit, o daw anong gugma, amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit, ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, indi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit, mga kaabyanan, nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na, mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala kun, ha? Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas, mga kaabyanan. Pero sila nga naluwas ka na, no, sila sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo? No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kag di na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na kag di ka na maagi kamatayo? No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas, nga di na mamalation, suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita, mga kaabyanan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Sili niya dire sa US 22 paragraph 23. Sili niya dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe, no? No, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man, no, mayari man dito gipakita. Sa siling diri sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag nagasinag nga bulawan. No, grabe, no, ginpakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. So amo niya pagtan-aw, abi niya may ara gid duha ka klase nga kahoy, no? Gintan-aw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi, nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo, nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga, subong bala, nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan. Ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito, sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amo lang gi-direct sa Bible mga kauturan. No? Pero gali makaabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kaabinan. Oo. At the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy mga kauturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kauturan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon ka unon. Oh, di ba mga kabin ka try ka mo sina? Oo. Pero mga kabin kung maluwas kita kung ara na ta sa langit makabinan, ining ginsulat diri makatong sigurado gid. Mahikap tani kag matan-aw tani kag mismo kita dira na gid magapuyo makaturan. Te, ano ang inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? I hope palangita mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Ha? Mga kauturan, kay basi nagunauna ta nga okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay amo na na, magabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, ha, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami diri, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari nita sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan makuturan. Kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan. Okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan. Pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita tanan mga kauturan. Kung kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita. Amo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag ukon ang katahom no sang langit grabe no makotoran kag may prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan ukon mga pilak no grabe makotoran pero grabe no ano ayhan katamis ano ayhan ang sabor makotoran amo ning gusto naton matilawan no mga kabinan nga prutas kay sunod di sa Biblia ang prutas amo naton kalanon kag ang iya dahon bulong pagid sa tanan nga mga tao nga ato dito sa langit mga kabin. Grabe no? So muna, siling ko sa akong kagulingon, bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na mga kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagin ang ipakita dito? No, kay Sister Elaine White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pa gid? Sige dire. Nakita ko ang isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang gin ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan sang ginkutlo ni Sister Elaine White ang bulak, nakasinggit siya nga ayhan. Nga nakasinggit siya, padayon kita. Indi gid ini ha maglayong. Butsing ganun. Ang bulak dito makuturan sang iyagin kutlo indi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya. No? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidire. Sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon. Buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe no, ang ilamon dito nagaidlak sabang daw kaangay daw sa bulawan sa bulawan kag pilak mga kaabyanan. Okay, so grabe katahom makauturan. Ano pagid samtang may bugal nga nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan. Ang leon, ang ubiha o kun ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila nag-agi kami sa tunga nila kag nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo. So amon ang langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila, o kung sa diin man, sigurado, kaunon kagid mga kauturan, o kung gusabon kagid, nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope nga amuman itong handom, kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay sang madulom nga kagulangan naton dire. So di daw para sa dire kalibutan nga atong kagulangan dire daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay, no? Busa nagsinggit kami tanan, no? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So di kato dapat madlo kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa makakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Ginagihan lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina, no, ni Sister Elaine White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo, may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh grabe no. So amo nang naka kun sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no. Ang kahoy nga books, no, grabe no, sidro ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makaturon ining kahoy nga atong ginbasa, makaturon grabe ni ka mga hardwood no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga no? Grabe makauturon kag ang bunga sini siyempre no? Mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almindra, almindras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makauturan, tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gidito sang karne. Bisan isda, wala. Oo mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas, mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa, mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko, mga kauturan. O diya kita mag-atubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kag ang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito. Hindi gid mga kauturan. Nga man, kay naanad ka nga magkaon sang mga karni. So amuni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kay ang Ginoo nagtudlo sina dili na iya aton pagtudlo kundi iya na si Ginoo mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kun paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa ha pagtigulang nga pamatan-on. Imagine ha? Siling nila dire sa DP 565 no para paragraph 500 hasta pagkadto sa 566. Sindiri, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway. Apang sa kataason, kubos-kubos siya sa anak sang Diyos. Ano, ipakita kay Adan, mga kauturan, ano kataason daw ang si Adan, kubos-kubos lang na siya sa Diyos. Nagapahayag siya, sing dako nga ginkalainan nila sa tong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar, mga kauturan, sa atong karon kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila sa kahoy, sang kabuhi, sa Eden, nga nadula, sang madugay, ang mga tinubos, magatulubo, no, Malakias 4 versikulo 2, no, sa kabugusan, sang kataason, sang mga kaliwatan, sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kun mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kun ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na mga kauturan, subong, ginawarningan kita, ginatunluan kita, nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, suno sa Munugwali, o kon Ecclesiastes 12, versikulo 13, tub-tub 14. Nga ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios mga kaabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao naga-ensya subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na tauras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni. No aton pagininitunan makabinan agod nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani pasalamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO Dr. Remilito Oy nga mo ang naghatag authorize nga makawaragwag kita sang maing balita sa kanginan, kag subong man sang aton niya nga station manager Sir Jose Albanyes, kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami malipayon kag madinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka-hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani, buligi ang tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, naga-live through Facebook, nga ini nga mga pulong, dili madula sa amon tagipusoon. Kundi, ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kun mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon ka panghuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidira sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pinilangga nga panimalay, ang protection, may panglawas, sa gihapon ila mangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang among station manager Sir Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, po siya pa ni Malay, kag ang maying panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam ng langit nun, protection maying panglawas man sa ila, tagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalhulay sa among katulogon, siya po nang imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imublang espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agod nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton, imong matuman, hindi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ng personal nga manluluwas. Amen. Ang iyong kubos ng alagad, Brother Hayden Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: FM. Mga katropa, excited!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may

0: sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil, Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sansom Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sansom Vitamin C.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang tipo ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid, na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus mycologen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: X.
11: X.
10: F. M.
11: X. F. M.

0: Sister Payne.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Payne.
0: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. XFM.
4: Santon Plus Cold.
5: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
4: Santon Plus Cold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusay.
4: Santon Plus Cold.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
3: Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Woo!

0: Good evening, people of the world, mabuhay!
1: Hello, universe!
0: Happy Mother's Day!
1: Yes!
0: Happy Mother's Day! Hambal sang inyo nga mga umanggad nga inyo kontra-kontra.
1: Nabasaan ko to.
0: Di ba?
1: Yes!
0: Hindi tanan perfect ang
1: correct
0: pagsinalayo sang isa ka pamilya, no? Happy Mother's Day in the sense nga may mga kabataan gid man nga nagaulikid sa ilang ginikanan, ila binagid kung maayo ang ila pagtratar sa ila kabataan. May ara man wala ginpalad ang ginikanan tungod kay ang nagakatabo may jealousy nga nagaganap between umagad kag sa ira bata.
2: Ugang.
0: Anong utod man?
2: Ugangan.
0: Ugang. Tugpon ka na sa lapa.
1: Ikaw to yan kang ba?
0: So, amo nang nagkakatabo. Pero, Happy Mother's Day pa rin po.
1: Correct, yeah.
0: Kaya may araman kung kaisa ginikanan, kung wala ka na may ihatag, nga nakadawa-dawa ka man lang, isa ka kasalbahe nga bata. May araman ginikanan, kung hindi mapagbigyan, sungak-sungak nga bata kasi o na ang nagpadako si Moman.
1: Masunggod na nata yun.
0: Na. Amo lang na yung may sugpon, wala na?
1: Wala na eh. Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot na daw. Ako lang ginya permiya. Nag-open up sang topic pagkatapos. Mano na lang ginsaya. Masugpon-sugpon na lang ginsaya.
1: Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot. Maumpisa na ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Buha po na luy-luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Pero nakaturbo, dietary food supplement for men.
1: Ba?
0: Sugpon ni man.
1: Tiga-tiga na, tindog-tindog pa.
0: Bago ginatudloan pa sa nga sugpunan man.
1: Ay, why? Kuman.
0: Daga, anan, din yung kakanto ang iyang utok. Nung kakadagdag, bala kong kaisa.
1: Ha?
0: Kakadagdag, amot kung sa din na siya gaano, ha? Galupad? Welcome tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR, Kagpanay Island. Unahon ta mga taga Bacolod, nakakonect na, ha? Via satellite. Opo ta subong sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Alex
0: Bacolod
1: Jun Ray.
0: Ha?
1: Jun Ray. Chris.
0: Ha?
1: Chris.
0: Sa din kita si Jun Ray o kung si Chris?
1: Chris.
0: Ha?
1: Chris.
0: Ha? Si Chief Junel ang duty subong.
1: Eh, ama ko muna.
0: Magulan sa nag-message, oh. Sa Kabankalan, mabatian kita, XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Mula.
0: Kanlaon, 101.7, XFM with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy. May tarpaulin sa mga products ng Yes to Health. Di ba bang-bang? Nakatarp ng ilang mga muaks. Hato na yan, san o pa? Gusto mo man ipatarp yung may tsura?
1: Oh, dapat lang.
0: Pero may RRIP. Deal or no deal?
1: Deal!
0: May RRIP?
1: Dapat lang.
0: Ano na nabutang ang ano, born date?
1: No.
0: Ano?
1: Ritubado ining paloy.
0: Sasagay mo batihan kita loud and clear from Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay and XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 halin sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita, XFM, Radyo Patrol Iloilo, 100.7, upod ta si Katropang
1: Alex.
0: Correct! Balaan niya ba? Sa Kalibo, mabatihan kita, XFM Kalibo, 96.5, with Katropang
1: James Dean
0: Noel. At ano pa? Sa Rojas, mabatihan kita, XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Jen Ray
0: Jason. Sa Antique, mabatihan kita, XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Shemaine?
0: Antique.
1: Antique, gani, ah? si ano si Noel.
0: James Dean. Taga din tong imo na balaan. Ang imo chakto taga din to. Iloilo lang gid no.
1: Iloilo lang gid. Yeah.
0: Sige, paluya pamayo. Manopso pamayo duga. Sige mo kapag
1: panop... Ay, wae, kumanya kayo nagkakambyo-kambyo sila.
0: Sige mo kapag panopsops ang duga, ano? Gamango ka na dugay. Ba? Siyempre kay galaban na protina imulawas, mabuhinan ang ano, ang imo...
1: calcium.
0: Hindi, mabuhinan imo brain cells.
1: Oh?
0: Oh? Wala cells ang brain?
1: Hindi, namin ko tingin protein na gid, buhinan pa.
0: Mabuhinan gani imo protein. Ang imo galing nga brain cells kay sobrang ka sa protein.
1: Eh, amo na galing.
0: Pili ka protein o tin?
1: O tin eh.
0: Dasig si sabat, diba? Ang oras, alas 9 o... Ang oras, alas 9 o...
1: O tin?
0: Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang oras 9:23, nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santhan Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kilon na senior citizen burn skin ko forearms. Hindi ma kuha. Try Santhan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santhan Plus Herbal Soap.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Patas, ha?
0: Patas man, akong pinakauli na gambal ko. Ikaw na bugto ginawa, mapatas ka pa.
2: Balala ka na.
0: 1-0. Mayong gabi sa liwat, mag-aumpisa ng phone pal. Ginadulong sa inyo na sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga pinakanamit sa tanan nga kape. May gluta tayon kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, parihos ko.
2: Wow! Talaga lang, ha?
0: Inom ka mo, adlaw-adlaw sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rems, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyo paborito, kag suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sarang kita makitaan subong sa akon nga TikTok live. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy Official kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo! O, pwede na ka makapanawag diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ko nag-celebrate yun sila subong sang
2: Mother's Day.
0: Kag timing gid nga subong nga Mother's Day, Domingo.
2: Domingo nang actually ang Mother's Day diri sa Philippines lang niya. Gina-held na siya every second Sunday of May.
0: Ti anong connect?
2: Amo na eh. Kasi siling mo natupag siya sa Domingo. Amo na gani nga ano.
0: What I mean, natupag siya sa Domingo, it's family day. Wala mo ginapatapos akong istorya. Gasugpon ka na dayon. Ang imo isugpon mo muna Japon every 2 weeks ang Sunday kada May.
2: Ti ano lang isugpon mo. Oh, say mo.
0: Dalum-dalum ang latibay. Susunod bala?
2: Ano?
0: Hindi ka nalang magpuli alang-alang sa Baddo. Domingo, gidyang imo tigbalik dere.
2: Correct, ah.
0: Kaya ng imo nga panguna-una, nabilin pa sa bakulod.
2: Correct. Kita mo, ginpatay ko gani ang transmitter.
0: pero ang imo nga mga pagidaron mo, Ladol, mga Amerika, kabalakag sa iban nga mga pungsod, advisable pa na Japon nga ano nga fit to work siya.
2: Oo.
0: Pero galing kay sa klima, Goro, deteriorate ang imo utok sa klima.
2: Spell deteriorate, be?
0: Ay, so, stambal ko na nga. Ipa-spell mo sa ako na. Ano, di ba? Gamatter mang Goro ang climate.
2: Ano ka naman yung isang detour?
0: Ha?
2: Detour?
0: Balik.
2: Yan.
0: Oo.
2: Nagbalik ang una-una sang deteriorate.
0: Ang deteriorate yan, nagkakaagnas yung mga panguna-una.
2: Kasi mo, detour.
0: Filosofo ang latibayo. May caller to sa line number 1. May gabi.
3: Hello, good evening.
2: May gabi.
0: May gabi. Doon naka-intra ka naman.
2: Hello?
0: Hello?
3: Wipa.
0: Ah, wipa. First time mo?
3: Yes, first time.
0: Matyagan mo doon first time niya?
2: Ambe, sino ngalan mo?
3: Ian.
0: Ano, naka-intra na ni?
2: Taga-diin.
0: Antike?
3: Nagalibo.
0: Nagalibo.
2: Nagalibo ka naman, ha?
0: Nagulpi, lumpat.
2: Pero ang tingog mo bala daw, amo-amo lang.
0: Anong spelling sang Ian mo? Amo ng Ian? I-A-N?
3: Yes, to Ian.
0: Oh, pila na edad mo, Ian?
3: 22.
0: Go work?
3: Yes, Troy.
0: Amo naman isa gobra sa swimming pool, Dol?
2: Oo, man.
0: Sakto?
3: Ibig sa
0: 7-Eleven? Sa
2: 7-Eleven? 7-Eleven ka naman sa pong. Wala pa tubi ang swimming pool.
0: Yung 7-Eleven naman sa pong. Ah, ano nga branch sabi? 7-Eleven sa Kalibo?
3: Sa may Numansha branch.
0: Oh, so malayo na iya sa Kalibo proper ang Numansha. Banwait Numansha na nga 7-Eleven, correct?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. 22 years old. Oh, ano man ang tuyo mo? Hindi ka mag-greet sa imo nanay. Happy Mother's Day? Hindi ang imo nanay, ang nanay naton subong upod mo. Si nanay.
3: Mother. Oh. Nanay Dolphy.
2: Thank you, thank you.
0: Naka-intra na ni sana, dumduman ko na yan. The way siya magambal na
2: daan. Okay, bala ka.
0: Familiar ka tama.
2: Oh, the way he speaks.
0: Pero sige na lang, acknowledge siya siya kahit guwapo mo ni sa... Guwapo ka, Ian?
3: Oo, Sir Troy.
0: Amayo kay ginako mo dayon. Be, ano ngalan mo sa Facebook?
2: Oo.
3: Ian Videa.
0: Ano, ano, ano?
2: Ian.
3: Ian Videa.
0: Anong anong spelling sa imong last name? Letter B na?
3: V nga Victory, E, B, E, J, A.
2: Videha?
0: Videha? Videha?
3: Oo.
0: Bali kumbaga, Ian Vidija daw mo na. Tama?
3: Yes, sir.
0: Okay, sige. Yes, sir. 22 years old. Amo ni ang sa may taytay?
3: Oo, sir, tayo.
0: Ati, taga-antiki ni siya. Nagpakalibo-kalibo lang. Sakto, Ian?
3: Oo.
0: Taga-tiki siya. Wala kong nagsala, Dolphy. Kabalo ka man gali, Dormang Stock, Dolph. Nakita mo dahil, oh, Dolph, eh. No?
2: Ano naman
0: ni Adel? Damo-damo na sa friend. Gusto mo ang may burangos?
2: Ha?
0: Gusto mo may burangos?
2: Sa dalom?
0: Ha?
2: Sa dalom?
0: Hindi, ha? Ang burangos, sadabal siya picture sa dalom na,
2: ha?
0: Sa dughan kag sa iya nga, ano?
2: Sa dughan lang, ah.
0: Gusto mo na may balbon-balbon sa
2: may
0: dughan?
2: May balbon-balbon.
0: Ba, ti mag-inawayay ng imo nga burangos kag sa iya nga burangos?
2: Kalami.
0: Kinami sa ngunin yung makalami. 22 ka pala, do, hindi mo nipatihan 22.
2: Do, hindi mo ni 22.
0: Mo man?
3: 22 na, sir, 1982.
0: Ano kasi man ka before?
3: Hindi, sir, to, hindi.
0: Ah, si man na lang sweldo.
3: Oo, oh, si man na.
0: Ah, si man na. Pila ka na katuig nag-work sa 7-Eleven?
3: Mga 3 years and a half.
0: Ah, malawig na. Ano, ikaw ga cashier da? O kung ano da ang imong posisyon sa store?
3: Dali may management trainee.
0: Ba? So, after sina, most probably may promotion gid as managerial sa ano eh, sa store eh. Correct, Ian?
3: After sir, sa mga 3 years and 6 months after, ano, ipromote ako as manager.
0: Na, ambal ko.
2: Wow, grabe.
0: Basta gani, may management training.
2: Mm-hmm.
0: So, meaning, ikaw na ang kandidato para ibulos bilang mamanage sa sina ang store. Kay, sa kalawig mo bala sa 3 years and 6 months, so pwede na kay masaulo mo na ang pasikot-sikot kung anong encoding, anong gagawa, gasulod sa mga stocks. Pero kauti sina, amigo Ian.
3: Yes, sir. Sakto, sir.
0: Tapos, kung may short na charge gid sa imo o kung sa below gid na grupo nga on duty sa sinanga time kung isang naka-short ka mo.
3: Kung naka-short, I charge ka kanakan, sir.
0: O, sige. Madilargo na lang kita para...
2: Para hindi ka
0: hindi
2: short.
0: Ma-short.
2: Tinga nga may picture ka din nga sa barko.
0: Do hindi mo naguro barko, do pulungkuan man. May ara siya, no?
2: May ara. Oh.
0: Naka-inter island kami go.
3: That time, Sir Troy, nagbakasyon ako, Sir Troy.
0: Ah, bakasyon tapos imo service amo ni ang international ship.
3: Nakasakay na ako, Sir Troy, bali nag-vacation ako sa may Vietnam.
2: Sosyalan.
0: Te ano experience mo sa Vietnam, mayad man?
3: Mayroon kasi ito, and then mga tao dito, they're approachable, and for example, may mga, may mga occasion. So, ma, for example, may mga ano, nina-invite man nila ako, Sir Floyd.
0: Mm-hmm. Hindi kali basta-basta nga ito ng mga
2: correct. O mga sosyalan. Mm-hmm.
0: Pero masense mo man ang hinabalans ng isa katao kung may pinanilagan o kung wala. Amo na ko nga akong
3: yes,
0: case.
3: Yes,
0: oh. So, amo na, sa subong, sa edad mga 22, do ko... Do hindi makami magpati nga 22 na nimo. Do ka mature naman sa imo. Sigurado ka 22 ka gid man migo?
3: Yes sir, to yes opo.
0: Pila na kabilog imo nga nanobya?
3: Sir, isa lang sir Troy.
0: Pila ka mo ka tuig?
3: 1 year.
0: 1 year. Di nga wala nagdugay haw.
2: Hmm.
3: Kay nagsagap siya sa ibang obra sir Troy kay gusto niya mag-abroad.
0: Te, na ano niya gid, nadayon niya gid iya ang pag-abroad?
3: Nadayon sir Troy ang pag-abroad niya sir Troy.
0: Te, wala iya kagin recruit para mag-upod ka mo to sa ginaobrahan niya abroad?
3: Kay that time sir Troy, kinakontak ko, hindi makakontak ka ng communication.
0: Ah, ang iya guro ano, ang iyang account, no? So nautod yes, inyo communication nga duwa?
3: Mm-hmm.
0: So pero ang inyo relationship wala man sing tawag sinigani, wala man sing formal break up o kung anong pagplastar o kung closure o
3: wala man sir kay that time nagambala tanang kanakin niya i ano sa mga proceed na sa another work na.
0: So para kagid kay Dolphy sa bunga gabi.
2: Pero
0: hindi para sa imong babae, para ka kay Dolphy.
2: Hindi amo nagadi pa man kung man siya mo producing na if ever magbalik siya may chance pa nga maging kamuliwat.
3: Siguro sa kadya hindi siguro makontak ang ano nga CP number kay Dolphy.
2: Ah okay.
3: Siguro oh. Sana.
0: Pero someday bala kung magsumalangay ang inyo banas nga duwa. Magkit-anay ka mo, tapos single man lang siya dahil single ka man, may chance guro mo magbalik. Kaya kiti, wala pa man ba closure ang inyong relationship?
3: May possibility, sir, Troy. May possibility.
0: So, hindi ka nalang mangita sa mong nobya guro, hulaton mo na lang siya, ano? Ito na budlayan kaming ita, color sa mo? Ma-plug ka sa number mo. So, mga taga-diin, gusto mo nga mga girls nga ma-text o kung ma-contact sa imo, after mo mag-plug diri sa amon program.
3: Panay Island and Negros Island Digital Center kung
0: okay. Okay gid ah, way problema as long magintindihan nay man lang kamo nga ang punggan ta gid abi nyo utog. Ah oto. Ang inyo nga pagpalanggaan nay di ba?
3: Yes, sir, correct.
0: Pero ang akon gid ma-recommend mas manami gid mga taga Negros nga uyab ang imo gid seryosohon dol. Kaya nga, Adolf, ano gani taga Negros, Dolph?
2: Ha?
0: Ano gani ang mga taga Negros nga uyag pong iya-seryosohon?
2: Mga tikalo niya. Ano ba, be?
0: Tampo, ha? Gini mo na si Dolph. Abi ko, ang isabat niya ka mga sweet sa mga girls. Kaya nalikop kita diri sing...
2: Sing ano eh, sang tubo kagalamay.
0: Nan. So, mga matamis magpalangga ang mga uyab. Pero may part man kung kaisa, amigo iyan, nga may ara man na, ano, maulo aslom kag parat man kung kaisa. Wala mo pa na may experience, amigo iyan?
3: Wala pa sa ito.
0: Ang maulo aslom kag maulo asin-asin?
3: Ang mulo aslom, magkakaan ako sa mga mangga, nga may, ano...
0: Hindi, ang mga girls na min, kuya, hindi ang mga fruits.
3: Hawaii pa, sir, kuya, Hawaii pa.
0: Hawaii pa? Dolph, ipatilaw ganit siya, Dolph?
2: Sige, patilawan, tanga duwa.
0: Tilawan mo ni aslom-aslom ni Dolph, eh. Pangitaon mo gini, biskan narakan na sa kalibo. Maadtog, hindi ka udiri sa bakulod kung matilawan mo si Dolph. Gaka man.
2: Gakaong kuman iba.
0: Iba akong sambag.
2: Kasi iba lang tanay.
0: Kasi iba lang tanay. Mm. Sige. Sige, Migo. Ano na tong number mo? Kagpilang edad sa babae na pangita mo sa bunga gabi?
3: 23 to 25 years old.
0: Mm-hmm.
3: 0927.
0: Okay.
3: 087-0154. 0927 0870-1154. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
0: Hindi ka naman gano, magsulit flagliwat. Kayo daw kadasig sa imo nga pagambal.
2: Ina, yan ang paliog.
0: Oo.
3: 0927-087-0154. Isa pa, sir?
0: Sige pa, isa pa.
3: 0927-087-0154.
0: Oo. Layla ang ngalan, hindi mo pag-i-entertain, ha?
2: Layla, ako Laylay.
0: Salamat, Migo Ian. Regards sa mga taga-Kalibog at Antique, ha?
3: Thank you,
0: thank you. Okay, thank you, sige.
2: Mga sosyalan.
0: Naka-intra na to sa kaka-familiar sa iyang voice.
2: Ang tingog, ang the way he speaks, gan is
0: correct, ko. Correct, ang iyang tono niya bala. Kay Zach Dailan, Rica Plaza, mayong gabi, Mark John De Los Reyes Aguado, Lee Fardigno, good evening, and hi kay Mark Lorenzo, mayong gabi man sa kay Crystal Maria Joy Librado, shout out ang mga taga Roas Capiz, especially sa beautiful mother ko nga si Maria Librado, happy Mother's Day, I love you.
2: Hello, kag mayong gabi sa kay Asmi Esporton, sa kay Jenny Tanyales, and kay Angeline Cabil.
0: Mayong gabi man kay Ben Pasagi Cadorna sang La Castellana Negros Occidental. Mayong gabi pagid kay Valdez Febrero and Tulits Lugatiman Kayayan. Hi sa Katalbas Family. Mayong gabi kay Toto Val Escalada, Nonoy Kuyagbo and Sweet Dalen. Mayong gabi. Mga wala pa nabasan sa pagbalik namo ni Dolphy, ubuso namo na amat-amaton lang. Jason Gabayeron. Hi, Gabayeron family. Good evening. Nagapamati ka mo sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Inang XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Kaba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam.
1: Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthan Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthan Coffee Mix. Sarap!
3: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Dali lang, wala mo. Isala ko ako. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Naugot-ugot. Balik na sa phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang pinaka-the best herbal food supplement. Combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Araman ang premium D3 coffee mix, ang kape para sa may mga diabetes.
0: Lanangin ba?
1: Ano?
0: Damapatay ka na, Dol. Ang tanang ESL product sa Rang Mabakal sa tanang Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sige, Apon Troy Soy, kaupod nyo sa bungagabi sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, i-dial nyo lang ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mayang gabi, anay, sa mga naglantaw sa TikTok kay Tan Nix, kay Janelle Jantumaob, Boss Choi, kay Caceres Melo Jane, and Heart Join. May caller ta sa line number 2. May gabi.
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Ah, naka-intra naman ni si Raymond. Wala pa man isang kabulan. Intra ka naman, liwat.
2: May ano, may mangkot ang call dahil sa mga Troy.
0: Ah, sige.
1: Ano mo pa mangkot?
0: Parte sa ano, anay? Kaya basi kung hindi kami kasabat, i-prepare naman. Parte sa ano pa mangkot mo?
2: Parte sa phone pal, Troy.
0: Anong parte sa phone pal?
2: Hindi ba Troy ang nagatawag? Ano, nag-theater ka mo sa nagatawag sa nag-entra ka phone pal?
0: Pagkatapos, imo naman dayon i-bat-in. Nga hindi mo ko pag-intertain na ron kaya katawag mo ko sa imo nga program. Amo na pamangkot mo?
2: Hindi, Troy. Kaya siyempre, avid listener de ko, Troy. Kung din sa mga presente, Troy, nauna nga pamatiyo ko na imo sa YouTube.
0: Ay, ambot ay nagipang mitlang mo naman ang ibang istasyon. Ginakat ko na iyang pamitlang. Amo ni ho, mapa-avid listener ka man o kung hindi, basta nga ito ninistoryahan, nga naka-plug ka naman, pag-intra mo din, naka-plug ka sa number mo, wala.
2: Oh, ay, Troy.
0: Wabaw! Ara na naman. Manginanes lang bala kita. Kay fair man ka... Fair bala kami mag-entertain sa mga naka-intra na. At the same time, nadumduman ka man namon nga may ara ka na to naka-istorya nga uyab.
2: Subukan na po ng intra, Troy.
0: Sigurado ka.
2: Troy?
0: Pamangkoton ko, anay, ang akong hurado nga upod. Hurado, Dolphy?
1: Yes.
0: Mapati ka man sa ginapanghambal niya?
1: Hindi.
0: Gindagdag tayo. Dali lang bala. Kay Dolphy, panitay, mulat ka na. Kay, makutang lang namon.
1: Dali lang, kay ginahukman ka pa.
0: Nga, makambal ka nga hindi mo sa pagpaintrahon. Hurado, Dolphy.
1: Dos ang saan o malani sa nag-ano, dasun na may ginistorya man to sa ganit nga baye.
0: Na. Tapos ang babae, ito na nagtawag diwat sa aton, nga dula ko klaro yung kaistorya.
1: Nante.
0: Diba? Mm-hmm. Ano, sino giman ang toyo mo bala? Si Dolphy giman o kung iban pa?
2: Muntra, tani sa punpalo mo, Troy. Pero kung hindi kayo dito, back out naman ko, Troy.
0: Oh, sige, back out na kayo. Hindi kayo pwede. Bye-bye.
1: Ay, so, tagaan taman chance ang
0: hindi,
1: iban.
0: Kuya. Hindi, kuya. Hindi, kuya.
1: Amo na ganyan sa lingkod tagaan taman chance.
0: Pasulit-sulit, aton cooler na karoon magwa.
1: Amo na ganyan sa lingkod tagaan taman chance ang iban.
0: Oh, abi ko ganyan, gaan mo sa chance, ha? Mayang gabi.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Ari, bago ni. Feeling mo, bago ni, naka-intra na.
1: Dali lang.
0: Oh, sige. Makotot na lang ngalan.
1: Sino ni Paliog?
3: Si Dave Troy.
1: Si?
3: Dave.
1: Dave, taga diin?
3: Taga ano si Antique Troy.
1: Bago pa ni.
0: Ah, bago pa ni? Uh-huh. Hmm. Basi bago mo lang na batian ang San Jose.
1: Ha?
0: Antique lang pero.
1: Araw-araw na. Ito mga kwan pa araw-araw team mo.
0: So din ka sa San Jose Antique, amigo Dave?
3: Taga San Jose si Troy.
0: Sa proper kid?
3: Oo.
0: Pila na edad mo?
3: 28, Troy.
0: Pila-pila? 38. I-mute, anay mo, radyo.
1: Oo.
0: Oo. Rikta lang sa cellphone. I-mute lang.
3: 28, Troy.
0: 28. Naga-obra ikaw?
3: Troy.
0: Ano work mo?
3: Mekaniko, Troy.
0: Favorite na bala ni Dolphy.
1: Wow, mekaniko.
0: Narang ginakuti, pero may iyang ano, Boulevard of Broken Dreams.
1: Be, pa, pika, pa, kubesang imo, nga kambiyada.
0: Hala.
3: Ano, kasi nga kambiyada, Troy, manual o kung...
0: automatic?
3: Matic.
0: Ano yung model? Manual, automatic?
1: Mas nami ang manual, eh.
0: Habi ko gani, mas nami ang utog-matic.
1: Correct.
0: Lola naman niya sense of humor. Wala yeah. Why na?
3: Masami gid man Troy ang manual Troy kay.
0: Kay anong kinalain sang manual sa automatic?
3: Ay maramo automatic, drive lang mong.
0: Hmm.
3: Pagkabuta mo sa drive, blagan lang na pero ang manual ano mong duro duso mo mong.
0: Hindi na valid nga reason sa isa ka mekaniko nga ano ya nga pagplastar. Hindi na ya valid. Valid. Hindi amo niyo valid na siya nga mambal ka nga ang ginpili mo ano to gani? Manual. Kaya ang automatic drive lang nga drive hindi. Manami ang manual tungod kay kini sa gatong kag ang automatic expensive sa gas. Amo na.
3: Hindi mo na tayo sa ngayon. Troy nga ako nga mag-aakag ang sakyan mo kung manual man ako na ano.
0: Amo gini ba lang problema? Amo gini ba lang problema? Amo kay madibati pag inyo ang mekaniko pag inyo ya bala?
1: Ari na lang bala o apal makuntan taka mga duwa. Depende na sa utog.
0: Depende sa tingin.
1: Ate
0: ka na. Pero di ba mas maayo gidya ang manual kay kinik yung manya ang manual?
1: Wala labot sinay ang manual ay may kwarta marcha na
0: iya. May kinta gid gani. Chato, amigo Dave.
3: May kinta pa, Troy.
0: May?
3: May kinta pa.
0: Ay, hindi ko yan si imo ya. Iambal mo na yung sexta ya kay Dolphy, hindi sa ako niya.
1: Kaya ano gusto mo ma-sexta? Ano?
3: Kawan ka sa drive chakon.
1: Bye. Pilagi na magbutang sa IT man.
3: Ay, ang gusto ko sana nga tuwad balikad la.
1: Ba? Amo na gani nga sa IT lang ang kulang.
0: Oh, use o kun wala pa magamit.
3: Ay, hindi na eh. Tayo na Troy ang usual Troy.
0: Grasa na lang para safe.
1: Oo, para na bisan paano maging grasang tao tayo.
0: O kung taong grasa.
1: Taong grasa, gani.
3: Init ko, Troy.
0: Ha?
3: Init ra.
0: Tibutangan ta Vicks Vapor Rub, eh. Para, para mabatsyagan mo ang cooling effect.
1: Pagkatapos, sila manghampol mo lang tayo kasla. Tayo ano sa'yo mo.
0: Pati ka na. Nga nakapasakop si Dave sa phone pal. Anong tuyo mo?
3: Ano man Troy, daw linga-linga lang Troy, pero kung may tugro ko knakan ka papuntal dyan, ti ampagan kay.
0: May genre na. Hindi taton ma-zero kung tigayon man lang, basta maayo lang ang pagplastar mo sang ginapangita mo. Pero kung uya-uya gani ikaw, mag-explain sang imo ginapangita sa isa kababayi, ti depende na lang sa matext kag matawag kanimo.
3: Wala ko tiya, Troy.
0: Wala ti mo huya? Oh, halata man. Tinga, ano? Overconfident siya, no?
1: Gani.
0: Oh, sige.
1: Tinga, 38 ka na, wala ka pa nobya o kung may nobya ka sa una o kung ano, asawa.
0: 28 years old, wala gid timo nakauyab o kung nakauyab timo bisan makaisa lang, ano?
3: Saka, Troy, sa mekaniko, Troy.
0: Ati, nag-intra ka pa din, masako mo lang galit timo dyan. O di, priority mo na lang imo nga, ano, imo work.
1: Correct. Kutik-kutik.
3: Amo kanina nag-intra ko si imo para nga ma-plastar bla.
0: Ah, i-plastar. Ano, sige, plastar ta. May dyan takon dya nga taraugan. Ay, gusto mo tana ang inchik-inchikon kag chabi nga uyab?
3: Ano lang yan, Trey Mayada. Importante nga may taugan na.
0: Sige, i-dial ka dya. I-dial ko ka dya ang number. Pero hindi mo pag-ibotang. I-hold ko lang ni kadali, ha? Ang tawag ko kanimo kay Palutson ko ang isa ka, ano, talaugan.
3: Okay. Pero taga din na, Troy.
0: Hindi ko pa sure kay nag-comment lang siya sa akong FB account. Mangkutong tasa ko makasulod na siya. Ha?
3: Okay, Troy.
0: Oh, dyan lang, Timo. Dyan lang, Timo, ha? Kay dial ko kadyang number. Duha gini ka number, okay, ginatag yun. 27. Ang lain, ibala kong
3: bas.
0: Ha?
3: Makaulat. Makaulat na ko, Troy. 20 anos na rin ko. Gaulat yapon ko.
0: Mahulat gini, Timo, kung San Oja ipatigayon ta ang ano, ang uya.
3: Okay, Troy.
0: Hari na, dial ko, anay. Do mo man nanawag ka gina nga number. Basi babae na ning profile pero lalaki dya. Dahil lang, ha? Si Zach ngalan. Si Zach Dailan. Ginlawag ko tanan ang pangalan.
1: Basi lalaki inisa.
0: Ha?
1: Basi lalaki.
0: Ati tampuyungon ta sa Ah, amo na ang hindi. Amo dyan hindi mayad. Kay gahatag gatao kang number, tapos di ta na magsabat kang call. Dugay-dugay magsabat. Gani? Ay, hindi na lang pagsigihon, basta wala may gasabat. Ah, Migo, ngalan niya ni gani. Dave?
3: Troy?
0: Bukota na gasabat sa amon nga tawag ka dya.
3: Ano ra ba, Troy? Ano mayad ba?
0: Mayaday ako. Mag-plug ka sa number mo kay para duro timo dyan may masikop nga mga girls.
1: Mm-hmm.
0: Ano ginapangita? Ano ang ginapangita mo sa isa ka babae, hai?
3: Gusto ko tanga, Troy. Edad nga, may sarili ako tanga nga, sinsinan ni Troy.
0: Bawa pa kabudlayan, wapa kuya ako niya yan. Papa, istorya, honta ka. Ah, basta kamaan, timo magdrama.
3: Okay man, Troy. Ito
0: kayaan na, Troy. So, ang aton subong nga dramahon, bali,
3: ano?
0: Pangaluyagan mo si Dolphy, bali si Dolphy, diri subong ang babayi.
3: Gusto ko pa nga, Troy, nga pure babae, Troy, si Dolphy na, Troy.
0: Sample gani, kung paano ka mga luyag. Bawa katigaman sa ulo, sino man. Masugutin mo nga masampol.
1: Sampol lang.
0: Masugutin mo nga masampol, taten.
3: Tumatong ka, Troy.
0: So, ang ngalan ni Do, ano yung pangalan ko sa iyo, Do?
1: Clarissa.
0: Si Clarissa, single mom ni siya. Then, ang iya edad, 28 months, same pareho sa imo. May duha ka bata. Ang iya nga bata, 1 year old lang ang gap. Ang isa, duha ka tuig. Ang isa, manog 1 year pa lang. Nakuha mo ang lagan sang istorya?
3: Troy.
0: Ikaw, Dolph, nakuha mo man?
1: Yes.
0: Hinangaga na karoon, ha? Mahuyan kita ni Stagantik, eh. Bali, may duha ka bata. 1 year old and 2 year old. Tapos, single mom ka. na patay ang imong bana, dayon mga luyag si Dave si imo. Okay na?
1: Okay na.
0: Okay, lights, camera. Ako wala lang kuya papel ha, matigayon lang ko. Lights, camera, action.
4: Uy, nga anak ka pa ma-share ka man di Dave.
0: Hindi ama nagbalay pa sa anay, hindi pa gunahi bala na. Man.
1: Ara na siyang dayon sa sulod.
3: Dan.
0: Siya dayon nag-intro nga manuktok ka pagani, di ba? May motor pa gani timuran nga mabatian niya nga may nagdulog ng motor.
1: Sige ah.
0: No, sige, take to. Lights, camera, action. Kagkaroon. Hindi na naman voice over ko, anay, dali lang. Kagkaroon, yari na ang drama rama sa phone pal. May motor ka ha? Ikaw na dabalas ang sound effects o anong lagan sa motor mo na? Mekaniko ka man nga, animal ka. Oh, sige, action! Ha? Ano?
3: Sino mo unang bag naman, darwa?
0: Ikaw gani? Kay ikaw, Tana, ang may kinanglan mo.
1: Kay may motor ka gani.
0: Oh, lights, camera, action. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Okay, cut! Okay cut!
2: Ay, ay, wala pa kami.
0: Ah, wala pa galing. Sige. Action!
2: Marisa?
0: Oh, di, wala kami ka ba? Wala isang effects kami ang imo motor. Na, no,
1: hindi ko si Marisa, yan si Clarissa. Clarissa?
2: Ito, nagagot na ka, Troy Mong.
0: Aya, rin na kita sa take 103 na.
1: Oo, oh, sige na.
0: Lights, camera, action. Bosan, upa mo ni siya mga pangaloy kay Clarissa kadugay tana.
2: Marisa?
0: Clarissa gani!
1: Clarissa!
0: Inano?
1: O, Clarissa.
0: Imo na Lisa na lang na!
1: O, Mona Lisa na lang.
0: O, oh, sige.
2: Ipot na Delphi, kay ginapaluyagan ng taurin. Dahil sa daon ko pa niya.
0: O, sige. Lights, camera, action.
2: Clarissa?
4: Ano?
2: Ay, di, andat nga, ura kau ka, nung naka na, di napakuga tawag ni mo.
4: Ay, wala man po ya. Wala man takon ka bati isang imo motor.
2: Di, manan mo nga patay gani ang motor, o mo gani nga gintulod ko lang.
4: Ambot, ay, ano na lang na, ano, pagal, palon man na.
2: O di,
4: nga, ano?
0: Ay, dali lang yun. Unmatch ang inyo nga drama. Ako na lang ang babae. Ako na lang babae, anay. Unmatch ka mga duwa. Kay Doga, ano ka muga, sumpakihay ka mga duwa. Ako ni Mabalang kay Dave. Dave, ikaw pangaluyag sa akong Clarissa. Oo. Akong ngalan. Ako tong single mom. Okay, sige. Clarissa lang Japon, ha? Ako naman ang babae.
2: Okay,
0: kay unmatch ka mga daw. Okay, sige. Lights, camera, action.
2: Clarissa?
4: Ay, yes, Dave. Hari ka man.
2: Ay, ti, naguban ako ka motor mo. Kamura nga, nag-apit ako dyan sa balay niyo. Kay, nag-ride ako mo.
4: Sa kadamo-damo dyan nga balay, sa dirigid ikaw naguban dapit. Ano na, ginhungod mo gid naton para maka-adto ikaw dyan sa balay.
2: Ipos lang bala, basi madakpan ka ni tatay mo.
4: Ay, kay do karong man sang imo nga gihambala nun nga naguban ti imo do matyagan ko hindi man naguba imo motor do imo man lang nga naguba.
2: Ipas lang ani para nga diskarte ko lang adya sa motorin.
4: Puti! Ano gin mamlatuyo mo sa akon?
2: Hindi ko gusto ang maturog ako sa balay nyo.
4: Ay nga, maturog man tayo, hindi mo dyan. Wala ako na informs pa nga akon nga nanay kag tatay nga matulog ka. Nga diriti mo matulog.
2: Siyempre, nagubah na ko. Raya pa balay ko. Hindi mo ko pagtulogon. Ano ba yung madisgrasya ko sa unahan nito?
4: Ay, wala na ikaw. Diri tulugan. Ay, manan mo nga may duwa takan ka ayam dya.
0: Ito.
4: Bata, gali.
2: Pwede mani, doon nga dyan ako sa Pangalang, baboy nyo.
4: Ay, wala man tamon ka, baboy yan. Ang nga rin, isamon niya ang mga kanding na diyan nga may bangs yan.
3: Pero hindi ko mapaturo kinakan dyan.
0: Ay, Dolph, ikaw na lang si Dolph. Hindi mo ko ni kasaho. Sa'yo mag-drama, Dolph man. Ikaw naman.
4: Oy, ako galing si Juan. Si Layla.
0: Basa-basa.
4: Ay, hindi pa ito kaya kapasar kay Clarissa. Ayan.
0: Hindi ko buka.
3: Lagi man, Troy, na mag-istoryana. Troy, ang
0: ilong ko, Troy,
3: sa God. Kaya, Troy.
0: Hindi, ah, kabugat. Kaya, mag-ano yan, mag-bugat na mag-istorya sa imo.
1: Correct.
0: Ari na, may babae na guro mag-istorya kanimo, ay. May ang gabi, eh.
1: Hello?
0: Ay, lalaki, sa kakaroon ka talaga ito. Mga babae, dial ka mo, Pi. Kamu na lang istorya ni kay Dave. Kito na nalingaan kami, ah. Dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Hay, kamaan, giti mo, magdiskarte kang uyab daw. Hindi man guro.
1: Oo.
3: Ay, gapangara si nanay ko, Troy. Kiraran ni Bob ko, Troy.
0: Dahil lang yun. Babae, ni sa pihang kalinya. May gabi lang number one.
3: Lalaki na, Troy.
0: Ah, karoon ka lang intra, babae. Oo. Amo ginahulat, ha? O, sige. Babae nga linya, nanay. Dire ka mo agi sa 0912-007-6793. Ano to, ambal mo, Migo Dave?
3: Gapangara ganit si nanay, Troy. Nga, uraho, gano, gapon, di, niga, Troy.
0: Ari na. May babae na. Ari daw, hindi man ibabae. Dawak-wak man ni Guru.
1: Hello?
4: Hello? Hello?
5: Hello?
4: Sino ni?
0: Ambot, si Muda. Pulito, ah. Line number one, good evening. Hello? Line number one.
1: Hello?
0: Da mani kasabat.
1: Nga mati
0: lang
1: saya. Wala
0: kasabat oh. Dahil langit makuha ta sa isa.
3: Mati lang Troy.
0: Dahil langit na. Mayong gabi. Line number one. Oh, mayong gabi.
1: Wala babae na giniya.
0: Taga Antique ka man, Miga?
5: Oo, taga Antique ko.
0: Very good. Pangalan mo?
5: Jinaina.
0: Jinaina, ang imo anay radyo lang ga. Liyog lang ko anay off sa cellphone ng pamati.
5: Sige, sige.
0: Okay. Katunog sila ng mga radyo. Ano, nabatian mo, Migo? Dave?
5: Jinaina, Magdalena.
0: Pila na edad mo? Pila na edad mo, Jinaina?
5: 27.
1: Wow! Wow. Bagay-bagay, Gid.
0: Ikaw, musta na, Jinaina? Ang imo nga mo, Naina?
5: Okay lang.
0: Nasa din ikaw sa Antique?
5: Sa may...
1: Sa diin?
0: Do wala pa sa katultol yun. Mm-hmm.
3: Katultol, Troy.
0: Jinaina?
3: Nadula ka na gore, Troy.
0: Nadula, tana si Jinaina. Ga, din ka na ga?
5: Sa Iloilo, manong.
0: Dali lang, Gidbala. Gina, Antique. So mong Iloilo ka na naman.
3: Oo,
0: sa... Sa din, Gidbala, ikaw?
1: Sa din ka, Gid.
0: Ayan, buto biyahe niya.
1: Nay na?
0: Dula na sa? Aring isaw, may gabi.
1: Hello?
0: Butang man. Daw ginapatalang, tapos sabong sang uyab na to tani ba? Man. Pero nakuha ko yan ang Bermigo. Okay naman lang guro nga, tawagan mo na lang ni siya.
3: Oh, hindi ko try ah.
0: Ang buta ka, damo si Muarte ah.
1: Oo ah.
0: Ngita na lang kami ibang nga lalaki ah. Damo si Muarte. Babae, na ganito nagtawag, ya, itao ko kanin mo number run.
1: Oo, iatag si mo ang number, ikaw tawag.
0: Hmm?
3: Tita,
0: nasi
3: snob
1: na po,
3: Troy.
0: Ay, ambot.
1: Ah, tinawan mo eh.
0: Tisa, piya ka na lang station intra, hindi na lang di ah.
3: Sige lang nga, Troy, batonon ko lamang.
0: Ha, batonon mo na lang?
3: Pin mo lang inakan, Troy.
0: Ah?
3: Send mo lang kinaka number na?
0: Hindi. Ipadala ko na lang na siya.
1: Sa LBC.
0: Ipa-LBC ko na lang.
3: Troy.
0: Ha?
3: Troy.
0: Ano?
3: Pag-Gcash mo na lang, Troy. Number mo, Troy.
0: Gaan mo kami, Gcash?
1: Mugid.
3: Gcash number, pero ikaw bayad eh.
0: Ah, imo na lang na. May-ari man kami din. Tampuhaw ka, ha? I-send ko si imo. Number ka, babae ito, ha? Nga si Jinaina.
1: Jinaina.
3: Sayin mo na ka lang, Troy.
0: Hindi gani, ipadala gani. Ulit-ulit. O sige na.
3: Ano lang, Troy? Dato, Troy.
0: Doli, anon ah.
1: Gani man.
0: Gina, babay na, babay na, babay. Babay na, oo. 10:41. Kapadayan ang phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: Sister Pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gin. Patsyag ko gin na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibig sa mga butina.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold.
6: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigis sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
5: Epektibo sa anumang uri ng sakit,

0: Tulog tulog ka muna. Ginawa mo na naman para hindi ka matulogan, ha? Sige, hapon po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Ginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Ang Yes 12 product, sarang mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
2: Respeto.
0: Respeto man.
1: May harap pala sa buong.
0: Respeto kung espirito. Ngalan mo?
2: Jim De La Cruz, Troy.
0: Si?
2: Jim De La Cruz.
0: Jim?
1: Jin?
2: Jim.
1: Jim?
0: Spelling bee, spelling bee. S?
2: H.
0: S? H?
2: H. A.
0: M. E.
2: M. Ingigol.
0: Tagadiin ka?
2: Kadis, Troy.
0: Din sa Kadis?
2: Mabini.
0: Hmm. Pila na edad mo?
2: 24.
0: Pila na nabuka mo?
2: Wala pa, Troy,
0: ah. Ha?
2: Wala pa.
0: Baso, ya? Baso? Wala pa may nabuka nga baso?
2: Banga na, Troy, eh.
0: Banga.
2: Wala pa.
0: Wala pa. Ano work mo gani?
2: Construction, Troy, ah.
0: Bawang paborito, wow, ni Dolphin na naman. Alin sa mekaniko, asa sa construction worker.
1: First time? First time yung sagu mo?
2: Oo.
1: Oh, pwes. Agi ka na sa initiation. Okay?
0: Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame?
0: Hindi magpati.
1: Pati. Ah, sundon lang ako niyan, balha.
0: Ambusin mo, malawayan.
1: Okay, sige. Mua-mua.
0: Hindi magpati. Uy, gago, hindi magpati.
1: Sige, kapati, shabby. Mabuot niya siya nga daan. Chup-chup.
0: Hindi magpati. Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame sa butay.
2: Magkaroon lang po, hindi ako nakabalpahay.
1: Ano?
2: Ipatupak mo sa...
1: Wow! Sa diin!
2: Ay,
0: sige nyo,
2: makakadto ko eh.
0: Bawo, nyo pa na, wow, di ko bisit-bisita na lang.
1: Eh, di lang di sa isasyon, ah. Kay, punimuan ito na, di, gadalan ako ng malas mo.
0: Gadamo ang tiyanak.
1: Ngadaan, ngadamo, mandi, ngadamo, mandi, ngadaan, tiki.
0: Tawag ni gani, din kagaw braso bong sa Kadis lang, migo, shame?
2: Bakulod.
1: Sa diin sa Bakulod?
2: Sa Fortune Town.
0: Ara ka da subong sa Fortune Town.
2: Oo.
0: Ano nga lansang imo nga ginaobrahan da sa Fortune Town? Sino nagahutik man? Amo pa na una malutgutan na nagahutik.
1: Mapalutgot na sa
0: turuan. Gaan sa chupon ko palutgot. Lapit lang na ba ng Villamonte kung Fortune Town, Dol?
1: Correct. Oo, ah. Isa na nakasakay.
2: Ngayon, Troy, ah.
0: Ha?
2: Hindi, ayun sa may Mansilingan na yun.
1: Ay, kalayo na yun.
0: Fortune Town, Mansilingan, din git bala.
1: Oo. Sa diin ka sa Fortune Town o kung sa Mansilingan?
0: May gautik. May gautik.
1: Sa diin?
0: Ayan, buta ka dugay magsabat. Oo, kapatudlo. Ah. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, hindi lang. Wala ko pang sabat. Hello, line number 1. Good evening.
1: Hello?
0: Wala bang sabat? O, sige na. Ano na tong tuyo mo, Migo? Shame? Nanano man. Uy, man yung pulos. Ito ng mga kulos.
1: Amo, gani.
0: Shame? Mapati ka na sa katudlo sa imo. Hindi ka score sa amon. Te? Ambot ah, butang na lang natawag mo, hindi naman nawag di ah. Eh, check
1: na. Kano, guys, imo magasabat.
0: Nautod di man siya. May gabi eh.
1: Hello?
0: Hmm, lapon magasabat sa pihak. Hindi lang, ilang speaker ko ni Anay, basi kon ano. De. Hello?
3: Hello?
0: Ah, ragali. Dahil lang gid, mama. Dahil lang gid. Mama, batian mo kami subong, ma'am.
3: Oo.
0: Ay, salamat. Okay. Pangalan mo gani, ma'am?
3: Ano, sir?
0: Pangalan mo?
3: Vanessa, sir.
0: Tagadiin.
1: Oh, si Vanessa.
0: Tagadiin ka, ma'am?
3: Diri ko
0: si Lai, sir. Ay, taga
1: si Lai. Diin ka sa si Lai na yun.
3: Kami, ano, sir? Tubang lang, ano, lata.
1: Utubang plaza.
0: Abi ko gani ang palamatinan ko, atubang sang lata.
1: Sa may...
0: atubang sang plaza, oo. McDonald's.
3: Sir?
0: McDonald's.
3: Ah.
0: Watson.
1: Sa Watson's?
3: Sa
1: kinadulugan, da sang series? Yeah.
3: Oh,
1: sir, sa may tiyak lang, sir. Oh, sige, ah. Oxy, ah.
0: Nga, nakapamati sa phone pal.
3: Nita, phone pal, sir.
0: Amo na yan.
1: Oh!
0: Ilan na edad ni Vanessa?

0: display. Mayo kay labot kami da sa silay. Anong monitor mo da subong ang cable o kun radyo gid?
1: Radyo na sir.
0: Ah, mayo no. Labilog bata mo gani, oh. Vanessa?
1: Salong sir.
0: Padugangan mo isa?
1: Salong din akong bata.
0: Padugangan mo gani isa?
2: Oo, oh, mapadugang ka.
1: Mapadugang, kami madugang.
2: Okay, handa.
0: pila na lang edad sa bata mo, aw?
1: 19?
0: At ako na?
2: Unda, oo.
0: Pila to gani edad? Pila gani edad mo, Vanessa? Liwat?
1: 41.
0: 31?
2: 41. 41. 41. Abi ko, ano ito ka gina? 31? Kasi ko, ito ko lang alang, maninga mag-19 ang bata. Yan, so 31 siya, 31 pa lang?
0: Mm-hmm. So meaning nabuka sa mga 11 years old.
2: Mga 36.
0: Oh, dira. May caller ko din sa piyaka linya. I-check ko kung parehas ka mong edad, ha? Hello, line number 2. Good evening.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Edad mo, sir, pila?
3: 28.
0: Alang-alang ka. Kay 41 niya nga.
2: 41 niya nga. Monya caller.
0: Oo. Baligaw, bra, ikaw, ma'am, sa Sulod Balay. Tapos, taga Silaygid ikaw o kung may probinsya ka pa nga iban?
1: Sa
0: Silaygid ikaw?
1: Oo.
0: Okay, dahil lang gid.
2: Wow, ha?
0: Mayong gabi, line number 2.
3: Jeffrey gali, ha?
0: Oo.
3: Taga Binalbagan, Dalmeros.
0: Oo. Edad mo, Jeffrey?
3: 41.
0: Ay, tama. Oh,
2: pwede.
0: Binalbagan kag sila, pwede na.
2: End to end.
0: Ano naman niyang status yan ni Jeffrey? Ano ni, balubuhi, balupatay, laon? Ano, Jeffrey?
3: Balubuhi, ah.
0: Ha?
2: Balubuhi. Kung
3: balubuhi.
0: Padok isunabli kung magbalubuhi.
2: Mm-hmm. Oh.
0: Balubuhi, kasal ka mo, Jeffrey?
3: Hindi.
0: Live-in lang?
3: Hindi kasal.
0: Live-in lang?
3: Live-in.
0: Ha? Hindi gani, pamati bala na isa pamangkot, hindi bala na mag-una. Live-in lang ka mo?
3: Oo, live-in lang kami, Troy.
0: May bata ka mo, wala?
3: Why?
0: Okay. Sino ang hindi makabata, ikaw o konsya?
3: Yeah.
0: Siyempre, ikaw.
2: Mangita ko sa blasa. Ang
3: kawa ko, hindi makabata.
0: Ha?
3: Ay, nasawa na siya sa una, hindi magkabata.
0: Paano mo na hambal? Nagpa-check up ka mo, ha? O, doktor ka?
2: Oo.
3: Ay, kulog ko na matris niya.
0: Ah, Wala man ikaw sing ebidensya din sa doktor. Nagmatomato kay imo ya. Base ang imo, ulo-ulo ang hindi makasulod siya matris.
2: Base may panit pa na. Ano?
0: Ay, ang bot sa imo na iya, problema nyo na na iya.
2: Problema mo na na iya pa.
0: Ari si Vanessa, oy, Soriana, ikaw mo ha, kay para matinong na kami ni Dolmo Pites.
3: Hello?
1: Hello? Good evening.
3: Sino ginagalan mo?
1: Vanessa.
3: Wow, kanami ginagalan mo, Vanessa. Jeffrey, gali ha, pagabi ng bagan.
1: Oh.
3: Ano pangalita mo? 41?
1: Ah, 41 ka man. Hmm.
3: Ano pangalita mo sa isang lalaki? Ha?
1: Huh?
3: Hello? Ano pangalita mo sa isang lalaki?
1: Buot lang. Understanding. Oh, why did you?
3: Ako lang. Ano pangalita mo? Why did you? Why did you?
0: Patapusa sa bala na ihambal. Bala, kaya daw imo lang tanan hambal. Patapusa na si Vanessa antes magsabat, hindi mag-overlap. Oh. Oh, sige, ikaw na sabat. Ano tong hambal mo?
1: Ano pangita ko sa kalalaki? Wala disyo, understanding.
3: Ako na lang inakita mo yung
1: may obra. Ano sa?
3: Kartap.
1: Ano sa?
2: Kartaps.
3: Kartap.
2: Karga tapas bala?
1: Ay, oy. Ay, wow.
0: Daw mo lang yung karga tapas nga pinasahi, okay. Nga wala gainom, wala ka sigarilyo, di ko mapati, ah.
3: Tawal ko ga, inom
1: tayo. Wala na tayo, inom niya, gabisyo,
0: gabisyo. Oo, pati yun,

0: gani ha. Batiyon di gani. Pamati bala, nay bala Jeffrey, batiyon di gani sa grak sang baga mo ho ha.
1: Gani ka. Mga sa Troy man.
2: Ban.
1: Okay.
2: Ga, ano na sa, galikit lumboy.
0: Ha, pero eh, mabalaan tama na. Mabalaan tama na. Vanessa, mabalaan ta na. Kung wala gyud man siya bisyo, kay bago ka mo magkit-anay, papresentaron mo siya anay sing oo, ano, eh. Sing medical records.
2: dapat may medical certificate,
0: dapat may x-ray, may stool exam, pati ihi. Tanan-tanan, aton i-ano?
2: May blood test.
0: Basi subong lang guro. Basi subong lang guro ng istorya ka kay Vanessa. Wala kay gainom mag-sigarilyo. Pila ka na kabulan nag-untat, Jeffrey?
3: Ya, pulot na gano'ng katuhig, Troy.
0: Alawig na. Di, patihan taman siya. Patihan taman siya, Vanessa. Aki gasugin man sa santuod. Pero i-required na gid siya nga magpamedikal, gina? Okay man na sa imo, Jeffrey, nga magpamedikal ka bago ka magkitanay ni Vanessa?
3: Okay lang na yan, Troy.
0: O, sige. Padayon ang diskarte.
3: Sige, magigyan ganun siya. Hello?
2: Ban, ara ka pa?
3: Hello?
0: Siman, ginhote kaya sa akong siman kung nung ginapangita.
1: Sir?
0: Ara pagali. Okay. Ah, sige. Okay, padayon. Ara na si Vanessa.
1: Sir?
0: Oo.
1: Okay.
3: Sir? Sa ako na ginapangita mo, hindi ka ganito. Ano ka?
0: Handa sa kuno mag-sacrifice kung mangin ka mo.
1: Okay. Para mo lang gali.
3: Langgaon ka ka nga. Ulay daduhan. Magabaling siya kung maging kita. Pagkita ko na sa inyo.
1: Mapati na din ako yun, sir. Kung tuod kong mas kapersonal, amod na siya.
0: Opa, amo man na ang way, Vanessa, para mabalaan mo. Pero sa subong mo palang ni ang inyong nga kumbaga una palang anay nga pagkilalahay. Then kung magkit-anay ka mo, tidepende sa imo, Vanessa, kung manamian ka sa iya, magsugtanay ka mo kung anong plastada ti.
2: Gani man.
0: Amo man ang purpose nga ang may ara ka mo sing initial nga pagkilalahay nga duwa. Wala ka ladlawan, hindi man magkadlaw. Wala daw ka insulto man, Vanessa. Vanessa? Vanessa? Daw wala man ka ladlawan, hindi wala magkadlaw. Wala.
3: Oh. Dito ba dito?
1: Hello,
3: pwede abrihan ka kasing kasing mo?
0: Ba? Pwede ko na abrihan kasing kasing mo? Ang ano to ya, ang main gate ya sa kasing pamati bala ano Jeffrey, ang main gate ya sa kasing-kasing mulo na abrihan na gid man to ya. Manog sira karon dugay last 12 kay curfew.
3: Yan mo gid na kasing kasing mo kay magsunod ko kay para nga
0: kita. Grabe gid ya magdiskarte ang mga cartaps no.
2: Ko correct ya.
0: Ah, hidlaw giniguro si Manong Jeffrey ba.
2: Imagine bla pulo ka.
0: Di ba kay Suryahan ay kamo Vanessa pamangkuta bala pamatii bala iya nga pamangkot tapos ikaw naman tapos Jeffrey
2: patapusan ay si Vanessa
0: nagay bala da saga di istorya da bala nga daw wala ka man magina istorya pamatii anay si Vanessa para makatarong inyo Suryahan ay nga duwa bla. O sige Vanessa, ano to pamangkot mo?
1: Jeffrey, sincero ka masakot.
0: Dali lang, lain to'y mo pamangkot ang gina. Nano man si Vanessa. Ang pamangkot mo kung may asawa siya. Oo, mga sincero. Manayin mo yaman. Oh, sige, liwat. Nautod na lang kayo. Nautod si Vanessa. Dali lang kay Jeffrey, ha? Dali lang kita. Jeffrey, ang imo balalin niya. Liyo ko biyan, naibay hindi pa i-loudspeaker para klaro.
3: Oo.
0: Hindi pa i-loudspeaker, bi? Ang ko number ni Vanessa, gani man, nalipat na lang. Be, hello, be ko noliwat.
3: Hello.
0: Kita mo, kaklaro mo lang gali. Ilang gina, pasudlon ko liwat si Vanessa, ha?
3: Oo.
0: Ilang gina. Eh, wala na siya ka-dial mo. Ilang gina, ilang gina. Dial ko lang number niya. Taro nga, mambala mag-discarte, bala, Jeffrey. Ganit tapos, man. Patapusan mo sa hambal para hindi ka mo mag-overlapay, bala. Kay... daw ano, daw ara kita sa ano sa Coral Gadi Suryana. Vanessa.
1: Hello.
0: Oh, dali lang kita si Troy ni si Troy. Oh, dali lang kita, dali lang kita. Oh, dali lang kita, dali lang kita. Ah, okay, emerge ko lang ang tawag. Okay. Ah, Manong Jeffrey, ari na si Vanessa oh. Sige na padayon. Ikaw na to pamangkot Vanessa.
1: No. Jeffrey, ba't iniasawa ka na? Hindi ko... Hello? Jeffrey?
0: Hello, naman Jeffrey? Sa
1: patroy, ba't...
0: Hilingin naman ang ulo ni Jeffrey. Dahil lang kita, dahil lang kita. Hindi ah, nagambal na to sa kinang, wala siya asawa, oo, gani, nagbulagay na sila. Na sila. Dahil lang kita. Jeffrey! Number ni Jeffrey ni gani man? Dali lang gid. Dali lang gid, dali lang gid Vanessa, hold on na niya. Dali lang gid.
1: Ah, sir.
0: Kay i-reconnect ko lang ang iyang linya. Ay, lain man nga ako na pindot man. 09. Dali lang gid Miga ha. Jeffrey, ara ka pa da?
2: Jeffrey.
0: Dali lang gid, dali lang gid kay i-dial ko lang liwat ang iyang number. Ano nga, adlaw day off mo, Vanessa? Basi kung makipagkita si Jeffrey
1: sa
0: mga
1: bala. Domingo, sir.
0: Oh, sige.
1: Domingo.
0: Sige, sige.
1: Domingo.
0: Dali lang git, ma'am, ha? Dali lang git. Dali lang git. Kay pasudlon ko lang siya, liwat. Pasudlon ko siya para magsulod man siya sa imo. Kaya, ang git, ha? Kaya daw... Mayo man siya padiskartihon, pero daw, ano man? Kaya para sa imo, dol.
2: Jeffrey!
0: Meron kita. Jeffrey, batian mo na kami.
3: Oo, batian na, Troy.
0: Oh, sige, padayon si Vanessa. Vanessa, ipadayon na to yung pumangkot.
1: Jeffrey, sigurado ka, no. Walang asawa. Hello? Sigurado ka, walang asawa.
0: Dali lang, gid bala, bago lang ko gani, naghambal nga patapuson na pamangkot, pro. Jeffrey, pamati, blanay. Hindi pag i-loudspeaker yung mo cellphone. Kay na kapag inambalan, pro.
2: Nag-overlap ka mga duwa.
0: Gani, wala pa gani katapos ng babae, masabat na. O, liwat be, pamangkot be, Vanessa.
1: Nang Jeffrey, basi kung may asawa ka na bala, how?
3: Why, why ko asawa, Miga?
1: Good ka.
3: Nang, ang trapos mo na programa, why ko asawa, ya? Bulag na kami tayo, dugay na.
1: Wala ka man bata.
3: Why? Why ka bata?
1: Sa edad mo nga 41, wala ka pa bata, wala ka sawa. Sigurado ka gigiya.
3: Oo na eh, may asawa, pero gigiyaan ko. Dugay na to yan.
1: Si mo, pinapagano, ano yung sabihing rasa na gibayaan ka niya?
3: Sige, laway mo kung ganun niya. Mo nga, nangyikati sa gapo niya.
1: Laway? Laway mo na iba siya ng suray sa batasan niya?
0: Duchis mo, saman si Vanessa, no?
2: May pagka.
3: Nangita siya di guwapo niya, si Laway lang to, karkap mo wabi. Nangita siya guwapo. Iti ito nila pangita niya yan.
0: Di na to? Vanessa?
3: Hello?
0: Ah, nag-abot na ko nung amo niya. Vanessa, raka pa na? Eh, send ko, balaan mo nga ginbutang yan, no? Kaya nagam na.
2: Ganyan.
0: Oo, ginbutang niya. Ara na amo niya. Sige na lang. Amo na lang ni Migo, Jeffrey. I-send ko sa iyo mo number ni Vanessa. Then, ikaw na lang tawag sa iya, ha?
3: Oo.
0: I-send ko sa iyo mo, ha?
3: Oo, oh, sige. Salamat, Troy.
0: Dali lang, gali. Dawala ko na save ang number. Are. Sige. Hindi mo lang, anay, pag-ibutang, ha? Hindi mo pag-ibutang, ha?
3: Uh-huh.
0: Tapos kuha na daan daan ballpen kag papel kay i-dictate ko lang sa imo ang number, ha?
3: Oo.
0: Sige, salamat gid Migo Jeffrey. Regards sa mga taga Binalbaga na.
3: Oo.
0: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: do you. It's 40 minutes after 11 o'clock. Nuglis dose na. Time to go now. See you tomorrow. From 9 to 12 midnight. Sangalan sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat gid sa pagpasulod sa inyo nga mga radio stations. Kag sa tanan man nga mga station managers, salamat gid. Sangalan sa ngamon nga boss, CEO, President, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gonna go, gonna fly. Adios, amigos, amigas.
1: Yes, boss naman.
0: Muchas gracias and good night.
2: Exciting!

0: kasi ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa Wormo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ka sa Wormo. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng Wormo.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kami sa Lalakas. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapan. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at masusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea something, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Andy, isa ka-professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko mula sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sergeant Doctor.
6: Release ang mabuti ka.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
8: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Eggs.

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang naganakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
5: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zantong Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Zantong Plus Herbal Soap.
3: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Sister Pain!
24: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga buki ka.
27: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: May aga mga katrupa, nagapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Karon nga edisyon sa atong pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pitsaon sina sa bulan sang Mayo. Adlaw kita nga Lunes, mga abyan, unang adlaw sa pagtrabaho, the first working day of the week. Sa kinaandan, maghahatag kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita, mga informasyon kag mga istorya diri sa atong nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mabatian ninyo kami sa amon nga waragwagan, sa amon nga radio frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa amon nga duha ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyo sa mga opinyon kag mga komento sa mga issues nga aton sininga pagtalakayon, may mo ninyo ipadala diri sa amon duha ka mga Facebook pages, ipalayag naton sa kahanginan ng inyong mga opinyon kag pananawan. Pitsa unsa na sa bulan sang Mayo, mga katrupa, pero wala pagit kita makitilaw sang medyo mabulubaskog nga ulan. Bangon sunod sa pag-asa sa bulan pa sang Hunyo.

Sa panahon, maglikaw sa heat stroke, maglikaw mga katrupa sa dehydration. Kaginigid, direkta nga magpainit, magpasilak sa init sang adlaw. Agot nga hindi magkalalaya ang aton sininga mga panit. Pero bangod sa bulan sang Mayo, damo mga aktibidades, damo pa fiesta, iban sininga nagabakasyon pa. Butang lang kamo sang sunblock. And besides, antes kamo magalin, paligo kamo, gamit kamo sang Clear Skin Herbal Soap. Kaya yung Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, makabato iniya sa init. Nagahamis ang inyong panit, nagaputi, mga abyan. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga may glutacogic, kag may araman nga virgin coconut oil. Likawan gid ang init, ha? Huwag kita sang weather disturbance subong, no? May mga ginamonitor ang pag-asa subong ng mga low pressure area pero outside Philippine area of responsibility pa. Iba nagkakatunaw man. Maghalong-maghalong gid sa init mga byan. Alas 4 sa hapon gabiti pang init. Antes kita magatag sang mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal, pasiplatan nato na anay nga aton nga mga nagliligad. Today in our history. Pedro sa XFM 100.7. Nagapati kita nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kung nadumduman pa ninyo sa tung May 11, 1928 mga katrupa, ang Pilipinas naghiwat sang ginatawag ng general elections na magapungko bilang mga legislator si Dalom sang American Colonial Administration. Kaya at that time, harap pa kita sa Panginoon sa Amerika. Pero naghiwat kita sa aton ng eleksyon para nga kita ang magadumala sa aton nga nasyon. Daw gamay palang gawa mga kurap at that time. Way pa to gawa mga flood control project skandal. Di kami nagabantay sa aton eh. May mga Amerikano pang ari dire. Di wala gawa mga makawat nga politiko at that time. Wala pa ning mga ano ni mga way pa ni uso ining mga countrywide development fund ang ila trabaho sang una at that time. Amo lang gid paghimo sa mga kasuguan para sa kayuhan sa mga Filipino. Way pa to gawa damo nga mga flood control projects kag wala pa to gawa damo nga flood control project kickbacks. Way pa to uso ang mali-mali-malita nga kwarta na ginahatag sa mga taga-DPWH, dinadeliver sa mga senador, dinadeliver sa mga congressmen. Damo pa to mga matarong nga mga senador sang una, kag mga congressmen. May kataha pa sa pagpangawat. Sa tung May 11, 1946, mga abyan, ginpatigayo ng Citizens o Con-Citizenship Act Approval. Sadto nga matinion ng presidente si Sir Yosmeña, naglagda sang Commonwealth Act number 730. Ang kasuguan na hanungod maabyan sa pag-angkon sang Philippine citizenship. Kaman may transition period at the time. Halin sa Amerikano nga pagkadto sa pure gidyang Filipino nga pangdumala. Towards our independence at the time, bago lang natapos ang giyera. Nagapanawagan, nagasinggitan tong mga leader ta sang una nga kami na lang madumala sang Pilipinas. Amo ini ang duta nga amon gin bunagan. Panawagan gitong mga senador gag mga presidente sang una kabida lang ah kabalo man kami ya. Dito nagsugod mga byan ang mainit nga pinolitika sa Pilipinas. Kay kita gid mo, makaangkon gid kita sang independence gid. Kay kabalo naman kuno kita magpanindugan, magpadalagan sa aton kaugalingon nga nasyon. Sa tung May 11, 1987, mga katrupa, ginpatigayon man ang dungan ng eleksyon, the first regular elections under the 1987 Constitution. Ginhiwat, nagamarka yato sang pinaka daw delikado nga tikang sa pag-restore mga bin sa atong demokrasya katulod sang kasunod sang 1986.

Tiga mo ina ang medyo mga importante nga mga kasaysayan naton sa nagliligat. Gisisays minutos na nakaligat sa takmang alas 4 saga ang ningabahin mga katrupa ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, amoy ini ang pinakamanamit ng kape nga ginainom natin sa aga. Mga amuni oras, ang mga nakabugtaw na blakag nagabalangon ha. Kamat-amat na ni sila sa pag-init sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya kung mag-Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, hindi lang ni kape nakuha mo eh. Hindi lang ni pagpabugtaw ang nakuha mo, kundi nakatag pa inipabakod sa imong resistensya. Kaya sa mga mahilig mag-inom sang kape, kung luyag ninyo nga magbakod ang resistensya ninyo, ining nakakape ka na, naka-vitamins ka na, naka-food supplement ka na, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na lang. Kaya yung Santon Plus Coffee Mix, himo sa moringa kag mangustin. Amo ini mga katrupa, ang prutas kag utan nga daw kadamo sang mga medicinal properties. Gindugangan pa sang presensya sang soya powder nga nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Nagapananampadugang sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Wala ini sang kalamay, stevia nga natural sweetener ang gamit sini. Amo ina ang rason kun nga ang mga diabetison mahimo man makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala man ini sang caffeine. Ang caffeine nga kun sige-sige mo ang inom halin sa regular nga kape, nagapataas ang imo nga acid level, resulta naga hapdi ang imo sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix bangod sang suya powder, pwede ninyo ini nga higupon bisan wala na kamo sang iparis pa nga tinapay ukon kape. Naka-food supplement ka na, naka-save ka pa. Amo ini ang mga ginainom nga kape, mga katrupa, sang mga tao nga health conscious. Sa mga millennial people, sa mga Gen Z, Generation Z, amo man ini ang ginarekomenda naton sa inyo, nga himuon ninyo nga iced coffee. Pero antes ninyo laktan sang ice ang inyo nga Santon Plus Coffee Mix. Dapat mga katrupa nga timplahon ninyo ana ini sa mainit nga tubig para maluto bla ang ingredients dyan sini nga mangustin kaga moringa. May mga granules pa siya mo, no? So dapat initon ninyo ana yung tubig, timplahon ninyo ana sa mainit nga tubig. Pero kung luyag ninyo nga mangin iced coffee, transfer ninyo sa bottled glass. Butangan ninyo sang ice cube man da o ice tube. I-shake-shake ninyo kanamit na nga iced coffee. Ano-anong man ang iced coffee nga ginahigop sa mga mall nga tuman kamahal. Testingin ninyo ang Santon Plus Coffee mag sa mga millennial people. Himuan nyo nga iced coffee. Bangod subong tuman kainit, ati dapat gidni. Bagay gidni sa inyo. Sa inyo sini nga mga outing-outing, sa mga aktibidades ninyo sa gwa, agot kung init nagmo magbakal sang iced drinks ninyo, magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix. Convert it into an iced coffee.

0: Mga katropa, ang oras naton 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Bisan sa mga mall gali subong katropang dyan rin, hindi ka na safe, no? Gusto tatani magpaliwaliwa man sa mall, magpapulo patog na o kag maghigop-higop man sang Santon Plus Coffee Mix kag magpulo pamahaw, pero hindi gali safe subong ang mall. Bisan sa mall, mga katropa, may tinirohay mo. Kahapon, napuhag mga kaabyan. Mga katropa, ang nagalagaw-lagaw kay tikahibal ka mo sa kahapon, Domingo. And besides Mother's Day nga celebration kahapon, belated Happy Mother's Day sa mga Iloy, kag sa mga nagapailoy-iloy. May Iloy man nga may mga kabataan mo, may Iloy man nga wala bata, nga nag-adapt lang ba. Nonetheless, mga abyan, belated Happy Mother's Day kahapon. Kada ano ni gani katropang Jandre, kada ikaduha ning sa ikaduha nga Domingo, no? Kada ikaduha nga Domingo ang Mother's Day. Ato niya may Father's Day man kita. Sano ato niya Father's Day? Sa June ko, no? Madayon man, madayon. Madayon ang Father's Day. Bangot sa kadamo sa mga tao sa mga malls kahapon kay Mother's Day celebration. Bao isa sa mga first class nga mall diri sa siyudad sing Iloilo, kalapuhag tao kahapon. Kay may linok panay nga natabo mga bin sa sulod mismo sang mall. Sa sulod mismo sang mall, ha, may linok panay.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Isa ka gwardiya, mga byan, o jaguar, ang nakatiro sang isa ka merchandiser, employee, sa Iloilo Festive Walk Mall. Grabe, ah. Isang sa diin ka lang sumong, hindi ka gituod, magkapakot sang sitwasyon, no? Ara na, mga katrupa, sa pag-inakop sang Mandruyao Police Station. Ang gwardiya nga ginaligar nagpanglutang sang isa ka empleyado sang Save More mga byan seafood section sang Festive Walk Mall sa Mandurriao kahapon lang ini natabo sang hapon. Ang nakabati isang mga linupok ka binila kung nagtalang nga mga missile halin sa Iran. E balo subong may mga fobia ng tao sa lukpanay. Ang suspitsado, mga katropa, ginkilala na sunod sa aton nga news center sa kay security guard Joseph Libuna Claudio, 37 anyos ang edad, may asawa. Isa ini kagwardiya sang New Mabuhay International Security Agency, kag-assign ini bilang roving guard sa Save More Festive Mall. Ang biktima ginkilala sa kay alias JM, 30 anyos ang edad, pumuluyo sang barangay Bantod, pabrika Dumangas, Iloilo, kag empleyado sang Save More, kag nakabase ini man sa Save More sa seafood section. Alam mo kung sa mall mabatian ang lupok, tamaan katunog, eh. Nag-echo bla. Nagalanog. Di kung basihan nit naton ang pahayag sang security guard nga suspitsado. Wala man kuno sila nagbaisay. Pahayag ni Claudio nga wala man sila magbaisay sa paghaboy sang basura ginalinan. Apang posible nasuya ang mga ini nga nagbalik sila gilayon sa sulod sang mall agod nga magrubing. Bangod kinaanda na ini mga katropa sang isa ka gwardiya nga magrubing, eh. Kag ang biktima naman nga si GM, mga byan, naandan niya naman ini magupod-upod sa mga nagatambay sang isa ka oras sa likod antes magsulod sa iya nga pwesto magbalik. Paghaboy ni GM sang basura sa likod nga bahin sang mall, wala ini gilayon magbalik sa sulod sa iya blang nga pwesto sa iya nga namtangan bilang merchandiser sa sulod sang mall sa seafood section. Siguro ginmunuhan sang gwardiya nga Jim, balik na to. Dugay imo yung nga standby di sa likod. Sabi nyo, makaapoy man magwardiya, makaapoy man yung magmerchandiser kay. So wala may baluan mga biyan nga motibo. Basta natiruhan niya lang. Gindala sa Western Visayas Medical Center si alias GM matapos nga nakaangkon ni sang igo sang pagkaluthang sa dughan. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa pagresponde sa mga kapulisan ang suspitsado. Gilayon niya man ginturn over niya sininga service firearm. Ayos ni nga mga security guard 9mm na gili katrupang Ramel, katrupang Janray ang ilang nga pusil, short arm nila 9mm. Kung mga paltikti, 9mm. O galing kay original guru ni, 9mm. Dali lang mag-init ang ulo sang tao sa bungno. Ano man, may contribution ining tuman kay init nga panahon, ining masingki nga paminsaron sang mga kautura nato. Contributory factor guru ang mainit nga panahon, no? Ining naga... Duging ba lang nga panahon? Gamay-gamay lang nga diferensya mga katrupa. Dayon init sang ulo sang aton sininga mga katrupa. Pero nangayo man kuno sang pasinsya dayon ah. Ang suspitsado galing kiti anon mo pana kay iti. Sabton mo na na yung mga konsekwensya eh.
2: Kung tabo na. Ay ako nga milyado man gumo. Wala gid ko intensyon nga mo nang tawo. Eh.
3: Na itay mo yung part is na yung pito ka lang na insulto nga gin sa ruso ka sa pagin sita.
2: Wala gid ko intensyon nga mo na.
3: Ang ano ba ni Armas mo, sir?
2: Ang Amon Service para Amon.
3: 9mm. Ano, ang ano na gani? Pila ka nakatuig sa, ano mo security agency mo?
2: Yung mabuhay ma.
3: Pero pila ka nakatuig sir?
2: Bale, 12 na pagtuig sa SM.
3: Ah, sa same ward? Pero dara ka
2: din? Dara, 5 years na ko da.
3: 5 years? Pero
2: lain-lain man.
3: Ah,
2: ako. Sa same ward, kintin sa Alaska o Delgado.
3: Pero wala ka man, sir, ba record?
2: Why, man?
3: Why? Oh, sa mula na imo, nagpangayo ko din sa
2: ako, pangayo ko, pasensya. Sana yung mabuhi lang to sa...
0: Ang payag sa security guard niya, si security guard Claudio, amo na, pagulpi-gulpi, blah. Think twice. Paminsaraw na sa malawig. Ang tawa subong. Pamilyado ka man. Dusyan news na ganit siya security guard eh. Nami man ilang assignment na nikiti sa mga mall sila. Medyo matulutog na o bala. Dusyan news na nga nagatrabaho bilang isa ka security guard. Pamilyado. Kaya mo ina ang paginulsol sa ulihin na lang. Paduso-duso bala. Paduso-duso sa desisyon. Pero nang pangayos ang pasyensya, at least may remorse siya, no? May pag-hinolsol. Kag nagpangamuyo pa nga mabuhi ito, ang biktima. Dughan ni Goyes na ito, 9mm. Lesson learned naton mga abyan. Bangod mga abyan sang kasingki sang panahon sumong. Ipaagi lang sa negosasyon, ah. Lantob lang Iran kag Amerika sumong, ah. Kaysang hinali nila nga gingirang Iran. Abi nila matapos nila sa sulod sang isa kasimana, duha kasimana, isa kabulan ng gira, titub-tub, subong, sige pang gira. Kung ano nga mga konflikto, ipaagi sa negosasyon. Pwede namang mapag-usapan yan eh. Kung kaysa, hindi natin napunggan ang atong emotional outburst. Ipotwas lang kaysa, then tapos ipos na dayon. Pariyo mo na yung sa mag-asawa niyo. Nag-viral ni Katrupang Janry. Ang bana, pulis. Baisay sila sa asawa niya. Ginakonfrontar sa asawa niya. Siguro may nabisto ang asawa niya sa cellphone sang bana niya. Pero wala niya man ginbadakpan sa akto. Ah. Nga nagapang uya. Bula man ah. Gana-duda-duda lang. Bla. Kabala ko mo may mga asawa nga. Hindi man silusa pero tamaan ka dudusa. Bla. May nakita siguro sa cellphone sang bana niya kung nano man. Kinkonfrontar niya ang bana niya. Ara da, katropang dyan. Redo, viral man. Oh. Sus, amo na kasingkis ang panahon subong. Tinampa niya una bana niya. Nagapungko ang iya sa ninga bana. Tapos ang asawa, Sige niya nga konfrontar ang iya sining bana. Bakit mo pinatay yung cellphone kasi? Basta pinatay ang cellphone ko no. Nagapungko ang lalaki mo. Tinampa unas ang babae. Naimpito guro lalaki. Ha? Kaya bala tampaaman kag tapungulan sulok-sulok pa. Pulis gali ni. Ay ning nagpangtampuyong, nagpangtampa nga pulis pero ginrelieve na subong sa iya sining pwesto. Ginrelieve sa pwesto ang isa ka pulis corporal matapos nga nagviral mga katrupa ang CCTV footage kung sa diin makitaan nga ginasakit sini ang iya sining asawa. Taga Malulos, Bulacan gani isla. Good life lang kay padaso-daso no ning mga hindi mapunggan lang ang mga init sang Balatyagon. Nagsusumiklab na damdamin. So ginrelieve na sa isininga pwesto mga binining pulis. Ginconfiscar ang isininga service firearm. Ang isininga Philippine National Police ID. Agud masigurado nga hindi niya magamit sa pagpamahog kadungan sa investigasyon sa iya. Sandig sa nakita nga footage, ginpost mismo sang asawa. Nagumpisa ang away sang duha matapos nga ginpamangkot sang babayi. Kun nga awala siya nagasabat sa cellphone, kaginpatay pa ang lokasyon. Gintampuyong siya sang babayi, una nga nagpatupa ang babayi. Kag nagbalos lang ang lalaki nga pulis, bana niya. Ginatudlo pa sini ang kamera, kaginsilingan ng asawa nga makitaan sa CCTV nga siya man ang una nga nagpanakit. Sobra sa 2 minutos ang video. Kung sa diin, sulit-sulit nga gintampuyong, ginguyod, kaginsakyan pa sang lalaki. Ang babae kagbuot pa ini nga maggabot sang pulis antes o kung sang pusil. Ha? Maggabot pa sang pusil, ay asawa mo na. Pusil, gidgamiton mo. Tuntun ang klase pulis ay. Ay, wala na. Gina-relieve ini. Anong leksyon makuha ta sini di katropang dyan, Rayman? Hindi nyo ba managi pangbukad sa cellphone sang may cellphone? Di na nagahalin ang ano eh, ang ginamo eh. Private property na katropang dyan, Rayman, ang imo cellphone. You have the right to privacy. Unless otherwise, kung makita mo gid mga nagatinuntot, eh, paili ka. So, pero mga cellphone-cellphone, ah, dira naghahalin ang ginamot, believe me. I will not answer your question. I invoke my right against self-incrimination. The right to privacy, ah. Oh, grabe, oh, grabe yung tapungol ng babae siya, oh. Galing kiti. Naimpito man yung lalaki, guro. Tani, medyo hinay-hinay lang at tapungol. Tapungol, gina. Pulis kay Imoya. Ning pulupang Imon, huwag gini pulos, ha. Kung madakpan mo ang babae, madakpan mo lalaki, istorya ka mo, ha. Negosyar. Istorya na, eh. Tiyano maayosin, eh. Kaya may babae ka na, may lalaki ka na. Kaya balok ka katrupang dyan, re. Kaya medyo bata ka pa. Pag-ayaw. Ang tao pag-ayaw, wag mong pilitin. Bakit? Baka papayag. Pag nagirisugot, buruyot. Pag nagirinaway, burlagay. Simple na. Hindi nga magresulta pa sa binaisay, tinapungulay, kinasuhay. Jesus Marius. Damo lalaki, damo babae. Likawan ang pagpinatyanay. Bangod lamang sang pangimunay. Nga tugas ang paghigugmaanay. Too much love can kill you. Kung naman, no? Trente kwatro minutos na ang nakaligan. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan,
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Maabian sa ato nga pagpanumbalik, dugang pa nga mga istorya, informasyon, kagbalita, pasiplata naton dugay-dugay, nagapanguna nga mga balita sa palibot sang pungsod. Ano man, nadagdagan gidman sang warrant ubarest? si Senator Bato de la Rosa o kun wala. Kaysang nagligad nga weekend o Sabado yadto, naglupok ang balita mga katrupa nga may warrant arrest kuno. May warrant o arrest kuno nga ginpagwa ang ICC. Amoy na nga nagkinarankaran man ang DILG. Nga nagkaprepara sila sang 10,000 nga mga kapulisan. Agod to nga dakpon si Bato de la Rosa ang aton senador nga absent na for 6 months pero nagabaton swildo. Pero sang uli higin bawi nga waay man kuno sang arrest warrant nga gin-issue. Sabpina lang ni Blang gin-issue siya mo sang DILG. Dugay-dugay datagta sa inyong detalye ha. Kay sang una pa lang daan 6 months ago sang nagwa na ang hinaring-huri nga mag-issue sang warrant of arrest ang ICC o kun International Criminal Court nalagyo na ya si Senator Bato de la Rosa. Why ni siya ga report sa sesyon na? Amo na gani ginareklamo sang iban. Senador kay mga gasweldo ka 200 plus do 280,000 ang sweldo na ni Bulanan. Basta butang ta beres ga 250 ati Bulanan ina. Ma-absent ka o kung present ka sa sesyon, sige-sige, tuloy-tuloy lang, naka-steady pulso lang ang sweldo. Sang lumupok ang balita ng isyuhan siya sang arrest warrant sa tungbulan sang Nobyembre 2025, wala na nagtambong si Senator Bato de la Rosa sa sesyon kag hindi na siya makita ang tub-tub subong. Pero tuloy-tuloy lang ang pagbaton sang sweldo. Amo ina nagapanawagan man, ginapakamalaot man sang mga netizens, kami nga mga ordinaryo nga mga empleyado sa pribado kag sa gobyerno. No work, no pay! Ang mga senador, mga katrupa nga katawa sa gila trabaho, kada sesyon na sila magkanto sa Senado, naka-aircon, may pamahaw, may panyaga, may snacks pa. Biliks ang ilik, sambali pidring. Krima, ifruta nga sistema ni. Mag-absent ka sa sesyon, walay problema. Mag-absent ka, hindi ako magtambong sa sesyon sa masunod naton. O hindi ako magtambong sa masunod naton nga sesyon kay may bakasyon ako. Okay lang. Tuloy-tuloy ang sweldo. Wala pa na sila time in, time out. Wala lag in, lag out. Nami, ano, amuna nagakandarapa ang iban magpadlagan sa pagkasenador. Lagko sweldo mo. Tipulo pungko ka malanda. Pulo pamati kag magpauli. Nga adlaw-adlaw kag di mo mahimo sang kasuguanaw. Katulad sang kay Mark Villar. Si Mark, tahimik lang mula noon hanggang ngayon. Si Alin Santong nagligan nga Nobyembre 2025, hindi na naton makitaan si Senator Bato de la Rosa. Kahapon, nagligad nga dala lumupok. Nagligad lang yung weekend, lumupok ng balita nga kuno may ari na nga warrant of arrest. Pero wala man kuno ah. Dugang panago ni Senator Bato de la Rosa. Ah, siyempre, nago ka ragid lang eh. Pero dumduman ninyo sa maninagapanawagan sa unang. Senator Mr. Trillanes, nga-nga ka na nga-nga, eh, kahit sumama ka pa sa ICC, ikaw magpusa sa akin. Okay, sa madlok na magpadakop. Pero sa nguli, isang nag-report, ginahuring-huri na nagwa ang warrant of arrest. Namuto sa siyang binagtong, why na tara kita ka. Kaya muna status sa subong, nowhere to be found. Si Senator Bato de la Rosa, bangon sang mga issues kag mga balita nga naga-involve sang mga kaso during sang siya pa ang panahon nga siya pa ang Chief of Philippine National Police. Crime against humanity man ang kaso niya. Kaya sino pa da, luyag magpadalagan, Senador? Bisan hindi ka mag-attend sang sesyon, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Ang aton nga set of senator subong daw ginatawag na ni nga Kapamilya Incorporated, puro magluto na bida mo. Damo-damo nga mas senador magulutob la. Ano pa daw, hindi dayon mahusgaan kung ano mga investigasyon nga muuni lang. Kay pwede nila makalokalo eh. Kabalo ka kung sino magulutob nga mas senador na katropang dyan rin sa Senado. Do-apat na da ka mga pamilya magulutob. Abe, abe, abe, abe. Kung makarecall ka pa sa magulutod, be, katropang dyan, Ray. Ang magulutod ng mga senador, kilala mo? Si Mark Virial, Virial, baliskan. Si Mark Villar, tahimik lang. Mula noon, hanggang ngayon. Sino ang utod ni Mark Villar ng senador man? Si Camille Villar. Magutod sila. Sino pagid ng mga senador magululutod? Si Peter Cayetano kag si Pia Cayetano magutod man sila. Sino pa? Tulfo Brothers. Si Erwin Tulfo kag si Rafi Tulfo. Anom na, anom na. May isa pa. Si Jinggoy Jinggay Estrada kag si JV Ihercito. Dawala ni gawang ginadala ni Ihercito ang Estrada. The good and the bad nila kuno. Ang bad nga Estrada si Jinggoy, ang good kuno si JV. Apat ka mga magululutod, walo sila ba? Pwede nila ni makalokalo kung ano gusto nila sini. Pwede nila ni maistoryahan.

0: Ang mga may posonsubong nga mga senador, hinding wagid balabati ah. Ati si Amy Marcos magahod niya. Nganga manining nga nganga. Si Loren Ligarda gagahod man ni kiti gina. May mga issues nga nagalakip sa anak niya nga si Leandro Leviste. Sino pang mga hiposon sa mga senador man? Asilito lapit gali senador pa subong no? Oo. Batian mo sa gambal bay, way man. Lito lapit senador pa subong. Mahambal ka kagindi. Basta PPP ka lang. Pulo pamati, pulo pungko kag puli. Adi, PPP. Apat ka P. PPP. Pulo pamati, pulo pungko. Pulo pamahaw, puli. Ang sweldo garlapaw, 250 goroni bulanan nila. May mga rata pa na sila. Representation ng traveling allowance. May mga SOP pa. May mga kickbacks pa gid. Isipan nyo blan nung ano kadalok. Sa sweldo pa lang dan, dako na. May mga allowances pa. May SOP pa. Pero mga awat pa gid, no? Mga awat pa gid. Mang kickback pa gid. Amoy ni mga biyan ang mga buaya nga nagasuksok sang Amerikana, nagasuksok sang barong Tagalog. Mga sungak-sungak bla. Pambalon mo sa podium siling bodo sin o nga mga matarong, abi mo daw hindi man kawatan. 43 minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, magabalik kita sa pagpangalaga. Dagdag tayo ng commercial sa iban pa ang mga balita lokal kag national pagkaligad lamang sang mga importante naton nga mga pahanumdom.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
7: Mag-Premium D3 na!
6: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 43 o kung 53 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Medyo madulum-dulum pa. Alas 5.29 pa, mag-butlak ang adlaw. Ang ining abahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, amoy ining pinaka-main ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga nagapabalik sang nagakayaba ninyo ang performance sa kama. Kung luyog ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, nga magbalik ang mabakod nga panindugan, kag madugay nga standing ovation, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, mga biyan kami tsansa ka pa nga mag-champion kung mag-Turbo Dietary Supplement for Men ka pa. 30 minutos antes ang championship. Tumaron para mabatyagan gid ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Makapadugang paniresistin siya hindi lang sa kama kundi sa adlaw-adlaw nga trabaho ni Pidring. Ang Turbo Dietary Supplement for Men tukon 30 minutos antes ang championship, mga byan, kaysa pirtahan pa lang ikaw sa inyo kwarto. Nagapangayag na ang mga tiil mo. Luyag nyo nga ibalik ang sigla o kung ibalik ang nami nga relasyon ninyo sa inyo asawa, magbalik ang intimacy ninyo, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kung magpulo pa singit, singit na gani si misis, kag medyo nagapasusungol na bla, pamangkuton mo, lambing na pamangkot pero ang sabat niya bla, medyo bulubuklas. Tapos magserbis ang kape mo bla, medyo pulupusdak sa lamisa. Alam na this, kulang sa dilig. Magamo na ganing pagbinatasan niya, gapasusungol na bla, kag medyo ay nagana magsabat sa mga pamangkot mo. Dala pusdak sang pinggan o kape sa lamisa. Ano pa? Turbua! Lan taon-taon, ulit ka mo maglagsar na sa palibot sang Katrino. Gapalagyo. Gapanginde mo. Ang turbua, bi-epektibo na gidman eh. 100% natural. Safe pa. Bayag ni side effects, frontal effects, ara. Bisan tapos ng duha ka rounds. Gabulya-bulya pawak mo, pro. Gapangayo pa hirit. Daw laki na yun ba? May hirit pa. Tiyanon mo ang partner ya, si Macy, si partner ya, good na. Okay na. Ambal ni Pedro, awa, abi ko mahirit ka pa kay pasundan takon. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Turbo Dietary Supplement for Men, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Bakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southern Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Testingin nyo, testingin nyo. Minutos na mga katrupa ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nakakilala bala kamo sang pinakamahal nga abogado? Pinakamahal ang serbisyo niya o kung ang iya sini nga lawyer's fee sa modern age? Sa sini nga dekada? O kung base labutan pa sa sini nga sulod sang 50 years o kung sa sini nga century? Base amo ining abogado nga may pinakataas nga sweldo ginabaton bulanan sa iya kliyente. Mapati man kamo o sa hindi, amo ning nagagawa ng report, 150 million kuno pesos ang ginabaton nga bulanan nga sweldo ni Attorney Nicholas Kaufman, ining isa ka foreigner nga abogado nga nagaserbi bala nga lead counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya bala crime against humanity dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ang but matu, di kayo amo maning gagawa nga balita eh. 150 million pesos kuno bulanan niya sining sweldo. Kung ikaw katrupang dyan, Ray, batunon mo man pro, no? Isang budlay-budlay sigurong kaso, batunon mo man mo. Kay perdi daog ya mga katrupa ang imo nga kaso nga ginauyatan, kada bulan patak gid na ya ang sweldo. Di may report nga nabaton nga kuno is ini si attorney Nicholas Kaufman daw hindi na niya abogado o lead counsel sa mga Duterte. Di sinungulihi lang sunod sa report nga nabaton naton mga abyan, mga katrupa, nga gin-confirmar mismo ni attorney Nicholas Kaufman nga si Hanilit Abansin niya ang live-in partner bala ni ane Pangulong Rodrigo Duterte. Kag ang anak sini nga si Kitty Duterte ang nagpili kuno sang bag-o nga lead counsel para sa kay anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ini matapos nga nagbiya na bilang lead counsel ni Duterte si Kaufman sa kaso sini nga crimes against humanity nga ginapangatubang mga abyan sa ICC or International Criminal Court. Suno sa kay attorney Nicholas Kaufman, si Kitty kag si Hanilit mismo ang luyag nga isla na siya bilang abogado sang anay Pangulong Duterte. Aw, ngaw, anong rason? Mahina ang depensa, mahina ang argumento ni attorney Kaufman. Doon ginasugid man ni bilang lagti nga abogado niya. That is why ginhire ini siya sang mga Duterte to the tune of 150 million pesos a month, ha? Gindog ang paas ng abogado nga isa man siyang nangin iya rason nga magbiya. Amo nga, handa naman ngang magbulos sa iya nga bag-ong abogado nga pag sublion ang kaso. Naibaluan mga abyan nga nagapati man ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, ane Pangulong Duterte, nga hindi ini magtugas ang delay o kung hindi gid man ini kuno maka-apekto sa ila sining depensa sa ICC proceedings mga abyan ang pagbag-os ang ilang abogado. Pero tuloy-tuloy lang ang sweldo ni Attorney Kaufman eh. Natural. Why na believe si ane Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Kaufman? Kaya balo ka mo sa kaso, perdi daog ang kaso ninyo mga abyan, bayad kagidi mo yas ang attorney's fee, appearance fee. Ah, tanan-tanan nga fee na yan, patong na yan sa abogado sa inyo. That is why, antes ka magpasaka kaso, pulo paminsaro nyo anay, agi ka anay sa barangay, agi ka anay sa police station, agi ka anay sa piskalya. Ah, sa piskalya pa lang daan, arigluho na namo. Hindi na magdangar pa sa kasuhaya. Kaya kahibalo ka bong kaso, subong gastos-gastos katama mo. Bisan, may reward ka pa, bisan may kwarta ka pa. Iban nga daan nga abogado, marotman. Ala, sige-sige lang nga delay, postpone sang hearing. Kaya gali may mga kaso, patos ang inabaton sa piyakto. Tinagasinampaw-sampaw ang kaso nga nauyata niya, nagadugay nga nagadugay. Sige, sige man niya ang iyang sweldo. Kada appear mo, may appearance fee na. Di, pag-appear niya sa korte, ma-file lang niya siya sang motion to for postponement. Motion for postponement, sir niya. I-postpone ta naman your honor. Ay, bangod sang mga masunod nga mga rason, amuni, amuna, amuto. Pero ang kliyente, bayad. Yad ba ka sa appearance fee? Kaga chibog fee. Yan mo nila, yun naman ang lead counsel sang mga Duterte. Daw mahina si Attorney Kaufman. Ang panawagan na bin ni Attorney Kaufman niya, ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas mo. Kaya ginbutos ang Pilipinas palangga sa mga Pilipino si Tatay Digong. Tidaw mo lang na natandaan tanga di pinsan ni Tony Kupman. Panawagan na panawagan. Emotional. Emotional appeal ah. Tigaling kay ang ICC, wala ni nagabaton sa mga emotional appeal. Emotional appeal. Ang iyasang ICC niya, presentasyon sa mga ebidensya eh. Kaya dipinsahan mo man ito. Kaya ambot, ano matabo si Nico Ilae naman ang lead counsel sa mga pamilya Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Ano ay ang efekto si Nico? May pagbago, magahina, balang dipinsa o na ano sistema? Bantayan ta niya. Hindi man ta makaatag sa mga paunang opinion, blah. Kay base ma sub judice ta bla. Hilik sa hilik. Sub judice. Mga legal terms man. Yan ang ginapangunahan mo bla. Ang desisyon sang korte. Ang mga abogado ni basta ara na sa korte ang kaso. Hindi na ni gani sila makahatag sang opinion nila publicly. Base ma sub judice bla. 4 minutos na ang nakaliga sa takna ng alas 5 sa aga. Wala pa man magbutlak ang haring adlaw pero medyo masanaaw na. Oh. Medyo masanag ng palibot. Oh. E-check tabing patrol ta si Katrupang Rebel. Paglimbar ko nara na sa linya sa patrol. The first working day of the week, Lunes mga abyan, pizza 12 na kita. Oh, pizza 12. Pizza 11, pizza 11 pa lang ha. May 11, 2026. Adlaw nga Lunes. E-check ta ang aton nga mga dalanon. Ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo sa oras nga alas 5:05 sa aga. Katrupang Rebel sa patrol maayong aga.
3: Medyo ka mahina ang sulod daw.
0: Liwaton tabi. Take two, be. Take two, anay. Alas 5:05 na sa agang atong oras. I-check tang sitwasyon sa mga dalano sa syudad sa Iloilo. Pinagi sa atong nga patrol sa kay Katrupang Rumel Paklibar. Mayong aga.
3: Good morning, Katrupang Alben. Ara, gali.
0: Yeah. Take two, gali. Ikaduhang arang ka, kuha.
3: Oo. Ginatod mag-globisyo ang signal ko, Katrupang Alben.
0: Wala pa mga revolusyon.
3: Oo. So, buong Katrupang Alben, nagpamanag-banag na. Kita mo sa aton nga live, dumidyo sanag na yung sidlangan.
0: Pamanag-banag, do, dalom na.
3: Oo, pamanag-banag. Gagaw-agaw, bala ang sanag, kag ang dulong.
0: Nang. Medyo, amo nang tawag nila, ano gani naman? Dali lang ha, dali lang. Sa English, tabi, translate tabi sa English. Ano gani naman? Dali lang bala, dali lang. Nagasunod sa pinsar ko, pero ang dila, kung di makamit lang, bala. dali lang, matumar ko ano. Dali lang, matumar ko ano yung premium D3, dali lang kita. Kahit balo ka ang premium D3, amo ning pinakamanami, subong. Kay nagabato, ininigapatay isang bakteriya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may virgin coconut oil pa. Kag may vitamin D3. Ang vitamin bala nga makuha naton nagikan sa sila sa adlaw. Oo. Oo, kag da amo ining premium D3 nga naputos sa mahumok ka kapsula. Ari na. Madumduman ko na ang pamanagbanag in English, Twilight Zone.
3: Okay.
0: Nan. Grabe gid jam mabulik sang premium D3 pati ka.
3: Nagapalugang paikyo gali ang premium D3.
0: Oo, kay balukan na putos ini sa mahumok nga kapsula ning madasig bala mag-absorb ang body system ta.
3: So soft gel.
0: Yes, soft gel.
3: Oh.
0: Humok. Humok ka be.
3: Bye. Oh na, me.
0: Naputos sa
3: soft gel.
0: Soft gel. Siyempre, mahumok eh. Pahumok ka pagid.
3: Soft gel.
0: Anan. Para dasig pag-absorb sa lawas. Sige, tamo dumduman ko dahil. Twilight Zone, gali na. Pamanagbanag. Oo. So, kaya ilas 5:29 pa magwa ang adlaw eh.
3: Pinugay pa.
0: Oo, sunod sa pag-asa.
3: Alas 5, ano ko malang subong? Alas 5:29.
0: Oo, ti. Hulat-hulaton tayo. Pero hindi ta na pag wala to nga magli 5:29 kag magatag ta situation report ta kay bertay na ta karon. Subong pa lang eh.
3: Medyo may ano may mga panganod ko sa pangalbing ito no buong panganod pala. Na may tendency nga do matulot talit himan. Do magagom-gom.
0: Pero okay mag alas 8 karon gabi na eh.
3: gani, oh. Kay ang pangano, dabi, sa mga kilid lang bukit, trapangalbin mo.
0: Ginatunaw sang sila sa adlaw.
3: Oo. Isubong kitao na ganing bulan, gapon.
0: Mm-hmm.
3: Although nga, nag-aagaw ng sanag kagdulom, ang bulan na gapon, kitao, katrapangalbin.
0: Mm-hmm.
3: Subong, hindi pa masakogid ang mga salakyan sa mayor ng dalanon sa Silat sa Ililo, particularly sa Diversion Road. Kaya buwas, madumanubo ang gasolina kag krudo katrapangalbin. So, oh. Naman, buwas pa rin ang mga salakyan.
0: Oh, mapila pa na sila buwas aga. Pag, galing alas 6 pa, mga kalabanan?
3: Expected nga nubo sa krudo do 9 pesos. Bila?
0: Dako, dako, gawa. Do, okay man.
3: Oo. Oh. Oo, ti subong.
0: Ang gasolina kag kerosene daw wala gawa movements, no?
3: Oo. Ang gasolina, ang krudo subong sa Petron,
0: mm-hmm.
3: 82, mo?
0: Ti buhinan, buwas sabi, butang ta, mga nuibi, mo, more or less 81 na pesos ang presyo anay buwas ang krudo.
3: 71.
0: Ah, 71, oo.
3: Oo.
0: Ti, matamat na magbalik course normal.
3: Matamat man, nabo, ah.
0: Kabay pa, eh. Pero ang gasolina, tapila inubos ang gasolina, boss?
3: So, 150 pala?
0: Do, more or less 150.
3: 150 to 3 pesos.
0: Oh,
3: gasolina.
0: Oh, ang kerosene niya?
3: Ang kerosene niya, inuway lang kakabala ko.
0: Dosti di pulso.
3: Ya, ang nupo.
0: Doway naman gawag sa pag ng tao, sa presyo, sa kerosene, sumong.
3: Gane, ito. So, alos kalabanan, sumong, may elektrisidad na. Oh. Kaya naman ako sa muna, ito pangalabin ang kerosene, abe, ako ng gas. Gas, tawag nila.
0: Gas, oh.
3: Ginagamit sa kinky.
0: Kag Petromax, geda.
3: Petromax.
0: Dugay na pangita ko, blas ang Petromax sa mga chinkway-chinkway. Doway sila bligas, sumong, aw. Din may bligas ang Petromax man?
3: Sa mga hardware sa city.
0: Ara pa no?
3: Mga smart street blast.
0: Basi solar nga Petromax na imo ya? Nami ang may gas?
3: Di, may gas man gyapon.
0: Bomba-bomba gyapon?
3: Oo. Sa smart blast, may ang natuwag nila, Chinatown blast.
0: Ah, oo, oo.
3: Dira, damo na da may bligya pag gyapon sa Petromax sa pangal.
0: Pero may gasa ni ha, gasa?
3: Oo, may gasa.
0: Oo, ning daw pouch bla nga puti nga ginatakod sa sulod sa Petromax bla.
3: Oo, bali ginainit niya ang yung gasa katro pangalpin.
0: Daw kita mo lang kini istorya kay kita mo lang kabalo mo.
3: Pero may araman sa mong Petromax na charge-able.
0: Gani, make believe na yan.

0: tulang paranya. Hmm.
1: Tapos tugungan mo anay siya sang alcohol.
0: Alcohol.
1: Alcohol anay tugong mo sa iya tong pinggan-pinggan nga gamay. Sindutan mo para mag-init ang gasa.
0: Gasa.
1: Sige ang init sang gasa, sige man bumba-bumba mo sang hangin sa tangke. Tapos, natimpla-timpla pa. Kung daw baskog na ginanghangin, ang temperature niya, nagasirit na mo.
0: Oo.
1: Tapos,
0: muna nagapasanag.
1: Yes.
0: Ang huyop sa hangin, muna nagapasanag.
1: Oo, sa gasa.
0: Sa kalayo niya ng gasa.
1: Oo. Mabalaan mo na kung gamay na lang ang hangin sa sulod kaya nagapiraw-piraw.
0: Nagakalayo-kalayo na siya.
1: Oo, ti bumbahan mo naman na siya.
0: Oo.
1: Pero kay balok ka kung anong maintenance sa Petromax?
0: Uway ko, tinloan mo lang eh.
1: Ang gasa eh, kay Kugisa, mauyog sa gakapudpud mo.
0: Oo, gakapudpud.
1: Oo, islan mo naman siya. Ti, kung may Petromax ka, dapat may reserva ka man nga. Gasa. Nan.
0: Gasa, gas.
1: Oo.
0: Tapos ang gasket sa nga bumba-bumba eh.
1: Ah, okay, muna gakaguba mo.
0: Oo, gakaguba.
1: Gasungaw.
0: Oo, gasungaw.
1: Sige, iniingi mga kabataan sa buong way, niya kinchindi sa mga Petromax, Petromax na yan. Pero i-research nyo kung ano ka-useful ang Petromax. Ang una, wala pa kuryente.
0: Oo.
1: Wala pa ni usong solar-solar na. May Petromax ka mo sa balay nyo. Si Katunto,
0: mga
1: mo, bro.
0: May mga okasyon sa una, disco-disco, bilihan, birthday.
1: Patay.
0: Adibo. Oo, patay.
1: Amo na yung nag-disponer.
0: Tag-apat kay bilog kakabit.
1: Sa nagsanag mo, ano-ano malaning mga suga ginagamit sa barko man?
0: 20 watts. O, 20 watts. Kundi 40 nga fluorescent na kulang pa na.
1: Ah, sa nguna gani, kung sino may Petromax daw, si Katunto na. Sa nagsanag, balay mo. Isang Petromax lang, sa nagsanag na ang balay.
0: May kalokalo na siya nadaan, yung nagapalaptas ang sanag niya katapang albin.
1: Oo. Pero subong... siguro may nagagamit pa man gid subong sang Petromax ah. Sa mga kauman.
0: Sa mga umas, sa mga uman na gitpas, sa mga bukid ba gid bala yang
1: sa mga sityo-sityo bala nga kun mag-travel sila bala nga galing kay may mga flashlight kag may mga cellphone naman matao subong.
0: Tapos do halos kalabanan abi subong nga mga dalan kay trapo albino mga street light na.
1: Oo,
0: hindi man kinahanglan nga magsuga ka.
1: Pwede ka man guro makagamit sang Petromax kun mga ang balay nyo mga tunga talamnan nga may mga latayon ka pa nga mga kahon bala.
0: Oo.
1: Pero galing subong mga flashlight nga mga LED. Tamaan man ka, sanag nga tayog man labot niya.
0: Oo.
1: Pero paggamit sang Petromax subong daw, ano naman lang na, daw tradisyon na lang bala. Daw sa kahidlaw mo na lang bala. Ha?
0: Dumaan.
1: Na, oo, mga collector's item ah.
0: Oo.
1: Mga
0: vintage niya, mga...
1: Oo.
0: Kapagulangan sa muna.
1: Oo, kaya ang Petromax niya, dala sini ang kasaysayan mo.
0: Oo.
1: Sang wala pa elektrisidad. Basta may namat yan, may binunyagan, may kasalan, isa lang ang kailangan, Petromax ng bayan.
0: Tihol manay lang na yakan pang Alvin.
1: Ah, oo, so patuhula manay mo. Abi, harama to, ane, ito yung Petromax na ipidring to.
0: Oo.
1: Ay, may birthday ta.
0: Oo, tapos bakloy lang to, be, sa butilya, alcohol, tapos sa lima kabilog na gasa.
1: Ang butang Petromax sa mga bago, gabaton redors. Iba kan sing iba. Kay balok ka may Petromax ka sa bahog, ibakal mo gas, iban nga bakal na RH mo.
0: Oo, gante.
1: Why goro no? Ang modernized ka Petromax, why goro gas, iga sa RH sa.
0: Wala.
1: Oo, tirahan na.
0: Tiga mata goro
1: eh. May tiliraon gara?
0: Are.
1: Ayaw, tira.
0: Are, presyo sa mga nagpamunang balakon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang panit, 165 ng kilo. Karaho, 165 ng kilo. Pagi, 155 ng kilo. Ang liwit, 225 ng kilo. Lukos, 325 ng kilo. Ulaw, 225 ng kilo. Aloy, 155 ng kilo. Pangros, 180 to 245 ng kilo. Ipon, 150 ng kilo. Pasayan, 450 ng kilo. Tilapia, 200 ng kilo. Ang tahong, taga 80 ang kilo. Ang panakot, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Bumbay, 70 pesos ang kilo. Kamatis, 40-50 pesos ang kilo. Luya, tag-120 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, 180 pesos ang kilo. Ang utano,

0: ang talong, 60 pesos ang kilo. Rabanos, 60 pesos ang kilo. Ang amargoso, 70 pesos ang kilo. Okra, 380 pesos ang gatos. Kalabasa, ang may panit, tag 30 pesos. Ang napanita na, tag 60 pesos ang kilo. Ang balatong, tag 100 pesos ang bukos. Ang patula, tag 40 pesos ang kilo. Alupati, tag 50 to 60 pesos ang kilo. Sa mga wala na steam kung dinugkos, may ara 90, may ara 120 pesos ang bukos. Ang tagabang, tag 100 pesos ang bukos. Dahon kamuti, 50 pesos ang bukos. Ang pichay, tag 110 pesos ang bukos. Ang tangkong, 25 to 30 pesos ang bukos. Good morning sa kay
1: Mel, katulpang Ramel.
0: Yes.
1: Magapamangkot sa ako nagka-text. May mga lupo pa nga baligya sa
0: may
1: sulod. Mayara pa?
0: Mayara kulitis, lupo, mayara. Ang kulitis, kagina ka trupang Alvin, tag 60 pesos sa kilo.
1: Ah, okay.
0: Kilo ah, kinilo.
1: Kinilo na, ho. Oh. Kulitis daw, ano ni? Hindi ba, amuning spinach, no? No kulitis, no?
0: Oo.
1: Oo, powerful ni.
0: Ang lupo, amuman, tag 50 to 60 pesos ang kilo.
1: Pero kay Balukasubong, kabalok ka sa mga trupang Nobel, ang isa pagid ka na diskubre sa mga herbalist bala, ining abot kong kilala mong tawa-tawa, daw lupo man itsura mo.
0: Ah.
1: Ang tawa-tawa, kilala. Pwede man kung maluto nga daw pareho man sang lupo. Pero ang tawa-tawa gali, during sang pag-uso sang dengue, ginagamit inigini nga pamatay sang dengue virus.
0: Oo.
1: Gaon mo lang ning tawa-tawa, kag-isirbi tubig. Sa mga wala makakilala tawa-tawa, actually do mga pamuhi lang isa sa mga kilid sang kahon mo. Kag kuni gani sa uma-uma blast. Ah, saya likod balay ta gani kag tubang balay tang basta dago panubo lang ni siya. Wai taman may baluan kung paano magpadamo siya ni ang binhi niya. Pero it looks like lupo but it is not lupo.
0: Mm.
1: Daw mo na bla? Daw lupo man ni Churaya pero hindi lupo.
0: Sanga-sanga yung naon.
1: Grabe gri ni ang ano niya, ang mga medicinal properties niya katulpang
0: Ramel. Wala ka color ang tawa-tawa katulpang Alvin mo, may puti, may pula.
1: Oo. Ti ang naandan abis ang tao nga daw laka amuning lupo.
0: Oh, yung lupo, abi, kalaban sa lupo katulpang Alvin dapat sa may tubig, or lapit sa tubig pala. Oo. Mga kilid suba na ang muna kalabanan kinatubuan sa lupo.
1: Oo. Ang kaya lupo, abi, magluto ka lupo, ti daw pariho man sa lugbati. Kung gusto mo gani, nga butang mo itlog, pwede man.
0: Isaon mo sa sardinas.
1: Oo, pwede, gid, oo.
0: Or isampaw mo sa bangros.
1: Pwede man nga tinuktok nga ginisang nga baboy, laktan mo munggo, kag may lupo.
0: Pwede man.
1: Ti amo mani guro ang tawa-tawa mo daw amo maning sahi sang pangluto bla. Kun ano mo kun ano nga pagluto sa luto lupo amo mani sa tawa-tawa pero mas mabaskog ning ano niya ang mga medicinal properties ng tawa-tawa. Iban sini kilala.
0: Kun taga umaka katro pangalbin kadamo sa mga tanom o kun mga tanom nga nagatubo bala sa mga uksara naton nga dako ang medicinal
1: yes. Value. Oo. Hindi lang daton kung isa masapakan bla pero kay balok ka kung anong manami nga giya. Nga mabalaan mo. Hindi mabalaan mo. No, mabalaan mo nga ang mga hilamon nga tulubo sa palibot naton nga hindi hilo. Kung ginakaon sang kanding, hindi na hilo.
0: Oo.
1: Ang kanding lang ang imuhimuon nga tester bla.
0: Oo, tester mo para makita mo.
1: Pagkaon sang kanding sa hilamon kag malipong mapatay, hindi mo pagkanon hilo to pero pagkaon sang kanding daw nagakayabay performance siya tandaan mo to anong klase lamon to kag tirahon man. Nataya talang ang kanding pero sakto na may mga eksperto sa mga herbal medicine nga amo nang ilang nga ginahimo mo ala tiyog lang sila nga tiyog sa mga talamnan sa mga talon may dala may bitbit silang kanding. Ginapasimutan nila sa kanding kag ginapakaon, ginapatira nila sa kanding kun buhay ang kanding, meaning mapuslanon tong klase tanom.
0: Kung bala man sa kanding katro pangalpin kung pwede niya maharap kung hindi.
1: Yes, o daw grabe ni ilang sense of smell mo.
0: Oo.
1: Ang hilamon lang niya, ang kaunon mo, adlaw-adlaw nga hindi ka man, o. Balaan mo naman na.
0: Dokola na lang, balon mo nga. Upod ka na lang, magkaon sa kanding.
1: Believe ko ni klase, ilan mo, why nagkakaupod, no? Galing kati kabalo ka, sobrang kahon sa ilamon nga buhe. Nga lain kolor yan, medyo madulom-dulom. Diptiryahon ka man, pro. hindi ka mapatay sa poison. Mapatay ka sa diptirya. Di natataman.
0: Good morning, kay Kapbox Florenten, sa mga taga-Prangay Katropa. Sa di kamay itere kay manang good morning kay Tropang Alvin.
1: Kay Rina.
0: Kay Ma'am Rina. Mm-hmm. Kay Maymay, kay mga bata, ya bala. Mm-hmm. Sa di kamay. Kay lipat ako sa iban, kay Maymay. Sa tatlo na sila, lipat lang ako sa isa.
1: Oo. Oh, ibutan, ipaano lang sa, ibutan lang sa etsitera.
0: Kay security guard Bongbong at Chano, baka kay security guard Moreno. Baka gapon sila gito na una, sapsakon.
1: Hmm?
0: Silingya na, ano man tong security guard yung gintiro.
1: Mano to, hindi pag-intindihan na ito sang pabati-bati istorya Istorya to eh. Kaya nagaboy man lang itong biktima sa basura sa likod. Kaya TSOP na nga ibrinawan din, ihaboy ang basura sa likod bala.
0: Gani.
1: Igaling kay naghapit pa itong biktima, gamay-gamay nga istorya. Sa mga kaupo dyan tuti, siguro nanotis ang gwardya nga
0: daw. Siyang din na pabati-bati yan.
1: Oo, istorya itong mga merchandiser. Kag abiguro sang gwardya na pabati-batian sa lain istorya bala. Well, amo na nga kon magulpian ka sang emosyon mo. Kapin pa kung may nagibit-bit ka, ginibit-bit ka, daw gaisog bala matyag mo.
0: Gaisog ka, nagahiper ka.
1: Mm-hmm. Amo to ginabutan. Apat dali kalupok ka tropang Romel?
0: Pero isama lang tong recovery.
1: Di, apat kuno ka empty shell? I-double check tabi na karon.
0: Basta doon nakita ko to, do isa ka empty shell, nag-apat ka live ammunition.
1: Ah, okay.
0: Ang recovery. Bali, lima gorong sulod sang, ano eh, sang magasin.
1: Pero isa lang to nag-igo sa dugha, no?
0: Isa lang.
1: Okay, nagkapangamuyo man yung si Mr. Claudio nga dapat mabuhi.
0: Good morning kay Sir Dilapos, bala, okay. Sa Hydra. Ang aton nga... patroler. Labay magulat.
1: Tipa loapon, tali ka ron sa ibang public affairs program, Katropang Romeli, ang medical status, guro sang merchandiser to, no? Yes,
0: Sa mga batakan boys na, good morning, kinato kay Temilay, kagay Pokemon, kay Mama Iba. Kay nung boy, kagay Nanay Toto, good morning man. Kay Kagawa, Jojo Banyaria, good morning, Katropang Alvin. Sa taga 3S3, good morning man. Sa taga Lumbuyan, San Joaquin, Katropang Alvin. Sitwasyon kang presyo sa mga nagpagunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, Gidadulong, Senior sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 Actor Body, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Nagdala sa aton oras na 5:25 na maabyan, may nga sa mga riders natin din ang suki sang Lunok Itiri, Mr. and Mrs. Juven Caballero. Ang tagdumalaan sang Esplanade Inland Resort sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, Mr. and Mrs. Jaime and Susette Arabang. Sa mga tagpalamati natong dira sa Mandurio Plaza sa Thai Royal Spa, ang mga in-situ certified nila nga mga therapist. Thai Royal Spa sa kinidlang sang Tutalga Station sa Mandurio. Own and managed by Miss Vilma Di Pasupil. May nga agalang da sa inyo datanan. Sa mga Zumba Girls sa Haro Plaza, salamat gid sa pagpamati. Mga byan, 25 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Magabalik ako sa takna alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko sa Technical Department si Katropang John Ray Bertiz para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin. Ayun, yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kabayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan yung ibadok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: Oh, yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo. Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Ay dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala, kumbaga nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any, nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po natin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung naggagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan niyo pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
1: Mm-hmm.
2: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery.
2: Kahit na maliit yun, malakas yun.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
2: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
2: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
2: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
1: Mm-hmm.
2: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
2: ating pangatawan. At lahat yung partner, elastic.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
1: parang
2: yan.
1: Goma,
2: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulanta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Oo.
2: Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
2: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: sa mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kabayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc, pwede ngayon.
2: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
2: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
2: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
1: mm-hmm.
2: na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm-hmm.
2: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm.
2: Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
1: Mm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Na mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun to kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
2: ang importansya ng hydration,
1: mm-hmm.
2: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
1: Oh.
2: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
1: mm-hmm.
2: yung pipino,
1: yan.
2: Yung singkamas,
1: pakwan,
2: mm-hmm. lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm-hmm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. Mm. O, ganun yun mga kaibigan.
1: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon. Halos hindi ka uuhawin yan eh.
2: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
2: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Mm. Diba? So, ganun mga kaibigan yun ha. Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng Asmes, katabi po ng Janet. Ay mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: X-F-M
6: X-F-M.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: XFM. XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!
3: FM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! Exciting!
1: XFM, katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropa mo station, Lasa East and Nueve.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Inang Express balita sa aga Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang nga balita o nakita sa balita lokal, security guard na tirohan ang merchandiser sa Save More Supermarket sa festival kahapon sang hapon.
1: Misunderstanding nagagawa ang rason sang pagtiro sang gwardiya sa merchandiser sa Save More sa Festive Walk Mall sunod sa aton nga mga otoridad.
0: Gwardiya nga suspect sa shooting incident sa Festive Mall, posible nga na-misinterpret ang langas-langas sang biktima.
1: Merchandiser sang Save More sa Festive Walk Mall nga natirohan sang suspitsado nga gwardiya ginpaidalom sa operasyon.
0: Alias Joseph, ang suspect na nakatiro sa merchandiser sang Save More sa Festive Walk Mall, nagapangayos ang pasaylo sa pamilya sang biktima.
1: 3,594 ka mga drivers sa Iloilo City makabenepisyo kung nakabenepisyo na sa first tranche ang fuel subsidy sang city government.
0: Tatlo pilason sang ginapangbuno sa Igbaras sa away sa sweldo ginhalinan sang insidente.
1: Driver sa motorsiklo patay sa nakabunggo sa nagaparking at truck sa Anilaw.
0: Stockroom sang plastic agdala sa istansya na sunog matapos ginapreso kag wala ginpakaon sang iya. Ukon na stockroom sang plastic agdala sa istansya na sunog.
1: Kaso nga murder, ipasaka batok sa duha ka mga suspitsado nga nagbuno patay sa delivery boy sa Santa Filomena, Arevalo.
0: Issue sa pagpangawat, ginalantaw nga rason sa pagpangbuno sang babayi sa kagawad sa delivery boy sa Santa Filomena, Arevalo.
1: Ilongga nga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nagapangayo sang bulig.
0: Headlines naman sa mga nagapangunang balita national. CIDG mag-a-issue sang subpoena batok kay Senator Bato de la Rosa subong adlaw Mayo 11. DILG Secretary ginklaro nga hindi warrant of arrest ang gin-issue sang ICC.
1: DILG Secretary Rimulya ginklaro nga wala sila sang may ginakaptan nga red notice o kun warrant of arrest gikan sa ICC sa pag-arrestar sa kay Senator Bato de la Rosa.
0: Panay PIRD nagkikpakig

0: ASEAN Summit.
1: COC filing sa bar, malinong sunod sa COMELEC.
0: Mga mangunguma sa albay, nagalaom nga makabalik sa ila sining mga pananom nga napiktuhan sang asphalt.
1: Headlines, balita international, Indonesian hiker patay sang naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Islands sang hala ang mahera at duha ka mga na-missing ang Singaporeans nakita na.
0: Bag-o nga Prime Minister sang Hungary, nagpanumpa na sa pwesto.
1: Entertainment news, Kim Domingo, may nobyo na.
0: Kag sa sports naman, Oklahoma City Thunder, one win away, agud nga maka-advance sa conference finals sang NBA playoffs. Sa Cleveland Cavaliers, nakabawi sa Detroit Pistons sa game number 3 sa nga mga serye.
1: Kag sa atong extra wow balita, 12 anyos nga bata nga babae ginlangoy ang halos 5 ka kilometros nga kalayoon isang dagat agud makapangayo sang bulig matapos nagkapan ang ilang inasakyan nga motorbangka sa Kulasi, Antique.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:15 mga katropang oras, ginadulong sa inyo isang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga vitamin C niyo ang sulab ang inyong sulok-sulok ang hindi mag-aslom ang inyong mga tigap. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga available in all leading drug stores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sa Midtown Hotel.
2: Express! Balita sa aga. Express. Balita
1: sa 6:15 sa karon sa Ritalia sa mga nagapanguna nga balita lokal.
3: Local news.
1: Padayon nga ginabulong sa ospital ang merchandisers in Save More Supermarket sa Festive Walk Mall matapos nga nitirwan sang security guard Mayod Chess sang hapon. Isa kalupok ang nabatian halin sa area sa mga sales staff sa mga malapit sa supermarket. Sunod sa polis, wala na nagpalagyo pa ang suspect kung saan gin-surrender sini ang ginagamit ng armas na tang sa mga responders. Temporaryo naman nga gin-siradahan ang supermarket nga bahin sa Festive Walk Mall matapos na natabo ng insidente kahapon.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Hindi pag-intindihan ay o kung misunderstanding ini ang ginalantaw ng rason sa mga kapulisan sa natabo ng shooting incident sa sulod sang Save More Supermarket sa Festive Walk Mall sa Mega World Mandurriao kahapon sang hapon. Sa interview sang XFM News team sa kay Police Captain Jubert Amado, ang hepe sang Mandurriao Police Station, posibleng nga na-misinterpret sang suspitsado nga si alias Joseph nga ginaistoryahan sang biktima nga si alias Jumay kakaupod man sining empleyado sang supermarket. Posible sunod sa kay Amado nga napinsaran sang suspect nga siya ang ginaistoryahan sang duha. Nagagawa pa sa investigasyon nga netirohan sang suspect ang biktima gamit ang isininga service firearm nga ginaligar 9mm pistol. Sunod sa kay Amado nga may ginkonfronta sang suspect ang biktima antes niya inigintiro. Lubos naman nga nagapangayo sang pasaylo ang gwardya kagin pabutyag nga wala gid ininiya ginhungod nga himuon. Posible pasakaan sang kaso nga frustrated murder o frustrated homicide ang suspitsado apang magadepende pa ini sa sirkumstansya. Sunod sa kay Amado, detained sa karon sa Mandurriao Police Station ng suspect sampang padayo naman nga ginabulong sa ospital ang biktima.
4: Kulang taon na ito, kanabaw gid sa rason ng gintiro ni sa suspect na ito, no, ang biktima. Isa lang di ka itawag na mag-itidianay, no? Misunderstanding kay accordingly sa upod sa biktima daw na misinterpret na yung sang suspect na ito. Nga siya ang ginaistoryahan sa ano, sang victim, no? Kagang kaupod niya. So, kandito, nagtangat sa musilino nga kulagi nakapugong ang ato nga suspect kag natiruan niya yung victim na ito.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Police Captain Jubert Amado, ang hepe sang Mandurriao Police Station.
1: Sa account ng balita lokal, posible nga na-misinterpret sa gwardiya nga suspect sa natabong nga shooting incident sa sunod sa Festive Walk Mall ang langas-langas ng biktima kag sa upod sini samtang nagahaboy sa basura sa likod sa mall. Sa interview sa XFM News team kay Police Captain Jubert Amado Hepa sa Mandurriao Police Station antes sa natabong incident, nagahaboy sa basura ang biktima upod ang isa panila kaupod sa trabaho. Standard operating procedures, sunod kay Amado nga ginaupdan sa gwardiya sa paghaboy sa basura ang mga staff. Naglangas-langas sunok kay amada ang bitima kag upod sini kun sarin posibleng na misinterpret sang suspect ang ilang ang ginaistoryahan. Kinkumprantar sang guardia ang bitima.

0: Masasunod sang ilang locker room, kagin pamangkot kun siya ang ginapabati-batian sang duha. Sa nakabalik na sila sa sunod sang mall, liwat ang ginpalapitan sang gwardiya ang biktima, kag dito ginkomprontar sa liwat, kag sunod nga gintiro. Naigo ang biktima sa walang bahin sang lawas malapit sa idalom sa iya ilok. Wala na nagpalagyo pang suspect, kag turn over ang service firearm gingamit sa krimen sa mga responders. Ginpabuti ang sang suspect kay niya intensyon na natabo kag nagapangayo inisang pasaylo. Nakadit sa subong sa Mandurrio Police Station ng 37 anyos nga suspect. Naibaluan yung madugay na nga nagtrabaho ang gwardiya nga si alias Joseph Rosarin halos 5 katuig na ini nga naka-assign sa Festive Walk Mall. Posible suno kay Police Captain Amando nga problemado ang gwardiya base man sa mga natalupangdan nga behavior sa iya mga kaupdanan. Nagaparayon pang investigasyon sa mga kapulisan sa natabo.
1: Antes sa tabo ni nag-ula ni sila basura sa likod. So it's okay. Pag nag-uula, maupod ng gwardiya, no? So, pag-uula sa basura sa likod, nagalangas-langas niya ang biktima, kaupod niya. So, nabatian sa atong suspect, daw na misinterpret niya. Kaya dito, no, sa mismo dyan sa locker, daw may gamay nga confrontation nga gamay regarding sa ano to, nga siya. Accordingly, sa suspect niya, ako to inyo ginabati-batian. So, hasta nga pag-abot na, so may nagpagbalik kanila from pag-ula sa basura, pagbalik sa may mall, no, sa groserian, dito, no, nagambal ang victim na to, na ano to problema, ano something muna. Dito tayo, no, nga gigabutan sa guardian na to, kaga gintiro.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amato, ang hepe sang Mandurrio, Kukul Mandurrio Police Station.
2: Ginpaidalom na sa operasyon ng merchandiser nga naitiruhan sang gwardiya sa sulod sang Festival Mall sa Mega World Mandurrio kahapon. Sa interview sang XFM News team kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Mandurrio Police Station, ginpaidalom sa operasyon ng biktima nga si alias Juma ay matapos nga nakaagom sang pilas sa tugas sang paglutang. Sunod sa kay Amado, pinapilasan si alias Juma ay sa nawalang bahin sang iya sining lawas malapit sa dalom sang iya sining ilok. Si alias Juma ay ang tumandok sang Dumangas, Iloilo, kag madugay na nga nagatrabaho sa among mall. Ginpabot kag dugang ni Amado nga conscious nga gindala sa ospital si alias Jumay, rason nga na istorya pa siya sang iya nga mga kopdanan kag subuman sang mga kapulisan.
1: Ang pilasya is wala, no, sa kilid, no. Dire na yon, no, na dandalom dire yon sang ilok, no. Dire ang iya nga igo sa victim nato. So, kung yung victim siguro, no, ano to lang siya, no, aliasan to lang siya, no, si Toto, no, si Toto, 30 years old siya, single, taga Dumangas.
3: Kamusta stable naman ang victim?
1: So, susubong ay sigitan, no, gindirekta sa OR para sa surgical operation kay wala, no, wala naglapos ang bala, no. Kaga sa crime scene kanino, white sa nakita itong dugo na decal area kay Brita sa Western Visayas Medical Center.
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amado, ang hepe sang Mandurrio Police Station.
0: Sa kaangot nga balita lokal, nagapangayo sang pasaylo ang 37 anyos nga suspect na nagtiro sa merchandiser sa Save More sa Festive Walk Mall, Mayo 10 sang hapon. Sa interview sa XFM News team, sa suspect ngayon kilala kay alias Joseph, security guard sa mga mall, ginahinulsulan niya ang natabo. Sunod sa iya nga wala niya ginahungod, ang natabo apang nagpamaliba naman ini nga isugid ang rason sa iya ginhimo. Ginako ni alias Joseph nga service firearm niya ang gingamit sa pagtiro sa biktima sang iya ginturnover, kag iya ini nga ginturnover sa mga responders. Ginabulong na sa subong ang sa ospital ang biktima nga si alias Jomay nga merchandiser sang fish section sang Save More. Naibaluan nga tumandog sa nambunaw Iloilo ang suspect sa to. Palayo naman nga ginabulong ang biktima sa ospital.
2: 6:21 na nga tuloy oras, hindi nga bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naglabot naman sa 3,594 ka mga driver sa Iloilo City ang nakabato na sa 11 nga tranche sang fuel subsidy halin sa city government. Tinutuy sini nga mabuligan ang mga drivers nga lubos naman nga napiktuhan sang pagsaka sang presyo sang gatong. Marso 2026 ang una nga naka-avail sang subsidy program ang 1,718 ka mga tricycle drivers nga lunsay miyembro sang tricycle operators and drivers association sa Ciudad Contoda. Nakabaton man ang mga member drivers sang tig 500 pesos nga fuel subsidy. Ginsundan nini sang 993 ka mga modernized bus kag traditional jeepney drivers nga nakabaton man sang tag 1,500 pesos nga fuel subsidy sa bulan sang Abril. Samtang sa nagligad nga semana, 883 naman ka mga qualified ng mga taxi drivers ang nakabaton sang tag 1,000 ka pesos nga fuel subsidy. Ginanunsya sang city government nga posible sa karon nga bulan i-release man ang ikaduha nga tranche sang fuel subsidy para sa 1,810 ka mga toda drivers sa syudad.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:24 samtang pilaso ng tatlo ka kabulig sa Arocera, isang nabunay sang kaupod nila man sa trabaho sa barangay Jovengar, Igbaras. Last 9:45 sang gabi. Mayon 9, ginkilala mga biktima kanday alias Boyboy, 21 anyos, residente sa sitio Pasong, barangay Jovengar. May pilas sa walang kamot, kag magtimbang abaga alias Soto, 24 anyos, residente sa sitio Langhad sang barangay Alameda. May pilas sa walang ilok, kag alias Andrew, menor de edad, residente sa sitio Rumbang, barangay Jovengar, may pila sa toong kamot. Sunod kay Police Lieutenant Hedion Cabayad Jr., Deputy Chief of Police sa Igbaras Municipal Police Station. Nagpukutay ang apat tubtob nga nadamhagan sang sospetsado nga si alias Nonoy, 33 anyos, residente sa barangay Lapayon, Bugang. Antike ang botelya sang soft drinks kaginbuka sa amo, kagamo ang gingamit pang buno sa mga biktima. Hindi pag-intindihan ay may kangtanan sa sweldo ang ginawayan sa mga biktima kag-suspect sato. Para inabulong sa Representative Pedro Trono Memorial Hospital sa Gimbal, si alias Boyboy samtang duha naman kabiktima ang gin-outpatient lang. Arestado kag ginapreparar na sa Igbaras Municipal Police Station ang kaso ng first-rated homicide nga i-file batok sa suspect sato.
2: 6:24 ang atong oras, drivers ang motorsiklo patay sa nakabunggo sa nagaparking na truck sa Anilaw. May detalye sa katrupang Mario Hilonggo.
5: Dead on arrival ang driver sa motorsiklo sa nakabunggo sa nagaparking na truck sa Sitio Bugnay, Barangay Camiros, Anilaw, last 9:55, Sabado sang gabi, Mayo 9. Ginkilala ang biktima kay Gerald Sangher, 25 anyos, residente sang amuman nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Wendy Ujano, Deputy Chief sang Anilaw Municipal Police Station, halin sa pistahan kag pauli na kontani sa ilabalay ang biktima sa nakabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa nagaparking nga truck sa kilid sang dalan nga ginamaneho ni Mamerto Aquino Jr., 55 anyos, residente sang Barangay San Crisostomo, Anilaw. Ginapatihan nga nakainom si Sangher sang matabo ang aksidente.
6: Accidentally, binbungguan ini siya, sir, saka Black Honda CRF motorcycle. Binbungguan hindi siya sa likod na napatis ang manusang truck. Ining motor ginamaniho ni Gerald Casten Sangher, 25 anyos ang edad. Tumuluyo sa barangay Camiros. Sa ato nga pag-investigal, wala hindi siya sang driver's license, sir. Kag do ginapatingan nga nakainom. Reversing niya siya na rin sa balay sa nagkalin niya siya sa balay sa iyang pakaisa, wala. Dira niya siya si Chubugnay. Kani fiesta that time, sir, mukha pa dito. So pakadoy niya siya sa proper.
5: Nakaagom sang patal nga pilas sa ulo kag natuo nga kamot ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Temporaryo nga gin custody ang driver sang truck pagkatapos ang aksidente. Wala naman sang plano nga mag-file sang kaso ang pamilya ni Sangher sa truck driver, dugang pa ni Ujano.
6: Pinsa sa hospitalization, pero tayo mo na eh, nagsinugtanay na lang sila nga maano, hindi na sila mag-file sang kaso.
5: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
0: Lasa is 28 mga katropa ang oras sa XFM. Naupo sa sunog ang mga plastic ag tela sa salon sa stock room sa barangay Bayuyan Estancia. Lasa is 28 sa gabi Mayo 9. Sunog kay Fire Officer Juan Wilcon Mendiola, investigador sa Estancia Municipal Fire Station. Partially damaged ang stock room nga ginapanagiyahan ni Marie Lubacante na humana sa concrete materials sa stock room nga nasunog. Sa investigasyon ni FO1 Mendiola, posible nga nag-overheat o nga short circuit ang ginalantaw nga rason sa sunog tuod may kaunay nga water pump nga malapit sa water sa stock room. Gineklarar nga fire out ang sunog last 9:23 sa amuman nga gabi. Naglabot sa 180,000 ang balor sa kalitan sa amuas sunog.
2: Last size 27 na ang atong oras. Sagod nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis maggamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap nga may virgin coconut oil kag may glutacogic. Magapangatubang sang kaso nga murder ang duha ka mga suspitsado sa pagbuno patay sa delivery boy sa Santa Filomena Arevalo sunod sa kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Police Station number 6. Sa madumduman, biktima diri si John Robert Sino, 28 anyos ang edad, delivery boy kag residente sa San Domingo Arevalo, kun Santo Domingo Arevalo, samtang ginkilala naman ang mga sospitsado nga kanday Mark Anthony Banyares kag kagawad Melvin Asibuke sang Santa Filomena. Dugang pa ni Police Captain Tuboran, pasakaan man sang kaso si Banyares nga trabahante ni kagawad Asibuke bangod ini ang nagauyat kay Sino samtang ginabuno ni Asibuke. Sa karon nagapabilin nga at large ang duha ka mga sospitsado. Nagpanawagan man si Police Captain Tuboran kanday kagawad Asibuke kag subuman sa kay Banyares nga mag-surrender na lamang kag magkooperar sa imbestigasyon.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang, isa sa mga ginalantaw nga rason sa mga kapulisan sa pagbunok-patay sa barangay Kagawad sa barangay Santa Filomena Arevalo sa delivery boy, among issue sa pagpangawat. Sa interview sa XFM Iloilo kay Police Captain Michael Tuboran, ang Chief of Police ng Iloilo City Police Station 6, ginpahayag sa ninga ang biktima nga si John Robert Asino, ang nagkatrabaho anay kay Kagawad Melvin Asibuke sa negosyo nga lending sa sunod sang anong katuig. Mayo 7 alas 2:07 sa hapon, sa nag-deliver si Asino sa tubig sa Santa Filomena Arevalo, paglipo sa iya ihibalo ini ang ginasundan ni kagawad Asibuke kag ni Mark Anthony Banyares sa di natabo ang konfrontasyon kag pagbinaisay nga nagresulta sa pagpangbunok patay kay Sino. Nagka-coordinate naman ang mga kapulisan sa asawa ni Asibuke apang sa subong hindi na sini ma-contact ang suspect sa dumangod iya na nga ginpang-block ang iya nga pamilya.
2: Nagapangayo sang bulig sa karon ng isa ka Ilongga nga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia nga ma-rescue. Ginkilala ang OFW kay Angeles Malones, residente sang Iloilo. Base sa uploader sang Laraguay, nagapangayo sang bulig sa Malones tungod nga ginapriso sang isling amo kag tatlo ka adlaw na nga wala makakaon. Rason nga nagpalagyo ini pinaagi sa paglumpat sa third floor sang iya nga ginaistaran.
4: Express, balita sa aga.
0: Las 6:31 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa ating mga nagapanguna nga balita nasyonal.
4: National News.
0: Mag-a-issue sang subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa bumadlaw Mayo 11. Iniyang may gangtanan sa ginaaligar extrajudicial killings sa Davao Region kag wala sang kahilabtanan sa reported nga arrest warrant halin sa ICC. Ginklaro man ni DILG Secretary Jean Vicri Mulyang in the warrant of arrest ang iga-issue sa nasamit ng Senador kundi subpoena ayon sa investigasyon sa House Squad Committee sang Davao City Police Office Director kag Davao Regional Chief pa si De La Rosa. Matandaan nga sang Mayo 9 sang nagwa ang reports awa sa ginapasuni nga ICC warrant bato kay De La Rosa. Yara sa subong sa Davao ang senador dugang pa ni Rimulya. Nakalerto man ang tanan ng mga airports, seaports, iban pa nga mga points of exit sa pusod in kaso nga mag-agi si De La Rosa.
2: Ginklaro naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya nga wala sila sang may ginuyatan nga red notice o kunwaran to parest gikan sa International Criminal Court agud nga arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Sunod sa kay Rimulya nga sa baylo ang Criminal Investigation and Detection Group naman o kung CIDG ang mag-issue sang subpoena para sa kay de la Rosa nga nag-require sa iya nga personal nga mag-appear sa mga investigador bilang kabahin sang padayong nga investigasyon sang Philippine National Police. Ang among investigasyon ang angot sa nangin aksyon ni de la Rosa sang ini ang Davao City Police Director kag Regional Director sang Davao Region antes nga ini ang nangin PNP Chief si dalom sang administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Rimulya nga si de la Rosa ang labing una sa pila ka mga personalidad nga ginexpektar nga makabaton sang subpoena sa diin ini ang hindi pagkabigon nga criminal suspects sa tiun sang proceedings.
0: Samtang nagpakikita na siya ni President Rodrigo Duterte sa iya bagong aset sang legal counsel sa International Criminal Court. Ini matapos nga nag-exit si Nicholas Kaufman bilang abogado ni Duterte sa kaso sini sa ICC. Ginpakigbahin ni Kaufman nga siyang gin-inform ni Kitty Duterte nga sila mismo sang iya iloy nga si Hanalet Avancenia nagpili sang bagong abogado sang iya amay. Sa subong wala pa ginpakigbahin sa mga Duterte ang identity sa ila bagong abogado. Matandaan nga nag-request si Kaufman sa pag-withdraw sa pag-presentar kay Duterte. Iniya nag-terminate sang iya one-year engagement lakip ng desisyon sa ni Presidente sa pag-reorganize sa iya legal team antes ang trial. Ginsigurado ni Kaufman nga ang iya replacement ang handa, willing, kag-able to assume immediate representation and that his terms of agreement have been agreed. Ang bagong abogado ni Duterte magatambong sa status conference kana talana sa Mayo 27.
2: Iga monitor sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang plenary proceedings sang House of Representatives angot sa impeachment sunod sa kay Attorney Michael Pua ang spokesperson sang defense team sang Vice Presidente. Nabaloan nga gina-expectar nga iga take up sang kamara ang committee report nga ginaprobahan sang House Committee on Justice sa diin diri nakasaad man nga nakitan nga may probable cause sa pag-impeach kay Duterte bangod sa mga allegasyon may kang tanan sa ganiligar nga misuse sang confidential funds kag iban pa nga mga akusasyon. Mayo 4 sang unanimously nga ginaprobahan sang House Committee ang ila sininga report may na-attach nga resolution setting forth sang articles of impeachment kag naga-clear para sa House plenary vote. Dugang pa sang kampo sang Vice Presidente nga sila ang preparado sa pag-responder sa mga allegasyon sa proper forum. Ginpayag pa ni Attorney Pua nga ang defense team ang hindi mag-object kung ang House ang nakasecure na sang bastante nga boto sa pag-transmit sang impeachment complaint para sa Senado sa pagapatiga yunon nga trial.
0: Sa piyag nga bahin, gin-renew sa mga leaders ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN ang ilang panawagan para sa self-restraint sa aktibidad ng inaabaisan sang South China Sea kadungan sang 2026 ASEAN Summit. Sa post ng ASEAN Philippines 2026 website, ginkilala sa mga leaders ang importansya sang pag-maintain sang South China Sea bilang region of peace, stability, prosperity, kag sustainable development. Sino pa sa mga leaders na kinahanglan nga i-pursue ang peaceful resolution sa disputes base sa international law, lakip na diri ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ginemphasize man diri ang importansya sa pag-maintain sa security, stability, kag safety sa mga mariner, kag barko nga nag-aagi sa contested waters. Ginaabi-abi man sa ASEAN leaders ang progress sa nagapadayon ng negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea.
2: Para sa mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation, maggamit sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginadusot sang Pilipinas ang pagtukod sang artificial intelligence o kung AI hub nga makabulig mismo sa mga micro, small and medium enterprises pinaagi naman sa transformative potential sang AI technologies. Ini ang kabahin sang pahayag sang chairman sa 40th ASEAN Summit nga ginpost sa ASEAN Philippines 2026 website. Ginwelcome man sang mga ASEAN leaders ang proposal agud nga ma-promote ang inclusive interoperable nga inisyatibo santo sa regional priorities sa digital transformation, innovation kag sustainable development. Natalana man ang Pilipinas nga mag-host sang ASEAN AI Summit sa palaabuto naman nga Setyembre. Magaserbi ini nga high-level platform agud nga matipon ang private sectors ang ila sini nga mga inputs kag mga catalyze sang gina strategic nga partnership ecosystem para sa AI adoption, dugang pa sang ASEAN leaders.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang wala sang natabo nga insidente kadungan sa filings and certificate of candidacy para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sino kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Nag-adsugod ang 3-day filing period para sa district representatives kag party numbers sang one-party members sang Mayo 5 tugtog 7. May 16 ka political parties kag 23 ka secretarial organizations ang nag-file sa ila kandidatura para sa palubuton nga pinili ay sa Setyembre 14, 2026. 85% nga handa na ang COMELEC para diri kaginlatag na nila ang ila security preparations, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, ipan pa nga mga concerned agencies. Marso, sangin pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang layi nga nag-reset sa unang regular elections sa BARM sa Setyembre. Agud nga mag-synchronize ang BARM parliamentary elections sa national kag local elections, pati kayo na masunod nga pinili ay sa BARM sa ikaduhang Lunes ng Mayo 2031. Kagpagahiwato naman, liwat kada tatlo katuig.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Nagalaom naman ang mga mangunguma sa Albay nga sila ang pasugtana nga makabalik sa permanent danger zone sang Bulkan Mayon bangod nga ang ila sini nga ginapangaboyan ang nahamtang diri. Nagalaom man kuntani ang mga farmers nga magharvest ng ila sini matambok nga mga pananom sang wala pa ini napiktuhan sang madamol nga abo nagikan sa bulkan. Masubo nga ginpakigbahin sa mga residente nga nagkalamatay ng ila sini nga mga pananom nga amo kuntani ang ila sini nga ginasaligan nga ginakuhaan sang ila sini matag adlaw nga galastuhon. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 kilometer danger zone, tanan nga human activity, lakip na diri ang pagpanguma sa pihak nga bahin, mabudlay man para sa mga mangunguma ang bayaan ng ilasin nga mga kadutaan, bisan pa nga may ginaduso sa karon nga ordinansa ang Albay Provincial Government angot sa mga sitwasyon. Pabutyag pa dugang sang pila ka mga mangunguma nga posible nga magalala pa ang kapigaduhon kun indi gihapon makabalik sa ila lugar ang mga residente. Magluwas sa asphalt damage na nagkakabala ka man ang mga mangunguma sa posibleng pag-ilig sang lahar sa tiyon nga magbubo ang madamol nga ulan. Sa karon, sunod sa Philippine Space Agency, kapin 1,000 ka hektarya sang palayan kag malapit 200 ka hektarya naman sa iban pa nga mga agricultural land ang napiktuhan sang abo. Sa diin naglabot ini sa 13 milyon pesos ang estimated agricultural damage sa Bicol Region.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:41 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita national sa ilo kita sa detalye sa aton balita international.
7: International news.
0: Nakita na sa mga Indonesian authorities ang duha ka mga na-missing nga Singaporeans. Samtang na-confirm naman ang pagkapatay sa isa ka babae nga Indonesian hiker matapos nga naglupok ang Mount Dacuno sa Pacific Island sa Halmahera. Suno kay Disaster Mitigation Agency spokesperson Abdul Muhari, nakita ang duha kon ang duha 20 tubtob 30 ka metro sang kalayon gikan sa rim sang main crater. Sabado Mayo 9 sang temporaryo gin-untatan sa mga rescuers sang ila pagpangita bangod man sa parayong pag-alboruto sa vulkan. Pahayag naman ni Police Chief Erlekson Pasuribo nga ila pag-aimbestigaran ang tour company nga naghatag sa serbisyo sa mga hikers bangod sa posible negligence sa piyaksang pagsaka nila sa Mount Dacuno bisan pa nga ini ang hugot nga ginadumilian. Naibaluan nga halingin sa 2024, kinabawalan na ang pagsaka sa putok-putokan sa bukid bangod sa pag-alboruto kagin ban man ang sang local government. Ang tanan nga climbing activity sinisang Abril bangod sa masaming paglupok sang bulkan.
4: Express, balita sa aga. Express.
2: Dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungso, danong pa na si Peter Magyar bilang Prime Minister sang Hungary para sa pagbag-o matapos ang tinuig nga economic stagnation kag strained ties sa ila sini nga mga kalyado si Dalom sang giya sini nga ginsundan nga si Viktor Orban. Naperde ni Magyar si Orban matapos ang 16 ka tuig pinaagi sa election landslide nga naghatag sa Tisha Party sang constitutional majority nga nagatugot sa iya nga ibalik o kung nga ibalik ang giniporma nga siling sang mga kritiko amo ang nagapahina sang demokrasya. Ginwelkaman sa mga foreign investors kag mga Hungarians ang kadalagan ni Magyar sa diin nangin mas mataas ang baylo sang foreign batok sa euro sa sulod sang apat katuig kag nagpost election polls ang nakapakita man nga madamo sa mga butante ang nagasuporta sa Tisha. Ginapanubli ni Magyar ang ekonomiya nga naghalin sa stagnation sa una nga quarter kag sa karon nagapangatubang sang bag-o naman nga headwinds gikan sa mataas nga energy costs bangod sa giyera sa Middle East nga ningin mabugat naman para sa import reliant economy sang Europe. Base sa ginpagwa nga datos, makita nga ang budget deficit sang Hungary ang nakalabot naman sa 71% sang fully year target sa bulan sang Abril bangod sang pre-election nga spending ni Orban. Bangod sini mahimo nga magdangat pa sa 7% ang deficit sa karon nga tuig suno sa pagbag-o kun suno sa payag sang bag-o nga prime minister. Matapos ang pagpanumpa ni Magyar, plano sini nga i-suspend ang public media news broadcast bangod iya iniginaligar nga ang state media ang pro-Orban sa pihak sang ila bulig nga magpabilin sa posisyon ang anay prime minister kag naghatag lang ini sang limitado nga airtime para sa mga kritiko.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 44 sa ilo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Kim Domingo, may novyo na. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
7: Guwapa kag sexy actress nga si Kim Domingo matapos gin sa publiko na sini ang iya relasyon sa nan showbiz boyfriend. Sa IG story kag Facebook, gin post ni Kim ang picture nila sang lalaki nga nagatalikod samtang suksok ang traditional Korean nga bayo kag pareho nga nagatulog sa Korean Tower. Matapos ang huring-huring angot sa love life sang actress, subong lang ini nag-ako nga mayara ini sang nobyo. Disyembre 25 sang nagligad nga tuig sang nagwa sa TikTok ang video clip kun sa diin kaupo ni Kim ang lalaki nga kaangay sa iyagin po subong. Nakuha ang nasambit nga video sang manubo pa ang buhok sang aktres kag makita man nga nagkakaptanay sila sang lalaki sa isa ka public nga lugar. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
2: Kagkaroon sa ato nagapanguna nga balita sa sports nga gidadulong sa inyo sang Santhon Plus Coffee Mix. Oklahoma City Thunder one win away agud nga maka-advance sa conference finals ng NBA playoffs. Cleveland Cavaliers nakabawi sa Detroit Pistons sa game number 3 sang among serye. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
8: Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang defending NBA champion nga Oklahoma City Thunder agud makasulod sa conference finals sang NBA playoffs. Ini matapos nga liwat gindominar sang OKC ang Los Angeles Lakers sa Game 3 sang serye sa score nga 131-108. Ginpangunahan ni AJ Mitchell ang OKC matapos nakahimo sang 24 points, 4 ka rebounds, 10 ka mga assists kag 3 ka mga steals. Nakabuling naman sang Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren kag Kayson Wallace nga may 57 combined points. Hiniay kapito nga asud-asud nga kadalag-an sang OKC subong nga postseason. Kanugo naman ang 21 points ni Rui Hachimura kag 19 points ni LeBron James para sa Lakers. Tinguan sang Lakers nga makabawi sa OKC sa Game 4 sa Martes, Mayo 12. Naibaloan nga wala pa sang NBA team nga nakadaog sa isa ka playoff series nga halin sa 3-0 nga deficit. Samtang nalikawan naman sang Cleveland Cavaliers ang kaangay nga sitwasyon sa Lakers matapos nga nakabawi sa Detroit Pistons. Nakuha sang Cavs ang Game 3 kontra Pistons sa score nga 116-109. Ginpanguna ni Donovan Mitchell ang Cavs matapos nakahimo sang 35 points na 10 ka mga rebounds kag 4 ka mga assist. Wala naman na pusla ng 27 points ni Cade Cunningham para sa Pistons. Liwat nga maghampang ang Cavs kontra Pistons sa Martes, Mayo 12 para sa Game 4 sang serye. Ang ininga balita ang inadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisos Tomo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:47 mga katropa, balita sa inyong pang-inyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, paskog ka kun, nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-add to cart kag i-check out.
9: Extra! Wow!
10: Balita!
0: Las 6:48 sa karon sa detalye sa atin extra wow balita. Ginlangoy sang 12 anyos nga bata nga babayi ang halos 5 ka kilometros nga tubig dagat agud nga makapangayo sang bulig matapos nga nagkapa ng ilang ginasakyan nga motorbangka sa baybayon nga sakop sang Kulasi Antique. Natabo ang insidente Mayo 6 pasado las 11 sang aga kon sariin ginpahaya nga ginhampak sang mabaskog nga balod ang motorbangka rason sang pagkapansini. Sakay sa mga motorbangka sa Naidante Salvador 60 years old ang Hilita Patricio 58 years old, Rose Salvador, 49 years old, kag si Cherry Ann Mateo, nga 12 anyos, nga kinakabig bilang Wonder Girl. Lunsay mga residente sa barangay Batbatan, Kulasi Antique, ang apat. Halos anum ka oras ang paglamoy kag pag-utaw-utaw ni Mateo Tubtob nga nakalabot ini sa ila barangay. Gilayon nga nagpangayo sang buli si Mateo nga malasig naman nga ginrespondihan sa mga otoridad. Matapos ang ginpatigan nga search and rescue sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kag Philippine Coast Guard kung PCG Antique na rescue si Dante Salvador malapit sa Maningning kag Manigin Island sa Mayo 7. Na-rescue naman sa Angelita Patricio kag Rose Salvador sa baybayon nga sakop na sang Libertad Antique. Sunod naman kay Mateo nga halos tanan nga makaya mo mahimo mugid agud nga masalbar ang mga tao o kun ang masalbar mo ang kabuhi sang tao sa subong nga propose sang PDRRMO Antique nga hatagan sang pagkilala ang tumalagsahon na ginhimo ni Mateo.
2: Grabe. Pero isom apat ka o lima ka oras nga langoy. Anum ka oras nga langoy sa lima ka kilometros nga kalayon sang dagat.
0: Kun 12 years old nga babayi ka.
2: Dako ang potential niya sini nga mangin Olympic representative naton sa swimming. Walang binatbat si Martin Soriano nga nag-attempt maglangoy Iloilo Guimaras.
0: Yes.
2: Kun ang babae, sino nga ng bata ni 12 years old? Kung naman ipalangoyin mo, kaduhaya balikon Iloilo Guimaras. Pila man lang na 1 point something kilometers ang distansya Iloilo war pagkantos Guimaras, no? Morales sa mga muna. Kung ang babae nga ipalangoyin mo, kaduhaya balikon? Oo, kaduhaya balikon. Iloilo Guimaras, Guimaras, Iloilo, Iloilo Guimaras, Guimaras, Iloilo naman. Oo. Tisipon mo nga pag nga courage sang bata, no? 5 hours na lang yung ilangon niya. 6 hours nga palutaw-lutaw sa tubig. 5 hours, 5 kilometers ang distansya nga nalangon niya sa sulod sang anong ka oras.
0: Kay grabe, ano ayhan nga mga challenges ang na ano yung encounter.
2: Kabay
0: ikaw,
2: pa.
0: Katropang January, kaya mo maglang.
2: Lain nga langoy eh. Pero kabay pa, nga tagaanin niya sang pagtamod sa mga swimming enthusiast. Sa mga coaches, mga trainers sa swimming. Kaya dako ang potensyal sa sining bata, ang iya sining ginatuwag lang resistensya niya, no? Kaya kung hindi bastante resistensya mo sini, mapatay ka lang ni potaw-taw sa dagat, huwag ka sa may ginakaon sa sulod sang lima ka oras. Nga sige lang langoy mo. Basi
0: pa lang.
2: Basi pa lang lang mangin potensyal representative nato nini sa Pilipinas sa mga international swimming competition. Kabay pa hindi lang magdulog katropang era sa pagkilala sa provincial government sa Antique.
0: Kundi support
2: suportahan gid kun di nang hilig kag potential sang sininga bata. Magluwas nga of course kilalaon siya sa nga pagka heroine. Bangod na luwas niya ang apat ka mga kaupod niya sa bangka nga kinahanglan gid nga ma-rescue mga senior citizens patong ibanto. Kabay pang hindi lang magdulog sa paghatag sang award kag pagkilala. Suportahan nila ang ininga bata basi kun amo paning mangin representante naton sa mga international swimming competition.
0: Yes. Mga kitropa, extra wow balita ngayon na batian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: 6:52, mga ketropa, nabatian ng Italia sa mga nagapanguna o sa mga natipan nga balita sa mga aga. Mayo 11, 2026. Good morning sa ating mga ketropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, mga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tarahan mga ketropa. Sa mga ketropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones, mga ketropa natin nga nagaupo, nakatulin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mayong aga, good morning, good morning, and happy Monday sa inyo tarahan mga ketropa. Sa ating Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning again sa kay Ma'am Jenny Halorina, kay Ma'am Apple Tabana, kay Ma'am Hermite, kay Pongpong Susano, kay Sir Apple Diap Tabataas, kay Sir Avi Chris Casas, kay Ma'am Rowena Manuel, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Ma'am Mary Cabar, kay Sir Reynaldo Abento, good morning. Kay Sir, kay Marluan Gonzaga, good morning mga idol, ginatamyaw ko lang family Gonzaga. Kay Cetera from Marlon Gonzaga, Sang Dinawan, San Joaquin. Good morning and salamat gid. Mayong aga sa inyo tanan kag sa iban pagid naton nga mga ketropa nga nag-upod sa aton. Aton mga ketropa listeners and solid supporters, mga members sa aton nga XFM Fans Club. Din man nga parte sang kalibutan, keep safe and exciting a Monday mga ketropa. Sa aton mga taga-taxi patrollers, good morning. Din naman nga parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo nagabiyahe sa Subong. Keep safe gid, halong-halong mga ketropa kag stay safe gid sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Petrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon, suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
8: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
10: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
11: Exciting.
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isang ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perne, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Komplikado, Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
18: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
21: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Teenage na ko!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santro Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santro Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium!

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Matropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:19. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki nato ni matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Monday, Lunes, sato sa ringa pagparaga, dubli uno, May 11, 2026, sato sa ringa pagparaga, dikaduha ini nga Lunes, sa ikalimang bulan sang tuig.
1: Bullseye.
0: Mapaang nga aga sa inyo tanan, tama kapaang na, as of this broadcast time, 7:19 in the morning, pero pamatsyagan ta do mga alas 9, alas 10 na.
1: Bullseye.
0: Despite, ladies and gentlemen, nga may ara sang bagyo within the Philippine Area of Responsibility, si Kaloy karon ang nagapanalastas dito iya sa kadagatan pagkadto sa Northern Luzon.
1: Bullseye.
0: Mayad lang kay lumapaw dari sa aton sa Visayas, no? Kay konta na wonta ang tracking sa pag-asa sang bagyo nga si Kaloy nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Dari na tadlong lampi sa aton pero malayo pa sa landmass. So dako ang posibilidad sini nga hindi makalandfall dari sa aton sa Visayas kag kon makalandfall gidman base at the tip of Northern Luzon.
1: Bullseye.
0: Ibalonta dugadugay ang latest update with pag-asa sa Iloilo as far as ang sitwasyon sa ato sa ringa panahon is concerned. Hindi lang kita magkampante. Kaya ginasiling ta ang pinakanami kon kaisa nga klima kag panahon bala the day before mag-abot ang bagyo. Amuni nga malinong, kanami kag kanainaya sa panahon, pero base kon bundakon kita sang ulan. Why sang problema as far as devastation niya madalaya sa if in case, ha? Pero ang ato sa nga ginabantayan, amo ang posibleng pag-enhance sa pag-ulan dari sa aton sa Visayas. Daway bagyo, no? Ha? Kiti malayo abis sa landmass. Daway bagyo nga ato sa nga klima, ato sa nga panahon, kay kanayanaya sa ato sa nga panahon, ladies and gentlemen, hindi lang kita magsalig, kay base kung bundakon kita sang ulan. Sa linya po ta sa simetaneo ng pag-asa Iloilo for the latest weather update.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Ibaluntang update sang bagyo nga si Kaloy sa linya po ta si Engineer Ferds Rubin sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferds, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
3: Yes sir, good morning. Gisa ito mga tagpalamati. Ang muna itong latest weather update sa buong May 11, 2026. Sa latest analysis nato, nang ginamonitor nato ni sa bagyong Kaloy, yara na sa 530 km silangan sa Giwan, Eastern Samar. Kagsaron, ginalantaw nato niya wala ni siya sa direkta nga epekto sa anumang ibahin sa ato ni Apungsot. Posible ni siya mag-hina agad sa isa ka low pressure area sa subong adlaw, ang Eastern Samar o ang inyot ng hangin halin sa dagat Pasipiko among palayon nga nag-epekto sa ato ni Apungsot, Pilipinas. Kita sa Western Visayas, si John Lester, weather kita, mainit niya po nagmapa ang panahon naton nga madunigin sa aton nga upo sa kapunan. Nabuksan siya sa mga pag-ulan, pagbadalang lalainit sa aton ng hangin ng service. Kasarangan na hangin halin sa aming nagsilangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan aton ng kapalit sa kadagatan. Siperatura naton, 25 degrees Celsius. Maximum heat index forecast na ito posibleng maglabot sa 42 sa 42 degrees Celsius. Adlaw, nag-abot na kalas ng kumbitinuti sa aga at kumbitin ni alas na ispot sa isang hapon. Muna itong latest update for Jugin, nag-abot ito sa lahat.
0: Okay. Engineer Ferds, we do understand, arapas kadagatan, subong si Kaloy. Pero ano mga factors sini nga nag-aapekto kung nga nag-amat-amat siya weekend o kung nag-hina, Engineer Ferds?
3: Yes sir, so yun na lang kung natin abi is more on dry air, no? Dry air ang iyang environment, so unfavorable din para mag-develop. Although nga mainit ang kadagatan natin para sa development, still no, may mga iba't ibang factors like vertical wind shear and dry air, no, sa atong atmosphere. So yung presence ng high pressure area sa baba itang Pilipinas, isa-isa sa mga factors again na nag-prevent again sa iya na mag-develop again any further.
0: Okay, there is aton sa Panay Island. Is there a possibility nga makatilaw kita sinisang ulan niya bilang hindi man direkta ang epekto, no? Pero ang ma-enhance niya ang pag-ulan dari sa aton sa Panay in general affairs?
3: No sir, nabayo kita tama ni sa aton kaya wala siya sa direct ni epekto sa aton. May mga pag-ulan gimanta, more of localized thunderstorm na siya. Pero still, no, panatawa na ito ng ato ni atmosphere. So, generally, lupo, yapon dyan sa makapagdala sa mga pag-ulan. And ato niya humidity level rin sa ato niya region is lupo man sa katama, no? Around 40 to 50 as of the moment. So, manabugin pa makadevelop sa mga grabe ng galong na makadala ng ulan.
0: Oh, doon na tingala, gani kita nga pagsulod sa Philippine Air Responsibility, doon nagpaang, doon naginot pag ina nga ito sa nga klima in general words?
3: Ah, yes, actually, niya, dalagi niya sa nga hangin interlit sa Japan niya. Usod ka, sigurong katama, beto na hangin na interlit. Muna, actually, ga-reflect na siya sa values ng hit-inbox na ito. Hindi kong sabihin from the previous days, o isa, wala ni ganubo. Sa 40, ang atong ginamessuring values ng hit-inbox. Kaya, 40 above ang ato niya value sa heat index, which is extreme social danger category. So, makaanggit ato pa na.
0: Okay. Today, mga pilang expected niya heat index na ito dari sa Iloilo in general first?
3: Subong, sir, niya daw, inalat na ito, 42 degrees Celsius ang ato niya expected niya forecast to the heat index.
0: Oh, grabe, gihapon ka pa ang ba. With that, in your first, we would like to thank you. Salamat, yada. Good morning sa inyo dara sa Pag-asa Iloilo.
3: Thank you, sir. It's not good morning once again.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to po na Pag-asa Iloilo. Ay, way chance ang mainhan siya pag-ulan dari sa aton because tama ka nubo ang inatawag na to sining humidity. Kag most likely malusaw ini ang bagyo nga si Kaloy. Within the day, ma LPA na lang ni. Mangin na low pressure area bangod sang high pressure man dito si Babaw. Mainit bala ang klima pagkatapos dry ang air. Maghambal kita nga dry ang air, nubo ang humidity, nga amo ina ang ginagamit man ka ginahigop abis ang nagadevelop sining bagyo para nga magbaskog pagid. So with that, ladies and gentlemen, hindi lang kita magkampante ha, pero there's a big possibility nga bisan ulan, hindi tanaman na uka natin giya si ano, Kaloy. Kaya daw hindi gin maka-enhance sa pag-ulan dari sa ato niya sa Panay Island, labi na gid dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. It's 7:26 sa ato sa nga pagparagad. May ulan kag sawaay, dayon ang pangapita sa Santhon Gold Coffee Mix. Te, kamustang kapinyo da? Ang Santhon Gold Coffee Mix, available ini sa mga butika nga suki ninyo. Available sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Tara, pangapi na kita sa Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Mangapi na malang kita dari kita sa may makuha sininga sustansya. Muna nga kon kaysan, consciously, abita na kapangapi lang kita. Pagkatapos daw ganami, pamatsyag ta, ganami skin ta, to sa ring skin condition, inabangod kay ang Santhon Gold Coffee Mix, may collagen kag glutathione. Magluwas na may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. It's already 7:27 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad, today is May 11. It's a Monday. Umpisa naman ang sesyon karon sang House of Representatives kag sang Senado. Ang inabantayan karon sa hapon ang House of Representatives sa ila sining nga plenary session. Maghambag kita nga plenary session, session sang tanan sining nga mga representante ta. Dere a report sang Committee on Justice ang ila sining nga desisyon looking and finding probable cause. Tapos na ang pagpangita. And they found out nga may probable cause to impeach the Vice President via unanimous decision. 53 members of the House of Reps of more than 60 ang nagbuto finding probable cause to impeach the Vice President. Sa plenary, nagakinanglan sang 106 votes in order, ladies and gentlemen, nga mapasa ang articles of impeachment dito sa Senado. So 160, so katama, 53 na nga daan sa House of Reps, pero hindi pa na masaligan, ha? Kay base kung may ara sang absent, ha? May ara bala sa mahambal nga, "Dear Ma'am, please excuse me because I have stomach ache." "Dear Ma'am and Sir, please excuse me because I have an LBM." "Dear Ma'am and Sir, please excuse me because I'm not feeling well." Ginatanaw dari damo mga kongresista nga absent karon mo because they don't want to participate. Ti ang hambal sini, ladies and gentlemen, nga ang indi kono mag-appear, tinaya kuno-kuno malani sa ibang yung mga congressmen ang hindi mag-appear. O ay kuno appearance fee. Pilang appearance fee? O yun di kakakya. Ha? Multi-million pesos in the form of projects, FLR, for later release. Ang mga magabuto kontra kuno sang impeachment, may OMB. Oh, kasuhan ka sa ombudsman. Kaya nga, there's no saints in the House of Representatives. Maybe may mga matino-tino it gamay. Pero they are no saints. Wala sang anghel dira, ladies and gentlemen. In short, the practice of one becomes the practice of all. Kaya nga, may ara dira sang ginatawag sini liquidation of all expenses. So dira pala sa liquidation, ladies and gentlemen, may buho ginalaban-laban. Amo ni ang isa sa ginakahadlukan sang mga congressmen kuno, ha? Hindi yung mga biyan ng FLR. Kaya pwede mo na yung ma-justify sa imo sining constituents. Tiyanhon mo na nanindugan kita mo ng price to pay. Why kita proyekto di? Ha? Why kita tay-tay? Why kita fly Uber? Why kita sang building? Why kita sang karsada nga improvement? Bangod kay ti, why kita ya FLR kay ang akon nga tindog, hindi kaya pabor sa impeachment. Tiniya ginadiga karon sa mga congressmen nga iban nga magabuto most likely hindi pabor nga i-impeach ang vice presidente. Pamangkot, pabor bala kamo nga ma-impeach ang vice presidente because the final stage is coming this afternoon. Subong na nga hapon, desisyonan, kag at least 106 congressmen lang ang kinanglan magpirma sa articles of impeachment so that it will be forwarded to the Senate. Ang report sini sang mga pro-impeachment, they have now 215 supporters. Of the 318 ka mga congressmen, 215 na kuno nag-signify, oo ah, mapirma ako ah. Tibalantayan ini karon, ladies and gentlemen, which is which? Kay may iban kuno nga nag-endorse sang articles of impeachment sa report sang Committee on Justice nga nag-withdraw sang ila sining signature. Nga ano ka importante ang desisyon sa mga congressmen? Ti ang desisyon nila kung pro-impeachment ka, even though ti wala man sang solido nga nag-admit sini, pero laban-laban ini ma-release ang imong sining FLR for later release ng mga projects. Kagbase kon mag-sulong kita kato kay Ombudsman Boying, ha? Kay may kaso ka, amo na ang worry, amo nang danger sa mga congressmen. Ti kon ikaw congressman abi karon, ha, diri sa aton si Iloilo, ti mapirma ka balaan mo nga mapila kato sa ombudsman sang kaso. Ha? Ti laban-laban play safe kay number one, para way ka kaso, subong, ti siyempre mapirma ka. Mamala, okay ha, okay ha, pabor ko sa impeachment ha. Oh, debla. Pero it doesn't mean nga way kakaso sa sunod. Kaya base kung tumambling kag bumalis ka lideratos 2028, ti ikaw naman yung mga hamoy sang kaso, mahambal ka nga, baw, Diyos ko, tani way na sang sunod ba? Laban-laban, gid. Ha? Amo na, ang mga sitwasyon comes 2028 kung may ara changes kag hindi kalyado sa administrasyon ang mapungko nga masunod sini nga presidente. Now, with that, ladies and gentlemen, sa tanan, pamangkot, pabor bala ka mo ma-impeach ang vice presidente, this is good for the nation? Amo gid maning maayo para sa ato sining pungsod? Ha? Tingin na pangita yung mga tawag daton sini spending of the office of the vice president and at the time, sa isang concurrent niya defense secretary, saya sining confidential kag-intelligence fund. Mga 625 million, pero hindi man 625 million yung confidential funds niya sini ang ginapangita. The mga 75 million reportedly ang questionably. May ginapangayo pa, nga dugang nga mga papeles, ang Commission on Audit. In short, the Commission on Audit was not yet able to report with finality sang ila sini nga findings nga ini mga abyan, nga intelligence or confidential funds were disposed improperly. May ginapangita lang sila pasubong nga madokumento if not substantiated that will become unliquidated cash advances. Unliquidated funds. Ha? So balantayan, ladies and gentlemen. Kaya nga, kon matabo ini, ladies and gentlemen, whatever may be the outcome, definitely, ang resulta yas ini, may latid sa tunga. Ang pihak Duterte, ang pihak Marcos Romualdez. Amo na, amangin resulta. In short, this will cause division among us Filipinos. Kaya nga, tiyan mga congressmen tanga ini, they are our representatives mo. Pero ang ila representante doesn't mean nga pabor o kon hindi pabor ang mayuriya sa impeachment because most of them, if not all of them, they were not able to substantially consult with their constituents. Most of them, if not all of them. Nga may nakapanaog sa tondi nga kongresista ta, kag maghambal nga, sa banwa ka, haniway, pabor ka mo kon hindi sa impeachment ni Sara Duterte, Vice President. Sa Badyangan, sa Gimbal, sa Barutak Nuevo, sa Barutak Viejo, din sa siyudad sa Iloilo, sa Molo, sa Arevalo, may nakakonsulta sa inyo da? Laban-laban sa kasbalay eh, tindog ta, pabor kita sa impeachment, laban-laban, di ba? Pero ang isa kabalay nga sa kaan mo, kaya isa kapamilya, does not represent majority of your constituents. Only that, maybe some of our congressmen already committed sa ila sininga buto sa kung sino dito, either pro-impeachment or anti-impeachment, di ba? They have already committed their votes. Even prior sa ila sininga consultation, kung may natabo, gidman. Tembal ka kilala ko galing Bertoldo, siya may konsultasyon eh. Ha? Gagutok sila niya permi sa health center. Ayatis, konsultasyon niya sa may hilanat kag trangkaso. Ha? May LBM kag sakit ngipon, hindi niya konsultasyon kon bala ano mangintindog sa aton kongresista. Hindi ba? You know, there are two ways to decide. Number one is your appreciation to the merits and demerits of the case. Number two, kung nagapangalang-alang kapagid ha, sa pag-intindi sa merits and demerits of the case, kadto kas tao, mahambal ti ano, tindog ta sini? Because I am your representative. So dere mga bian mausgaran, kaya nga, may pagpamahog, the way we look at it, pagpamahog, ang Iglesia ni Cristo. Nga, kon magbuto kag ang mga bagabuto sa impeachment ha ni Vice President Sara Duterte up to the fourth generation i-blacklist nila sa Iglesia ni Cristo. In short, ang Iglesia ni Cristo halin sa bata, bata sang bata, bali apo sa tuhod kag apos dapa-dapa sa mga nagmabuto sa impeachment against the Vice President, impeachment of the Vice President, i-blacklist, hindi iya pag-suportahan sa Iglesia ni Cristo. Si Derisaton sa Iloilo, remember, nagligan niya eleksyon, ang may pinakadako, dari, nga swing votes sa iban nga posisyon sa siyudad sa Iloilo was brought about sa commitment sa Iglesia ni Cristo to support. Ha? Parehas abisin sa assessment sa mga political analysts at the time after the 2025 elections. There is a siyudad sa Iloilo. Kung nga napierde si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa kay Vice Mayor now, Lovla Barunda, is because of the difference sa Iglesia ni Cristo nga support. They've supported Lovla Barunda for Vice Mayor. So ang population there is sa siyudad sa Iloilo, sang Iglesia ni Cristo around 10,000. Pilaban si ni Vice Mayor Lovla Barunda a little bit more than 10,000. So kita tanaw nga ini ang factor kada ko kung nga naka-advance kag naka-randa di si Vice Mayor Lovla Barunda is because of support from Iglesia ni Cristo. Black voting nga dani sila ya. Pag-ambal sila ministro nga amon ning suportahan ta, you can get 80% at the very least of all members. Ha? Amo na ya kaloyal ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Ta iban sini ginapakamalaot nila nga nano na mala na nga you have no right to decide for yourself. Ta amo nang ilaya commitment mo. Ha? Sandig man sila sini nga religious affiliation mo, can we blame them? Ha? Siguro tayo ma-blame ta dere mga tao kabaligya buto nila eh. Amo nang una nga bala sulod, di ba? Oh, naligyan niyo buto yung kag... So, stay tuned, there is a XFM, ladies and gentlemen. Para nga, na sanagan kita karon sa ato sa nga live Facebook streaming will be bringing to you the plenary session sa House of Representatives. Pila bala ka mga congressmen from Iloilo ang magasuporta dari. We have so far 7 congressmen from Iloilo. Congresswoman Janet Garin of the 1st District. Congresswoman Cathy Goroseta of the 2nd District. Congressman Lawrence Defensor, the senior deputy majority leader of the 3rd District. Congressman Ferdinand Ferds Biron of the 4th District. Congresswoman Binky Tupas of the 5th District. Congresswoman Jamjam Baronda of the Lone District. And Congressman Joang of Oswag Party List. Sa pito ka mga congressmen tadari, pila yan ang absent karon. And congresswomen, damo babae diri sa ato, no? 5th, 2nd, 1st, and Lone District. Tatlo ka lalaki, apat ka babae ba? Women's power ni karon, ha? Tibalan tayo ni sinong absent? Sinong present? Kaganong buto? Pabor o kon hindi pabor sa impeachment? Your reaction is highly appreciated. Pwede niyo na mag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Ang pamangkot, pabor bala ka mo kung hindi nga ma-impeach ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Ha? Kaya ang House of Representatives ang magatalakay sa report sa Committee on Justice finding probable cause nga ma-impeach ang Vice Presidente. Please comment lang sa ato sa ring live Facebook streaming dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa later part sa ato sa nga pagparagad, will be bringing to you sang 90-minute nga documentary sang grupo ni Franco Mabanta. Di ba nga na entrap si Franco Mabanta once nangin social media director ni President Bongbong Marcos. Pagkatapos, ginatudlo nila nga niya, they are not friends of the president. He is not a friend of the president. Ha? Sila yung picture suggest nga he is a friend of the Dutertes. Bisan sa inabianay. So, amo nang dapat tatandaan na sa reality check. Ha? Pag abot sang tiyempo sang bugana, damo ka abian. Pag abot sang dalimuos, damo ka na kontra. Ha? That's a reality even in real life. Sa kamaturan, amo na, sa tiyempo ka damo ka kwarta, damo ka manmigo. Sa tiyempo nga way ka na kwarta o kung way ka nagapamudmud kwarta, damo ka na kontra. Kay pati ang migo mo, makontra si mo. Ha? Pero hindi na matuntun yung migo, abyan o kung amiga. Diba? So, that's it. So, gin-intrap si Franco Mabanta. Nadakpan. Upo na nga pati pagin ka mga kaupdanan. Nga kuno, gina-blackmail nila si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kay may pagwaon sila nga 90-minute video documentary narrated by one of their anchors nga i-beauty queen nga si CJ Hero. Ha, kilala nyo si CJ Hero? Isa na siya sa mga anchors ang Peanut Gallery Media Network, grupo and founded by Franco Mabanta. So may ari diri kita nga documentation. Napamangkot sini may libelous. Pagtanaw naton daw, there's none. Only scandalous narrations. Anong kaundan sini, ladies and gentlemen? Stay tuned, there is sa XFM 100.7 Iloilo. Kag isa ini ka makatalandog balatsyagon. Nga natabo sa apatanan ka mga mangingisda. Ini sila nagpangisda sang May 6. May 6 was Wednesday. Dito iya sa Colasi Antique, taga Batbatan, Colasi Antique. Karon ining apat, si Dante Salvador, 60 years old. Si Rose Salvador, 49 years old. Kag si Angelita Patricio, 58 years old. Kag ang 12-year-old niya si Chiri Ann Mateo. Nagpangisda. Di gid man tama gid kalayo ah. Only that, nagkapan ng ila sining ginasakyan nga sakayan pandagat. Gamay man lang mo. Ha? Pagkapan niya, nagbulublag sila nga tatlo. Sino ang nangin guardian angel sa apat kung nga ang tanan sila na salbar? Sus, grabe nga determinasyon sa bata. Ining 12-year-old. Mga 5 kilometer away from the mainland o kon sa isla. ginlangoy sang bata kag nagpasunod ha sa current sa tubig hasta nga ini siya nakatakas kay somewhere diri sa isla bala sa ginakadtuan Mararison Island diri dampi na nagkapa nang ila sini nga pump boat linangoy sang bata mga 5 kilometers mga katunga gawas ang Iloilo Guimaras nga distansya. Kang Iloilo Guimaras, if you're not mistaken, mga 11 nautical miles na. So katunga gawa sang Guimaras kag Iloilo. Mabultido kalapit ba lang kung tanawon nyo, testing ebla. Hindi ka gani kalampas ang 50 meters sa swimming pool. Nga wai balud. Ha? Ayhan pa ng 5 kakilometro nga ang balud. Dara, grabing waswas and grabe kadalagko. Ha? Ano doon kasang balod? Hampakon kasang balod? Gatagite pang init? Ni tubig, why kat may mainom? For 5 hours of floating and 5 hours of swimming, naka-survive ang bata. Nakapangayo, bulig. Selinge may upod ako, si Dante, si Rose, kag si Angelita, amuning bayo nila. Ha? And nag-respond ang mga rescuers. And they were able to rescue all of them. Ha? Magluwas sa kay Cherry Ann Mateo, na-rescue pagid ang tatlo ka mga upodya nga mga malam din eh. Ha? Pinakanubo, dari edad 49 na mo ni si Rose mo, 58 sa Angelita, kag 60 years old ining si Dante Salvador. And with that, ladies and gentlemen, our hats off to this lady. Ha? She is already 12 years old. Ha? 12. Manog teenager, but it's as if that is already a matured one, a lady one. Sa iya sining determination, sa iya sining ginhimo nga pag paninguha eh, diskarte para iya nga makasurvive. You know, cases like this, diskarte is very much needed. Amo nang pinakaimportante tanan, diskartehan mo. Kay ti gusto mo nga mabuhi. That's why we don't know kung she will become a good athlete sang antike sa swimming, ha? Kiti ang iya sini determination number one. Number two is her resistance and presence of mind. Amo na pinakaimportante sa permanent focus, presence of mind, and determination. Kaysa swimming, hindi lang you can survive, but you must win. Dapat magdaog ka. Pero sa ginpakita, yasining abilidad, dako gurong puturo, yasining kon mahanas mayad. Kati way man ti tao na bunag, nagakapay-kapay na ngadaan sa swimming pool mo. Ang tanan nga ni mga biyan, may skills ka, but you need to be to develop the skills of that certain person para maging competitive sa ginatawag nato sa mga competition or sports events, just like swimming. So, hibaloon ta di, abi, sa PDR mo antike aligobi ka trupang January kon ano dari ang posible assistance na mahatag nila kay kon wala lang sa presence of mind determination nabi to survive. Sus, could you imagine that 5 kilometers ka trupang Romel imo to gani suba lang sa Rizal Barutak Viejo to ha dumabugto don ginhawa mo ka langoy para lang nga makatabok sa pihak bangod sang grabe nga sulog sa tubig. Pila lang kadupato? Ha? Si Imoto Katropan Janre, langoy ka lang sa abangay. Doon lang ang pinakalapad nga pang-pang sang abangay. Pagkatapos, ha, ladies and gentlemen, ha, ginahapo ka na. How much more ang 5 kilometers? Ngayon mo sinikapakapahon? Ngayon mo sinilanguyon? Ha? So, mga bagay ining, we really, shall we say, hats off kita. Sa ginpakita sining determination and presence of mind sining 12-year-old girl nga si Cherry Ann Mateo. We have right now sa ato sining linya si Mr. Mel Legaspi, the operations chief sang PDRRMO Antique. If we're not mistaken, do taga Kulasi Antique gid ni siya. We're able to contact the staff of the Vice Mayor of Kulasi Antique, hoping against hope that we can get into the line ng karon sa Vice Mayor o kon Mayor sa Kulasi Antique sa dugang sining update. Ha? Sa linya naton si Mr. Mel Legaspi, sa ang PDRMO Antique. Sir, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
4: Good morning, sir. Kasi katanan nga tagparamati kang XFM Iloilo.
0: Salamat din sa tempo ini, sir. Pero, by the way, ang Antique right now nag-trending ha, because of this heroic act and the skills to survival skills ha. Sang 12-year-old ngayon nga si Sherian Mateo. Nga nagkapa na ila sa sakayan pangisda pero naka-survive silang apat because of her, no? Sir, right now, kamusta ang inyo sininga ano may gin-extend nga bulig sinideri ang Provincial Government of Antique kag sa inyo, sir, sa PDRRMO daw ano kadako ining encouragement sa inyo ang inimo sininga kag display nga survival skills ang 12-year-old nga ni Mr. Ligaspe, sir.
4: Yes, sir. Actually, we are proposing na, no? We are making steps na and processes para matawaan kang recognition ang diyang bata ngayon. No? Kaya hindi basta-basta, no? Ang ginobra. Kumbaga, ang heroic action kang bata nga dyan is hindi lang even kami nga mga rescuers daw, hindi naman basta-basta lang maobra dyan nga maglangoy kang almost 6 kilometers away, no? Considering pa ang big current, no? Kang during that time nga nakapsize ang andang boat. And we are hoping na duro pa ang magburulig and even ang LGU Kulasi, when they heard na we are proposing and planning na matawaan ka recognition ng bata nga, I heard nga most probably base matagaan sinisang scholarship or even cash incentive ang bata nga dyan.
0: Oo. Sir, if we speak about this bat-batan, kaysa bat-batan sila naghalin ko last Antique, ano ini, sir? Mainland barangay or a island barangay?
4: Island barangay, sir. In Kulasi, we have 3 island barangays. That's Mararison, Batbatan, and Maningning Island.
0: Okay. Ang Batbatan, sir, is tupad lang ni isang Mararison?
4: Yes, sir. Actually, kasundanay lang sila, no? Pero if you measure the distance between Mararison and Batbatan, naga around 12 to 13 kilometers man siya, no? Away.
0: Mm-hmm. Wow, karayo.
4: Oo.
0: Kung maghalin ka na rin ko lasi, sir, di ba mag-jump off ikaw pa kado dito sa Mararison Island, kaya daw mo ning masami inakadtuan sa maturista. Una mo magyan ining Batbatan o kung mauna ang Mararison?
4: Mauna, sir, ang Mararison kay lapit-lapit lang Mararison. Around 10 to 15 minutes boat ride lang ang Mararison from Kulasi mainland.
0: Oo.
4: Ang Batbatan naman niya, sir, is around 60 minutes or 1 hour boat ride.
0: Amo pagali ni ang isla if magpanaog ikaw sa Mararison. Amo ning isla pa sa unhan, kipaw-kipaw ang Batbatan Island.
4: Yes, sir. Amo na ang makita mo nga sunod nga isla from Mararison Island.
0: Sus ka delikado kag karayo gali, no? So pag fishing ground gid man ada ang area, no, between Mararison and Batbatan Island, sir.
4: Yes, sir, fishing ground na da sa mga local fisher folks.
0: Mm. So, malapit sila sa Mararison, sir, sa Matabo ato. Buta in between sila sa Mararison kag Batbatan Island.
4: Yes, sir, in between, sir.
0: Wow. If that's the case, dito sa pihak daw open sea naman na Mr. Ligaspe.
4: Yes, sir, kay balaan mo kung if you are standing sa Kulasi mainland, daw kalapit lang daw ka adjacent lang ang location sang Batbatan from mainland, no.
0: Mm.
4: However, ang mga boat operator nato nagapaayon ni sila sa current sang tubig.
0: Oh.
4: That's why nga ang direksyon nila hindi good head on directly nga pakadto directly sa Batbatan. So medyo may palihis pa sila nga pakadto sa side sang Mararison para medyo maiwasan nila ang dragko nga balod sang ano sang baybay naton.
0: Mm. Presently, sir, ang direksyon sang ano bala current sang tubig right now, ang hampak sang balod din pakadtong direksyon, sir.
4: Pakadto ni sa sir sa southern portion abi, sir.
0: Ah.
4: So that's why nagapaayong gid kumbaga masugalaw gid nila ang balod kung i-head on nila nga directly matadlong gid na sila from Kulasi mainland to Batbatan. So kinanglan nila maglihis jutay there is a side or northern portion sang Mararison.
0: Mm. Knowing for the fact, sir, she's just 12 years old, no? Isa sa pinakauna, no? Siya ang pinakauna sining na rescue and siya ang nangin source of information presence of mind niya, grabe, no? Natudlo ya pa kung diin gin ilig kag diin gin dapyas ang balod ang mga kopdanan niya, Mr. Legaspi.
4: Yes, sir. Kay actually, that's why kami, kung i-compare mo lang sa mga local rescuers, no, kami ng mga rescuers, hindi ordinary nga maubradya kang sangka 12 years old.
0: Mm-hmm.
4: And this will be, she will serve as an icon and kumbaga modelo dyan, no, sa AMON program sa Pedro Remo Antique. We have a BOYET program, what we call BOYET program, the Building of Youth and Empowerment and Transformation. So, nga wherein ginatudloan kag ginakapacitate nato ng mga youth volunteers in the disaster preparedness and the response.
0: Sadto nga tion, sir, dalag kong balod, sir, sa yes, matabo.
4: Sir, yes, sir, dalag ko. Actually, suno man sa impormasyon, no, nga nabuol natin sa mga survivors. Halin sanda sa may Kulasi mainland around 11 o'clock, 11 a.m., medyo matahom ang kadagatan kung lang tawon mo rin sa may mainland.
0: Mm.
4: However, sir, pag makalabot ka na abi, dira sa tunga-tunga, daw dira na ni mo may experience gid ang pagsinaot-saot sa kadagatan. No?
0: Oh, oh.
4: So, lagko gid na ang, ano, especially kang during those time nga mga around 12 noon na, nag-baskog pagid ang hangin. So, that's why nga naka-experience sila nga sang medyo nagapangita gitani ang boat operator sang mas safe nila nga alagyan, no, kaso na ano gid nakapsize gid ang ilabot.
0: I see. Ang area, sir, nga nagcapsize ang bangka nila, sir, or pump boat, dalum ini.
4: Dalum gid na,
0: wow.
4: Sir, dalum gid na dira.
0: Okay, dumduman namon sa una, there was an event na to mention na bin, no, the event, pero sa magkadto kami dira, may area dara between lang sang Kulasi kag ning isla Mararison Island daw nagalabot daw mga 90 meters ang pinakamadalo mga porsyon dira, Mr. Legaspi.
4: Yes, sir. Oh, that's wow. Why nga mo gid na dira, sir, ang gina kumbaga makonsider naton nga fishing ground gid sa mga fisher folks kay dira na gid ang pinakadalom nga portion.
0: Mm-hmm.
4: Kag dira gid ya ang kadamuon man sang isda, no.
0: Oh. Sa inyo, Bizar, sa mga rescuers naton na sa PDRA mo, they would dare? Buta mo na sini. Parehas ba lang sa sa sitwasyon? Sometimes instinct mo to survive really drives you para nga maninguha, no? Pero sa inyo, you may mga trained ka mo sini nga mga rescuers sa at sea, sa dagat bala? Bisan na mga matured na guro sini kag well trained siguro nga mga rescuers dato sini kulbaan, Mr. Legaspi ay.
4: Yes, sir, kay damo-damo abi nga mga factors nga gina-consider namon nga mga rescuers, no.
0: Oo.
4: Kung ang isa dira ang safety, especially nga dalako na ang current sang dagat that time, no. That's why nga kung kisa ang sangka ordinary lang nga rescuer kung kaisa maduwa-duwa pa nga kun languyon nga gidman pakadto dito sa isla kay basi hindi makalambot, no.
0: Mm-hmm.
4: Eh damo-damo ka pwede consider eh. Maski may ginakaptan ka abi siguro nga kubierta or portion sang or katig sang pumpboat that time base bala ko mabuyaan mo dahil sa current sang tubig, no.
0: Mm-hmm.
4: So kumbaga isa ni ang instinct sang ka nobe sang ka biktima, no, nga makasurvive kag dala na lang sang adrenaline nga gusto niya gid nga makapangayo sila sang bulig. So considering man sang edad sa mga upod niya, si Cherry Ann Mateo wala magduduwa nga siya mismo ang magpanguna kag magpangayo bulig dito na sa portion sang Batbatan Island.
0: Mm. So kung namo nagpailig sa Mr. Legaspi pakadto sa Batbatan Island?
4: Yes, sir, gin head on niya ang direksyon pakadto sa may Batbatan Island. That's why nga medyo nakalabot sa sang 6 hours kay ginabatuan niya pa ang current sang tubig, mo.
0: Wow. Sa information, sir, anong gin ano ya gin gamit ya that time, anong gin kupan ya gin giya ya para mabatuan yang current sa tubig?
4: Ang kubierta na, sir, sang pampot kumbaga gamay lang na siya nga cover bala.
0: Oh, oh.
4: So amo na ang gin kupkupan ni Cherry Ann para nga may guide lang siya kahit papano, no. Pero still even may maski may kubierta ka pa kung hindi ka man kabalo mag makatawag sini maka kapot mayo bala sa kubierta.
0: Mm.
4: Considering gani nga ginalampusan pa siya, that's why nga nagpalanakit ang lawas ng bata kay ginalampos pa siya sang ano mo?
0: Sang balod.
4: Balod sang tubig.
0: Wow.
4: Kay dalag po abisar gid ang ano ang current.
0: So ang guwa ya gali sini daw ano no, daw ga surfing siya pero gahapa sa ano sa party, yeah, sang pump boat.
4: Yes, sir.
0: Wow.
4: Kabalo man sa ako suno man sa information nga pag istorya naton kay Cherry Ann, no. medyo ano gid siya nagpa-dalay diamond sa tubig, so that's why nga